0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Karong Hulyo 27. Atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: paborito na ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Baybalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes Tonton.
0: Arangkada sa butang.
2: Bueno, salamat kayo alas 8:08 na mga ka-vibes. Padayon ko mo nagpaminaw sa atong arangkada sa buntag. Pastilan mga ka-vibes, akong gitanaw ba ang social media sa dihang nag-commercial break ta? Trending gahapon taon kaayo si Senador Ruben Padilla. Sus, humbot lang. Matod pa sa usaka netizen ay. Ingon siya nga ang impeachment court na himong comedy bar.
3: Pinawa!
2: Ang naka... Nahimuot ko mga ka-vibes kay gi-justify pag yun karon. Sa mga, of course, ihananing mga staff ni Senador Ruben Padilla, ang context sa iyang pag-ingon nga sana hindi one-sided ang prosecution.
3: Pinawa!
2: Baita, bitaw. Ha? Kanibang sa tanto niyang paglaban sa habig ni Vice President Sara Duterte, pataka na lang hinuuntag sulti. Ganong good town, mga ka-vibes, of course, ang duha lagi ka mga habig ang prosecution o ang depensa. Doon na gina sila ilabanan. So it can never happen that the prosecution will not be one-sided. Ang angayan, tiyaling hinumduman ni Ruben Padilla, no? Nga siya isip Senator Judge, kinahanglan siya nga neutral, kinahanglan siyang unbiased, kinahanglan siyang impartial. Ha? Saon bang God kay tantong paglaban aw nasipya tagi di noon. Good morning ato ni Ka-vibes sa Randy Artiaga Santisa, sumapa niya listening ato ni Ka-vibes Ted Bedes. By the way, sa mga nangutan ha, ang atong official text line 0995-472-0802. Ha? Usbo na ko, 0995-472-0802 ang atong official text line din sa 93.1 FMR, your favorite music radio. Niya, of course, sa Facebook Live, makita min ninyo ang atong official Facebook page, ang 93.1 FMR. Gika ni Ka-vibes Ted Medes. Good morning, Sir Tonton. Ano naman yung sinabi ni Robin na bias ang prosecution? Siya naman ang halatang pinaka-bias. Hindi, ganito ang sinabi niya, Ka-vibes Ted Medes, na sana daw hindi one-sided ang prosecution.
3: Pinawa!
2: So, habang ito, seryoso niya, ilapag yung gi-justify ron. Matutpas mga netizen lagi. Nag-OT pa daw, nag-overtime pa kuno yung mga staff, kaya aron lang yun nila i-justify. Pero no matter how well they put context into it, taon po taon si, mga taon na lang tani ining Senator Ruben Padilla, oy. Klaro yung kayo mga ka-vibes, nga minasupinsada ba? I mean, for the lack of a better term, ha? Hindi lang tamang hingaan nga bugo siya, pero minus yun. Og pinsada si Senator Ruben Padilla, mga kabayas nga, pero tira magskuha niya, this, korte ito. This is an impeachment court, kay wa man gyud ka likay nga ni react silang Attorney Lorna Kapunan. Ha? Ngayo gitawag dispensa na lang si Attorney Lorna Kapunan, pero human tan-aw ko nakatawa to stago. Salamat na to ni Kabibes Pablita Inok, Kabibes Tonton, avid listener mo ko diri, mo ako diri sa Bangbang Cordoba. Matahuan na ang mga DDS sa mga kasinungalingan nila. Labaw pa ang mga senador nga kumakampi sa mga sinungaling, sayang ang boto ng mamamayan, matod pa ni Kabibes Pablita Inok. Thank you very much, Kabibes Pablita Inok, diha sa Cordoba. By the way, Kabibes, dami diha ang pwersa sa 93.1 FMR. Doon ay servisyong Kabibes diha sa Barangay San Miguel, Cordoba, ugma po no niya. After my program, tigali mo patinghug ko, ug doon na pa igong panahon. Matod pa ni Kabibes Ted Medes, Sir Ton, bakit kaya di nagsalita si Cayetano para parang nagdadalawang isip siyang magtanong kay Attorney Matibag? Of course, Kabibes Ted, kasi naman marami pa siyang sasagutin sa opisina ng NBI. Meron naman siyang pahapyaw lang na sinabi, pero medyo ano, medyo controlled yung kanyang mga sinasabi doon kay NBI Director Melvin Matibag.
3: Arangkada sa Kabutan.
2: Yekan ni Kabibe 0475, good morning once again. Ang ako lang ikatabang kay hugot kapag ampo kay ang atong yatubang mauman ang persa sa kangitngit og limbong. Kasagara nagpagamit sa dautan alang sa personal lamang katuyuan, laong kayo ang hugot ni Kabibes sa 0475. Salamat sa imong pag-ampo, Kabibes 0475.
3: Arangkada sa Kabutan.
2: Kanang gikan ni Kabibes 760, naminaw ko sa inyong apps, Kabibes, makita ang inyo cell number. Salamat kayo, Kabibes 760, sa imong pagtanaw sa atong sa ato pa nag-download ka sa atong kininiang app sa Play Store. Salamat yung kain ni mo, Kabibes 760.
3: Arangkada sa Kabutan.
2: Muna lagi mga Kabibes nga as dilanoy. Wag yun, bisag asa ko nga muli-li, ha? Naagid sa feed, ha? Ang naitabo ni Senador Ruben Palilia, mga Kabibes. Ha? Saan ito man eh, niya, number one, na ako'y amigo nga tuaron sa Amerika. Ningon siya nga basin pagali ko nung mabisi presidentes Ruben Palilia, mga Kabibes, na maniingo nila, ambot lang tabang mga langit. Bitaw ba? Ingo ni Ani yun, kabisag kuwang itaon sa nahibawaan si Senator Ruben Padilla niya. Parayon nga ingo ni ang trend. Ambot lang. Remember in 2022 elections, daw ni Tugma sa di? He got 22 million votes. Tomo ni anak. Number one siya. Ha? Sus, Ginoo ko eh. Unsa na lang yun ka ha? Ang pinsada sa chato makingsuon ng mga Pilipinon. Ha? Matod pa ni Kabibes Ted Medes, kahit anong gawin ng defense, di nila matibag. Tibag si Attorney Matibag, anong one-sided. Napakatalino. Alam niyo, Sir Tonton, magising ang mga DDS sa katotohanan bago mahuli ang lahat. May justice and truth prevail. Sana po, yun po ang dalangin natin, Kabibes Ted Medes. Muna mga Kabibes, bang sa tanto laging paglaban ni Senador Ruben Padilla, muna yung nahitabo. Ha? Nga, ilang justify dito nga kuno kinahanglan ang mga testigo. Dili kuno na ay mga kaso nga perjury. Gipahinumduman siya ni kinini ang lead counsel sa prosecution team nga si Congresswoman Jerby Luistro, ang chairperson sa Committee on Justice sa Ubos Bayo Balaoranan, nga ang balaod ni ingon nga hantod nga wapay conviction, pwede pa kayo? O niya, ingon niini mga kabayb, just to put context on this kanang iyang giingon nga og doon ay kaso nga perjury, dapat dili kuno magtistigo dito sa kining impeachment trial. He was referring to the two prosecution witnesses, si NBI agent John Mark Kalilong og si NBI Regional Director Attorney Jeremy Luto. Kay kinilagi kay trabaho nila sa NBI. Unya mo na giingon ni Attorney Jeremy Luto nga that is part of our job. Ha? Kana na abang mga harassment nga mga kaso. Unya mo na giingon ni kinini ang Ruben Padilla nga dapat dili kuno one-sided ang prosecution pagkatuytoy.
4: Pinawa!
2: Ha? O nag-ingon lagi nga daw nahimong komedi ba ang Senado in town? O niyang kapait kay tibuo kalibutan nakakita nini? Kay namagit sa social media to, kay livestreaman to. Niya kay bawa bitaw mo nga kanang gitawag nga World Wide Web. Ha? Naaman na. O niya, di malibod nga tanang mga media outlets, major media outlets ito sa kauluhan. Nag-cover niya ito. O niya mo, ito'y gisulti sa number one senators Pilipinas. Abi na Las Oban nga, tanang mga Pilipino, aw di isang tanan, daghan mga Pilipinong bugo.
4: Ayaw!
2: Ha? Matod pa ni Kabayb 760, Kabaybs, kung ang mga Pinoy magsigig paminaw, sorry kay Kabaybs, kanang dili lang yung ko mo timang kung isguta na ang among mga kaobanan sa buhat. Ila sana Kabaybs. I'm sorry. Kana na ang di lang ko kay naasan na sa among lagda sa KBP nga not to attack our kanang fellow broadcaster. So iyasan na Kabaybs, iyasan ang opinion, iyasan ang estilo sa programa. Salamat lang kayo sa imong pagsunod dato diri Kabaybs. Naara na ninyo gyud, you are the final arbiter. Kay nabitaw ni ingon ako nga kuno og mag-pro Duterte lang ko, musutoy gina akong programa. Mga Kabaybs, ang akong giingon ninyo, for as long as I am on this statement of facts, wa ko magtumutumo dinhi, agad lagi ko ninyo. Kay nalipay manggaling ko, nga doon na yung mga kani DDS, nga di anaroon na to, nagsunod. And you know, it's somehow, this is very challenging, but I am up to the challenge, mga Kabaybs. Kaya nga ito dinhi, nga mapapatigbabaw ang kamatuuran, mapatigbabaw ang justisya. Pero wa sa tanag pasabot nga atong kalimtan ang korupsyon. Ah, gani talking about corruption mga Kabaybs, niabort na sa exciting part kining expose o tinguha ni Senador Panpiloping Lacson nga iyag yung ipapriso si Senador Alan Peter Cayetano mga Kabaybs.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Naraba si kanana ang si Senador Ping Lacson ni Butyag nga iyan ang natultulan ang mga ghost projects dito sa Taguig City nga gikan sa budget insertions ni Senador Alan Peter Cayetano. Laliman kag budget insertions ni Alan Peter Cayetano, 6.78 billion pesos ni atong gipasar ang 2025 national budget. Sa ato pa mao ni gigasturon haya no. Unya matud pang Senator Ping Lacson mga Kabaybs, ayang nahinabi nga mga sources gikan sa mga kontraktor o guban pa mga taga DPWH, 25% gyud gipangayong kickback suma pa ni Alan Peter Cayetano.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Kana na ang okay, gikan ni Kabayb sa Marvin Ladera. Salamat kay Kabayb sa diya ka ni Sud sa atong official text line. Naman na nigawas man diri. Kinini ang Kabayb Marvin Ladera. Salamat kay diha sa Barangay Kaputaw, Cebu City. Unya gikan ni Kabayb 4541, Kabayb Sir Tonton. Kung ako lang pabuton, gusto nako ipadala ni Robin Hood sa planetang Mars. Ang gilgiga kay perting pakauaw diri sa atong planeta, naunsaon na lang og manakod niya siya sa iyang pagka 80-80. Ha, mga tawa na lang tanini, Kabayb sa 4541. Grabe ya sa nimo, Kabayb 4541, ipadagi nimo dito sa planetang Mars. Og naay tao dito, basig di sa nidawato noy, kay mataktan po niya. Gika ni Kabayb 760, DDS ko sa una Kabayb, nailad ko ni Digong pahawakawag sa plug sa Pilipinas, unya I hate drugs. Salamat yung gayo nga usakas na higpanta Kabayb. Ang ako ba, inani ha, just to put context ba, kung unsa man ang dangatan karon sa ni kanhi Presidente Duterte sa iyang hearing o sa iyang kaso karon dito sa The Hague, Netherlands, sa International Criminal Court. Then so be it. Kung ang resulta sa husay, dili siya makonbikto na atong dawaton. Ha? Kay naman nakaroon dito sa maong International Criminal Court. But the fact remains, mga kabayps, nga daghan ang mga nabiktima sa extrajudicial killings. So kita nang hinaot nga makahatagan sila gustisya. Ang usas mga nahitabo usad nga grabe itong war on drugs, dugoon yung kay ito. Maubitaw na nga ni gawas ng apidabit ni Arturo Las Cañas. Kanhi sakop sa kining Davao City Police Office, niya self-confessed nga nagid sa kanabang core group sa gitawag og Davao Death Squad, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Yan, naisgutan na ba dito? Apertis ang paglaban ni Senator Pia Cayetano. Nga makaingon lagi ta, ang uban lagi ni ingon nga may palagig, ha? May palagi o hubuo na lang na sa managsuong Cayetano ang ilang sinina, ilang sapot pagka Senator Judge. Oy, adto na lang sila tapon sa kining defense panel aron nga mahimo sa silang one-sided. sumala pa ni Kabayb sa Pablita Inok. Sir Ton, hanga ako gyud kunimo kay musulti yung kastinood na panghitabo sa Senado. Bahin sa mga liar, kakampi mo ako sa iyong pagsiwalat sa totoong nangyari sa impeachment trial sa Senado. Salamat, Kabayb Pablita Inok. Usa na sa atong mga inspirasyon din. Lisod mangug kayo atong balihon, mga kabayos. Pananglitan, usa ka pananglit lang. Unsa to'y gingo ni kining Defense Council Mark Binluan nga sumala pa niya hersey kuno chismis. Dili man na maoy literal nga meaning. Ang buot pa sa buot nga ang gipadayag, inani ang konteks ha, si NBI Director Melvin Matibag Kabayb's na-appoint ni siya pagka NBI Director Pebrero pa ni ining tuiga. Sa ato pa ang pag-imbestigar kalabot sa kining grave threats o inciting to sedition ni Vice President Sara Duterte, nagsugod manggod ni sa kanhi NBI Director nga si retired Judge Jaime Santiago. In other words, he has no personal knowledge. Agi, kuhan dayon ang gibuhat ni Attorney Mark Binluan aron makagain og mga pogi points, mga kabibes. Iyang gingon nga, therefore, you have no personal knowledge. So niya, ugwa ko no kay personal knowledge, chismis ra ko no, mga kabibes. Dili man na mo ay context. Ha? Of course, ang But that doesn't mean nga karon wa ni gipadayon ang investigasyon. In fact, ni buhat og special task force si NBI Director Bilbin Matibag kay matud pa niya, this is a continuing investigation. Ang ila ra baron kay si Director Matibag wa kuno makaprobar og kinsay hitman. Mga ka-vibes, kanang kaso lagi nga grave threats, dili kinahanglan gaimong matumbok gani ang hitman. Doon na ganigi ingon to nga deadline si NBI Director Melvin Matibag nga matumbok na ginila kay ilamang gi kananaang di hanay ginigbaayo. Ha? Ang ilang persons of interest naaranas mga 20 ka mga tao. So ila ginigi tagsa-tagsa, gihagpat ni. Alang nako mga ka-vibes, ang kanang pagpanghulga, di na kinahanglan nga imong sutaon kung kinsa tong gikontak na mo'y mupusiloy, mo'y mupatay. The fact nga giluwatan imong ng hulga ka nan, klaro ng maong kaso mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Gika ni ka-vibes, 9255. Good morning, Sir Tonton. Grabe ka-proud si Robin, sir. At least, nakakulit siya og kasaysayan kahapon. First time in history ang iyong gisulti. Salamat, sir. Salamat sa kayo, ka-vibes, 9255. Gika ni ka-vibes, 760. Naku, upat katao nga akong napamata sa ilang pagka-DDS, ka-vibes. Salamat sa kayo. I'm very proud of you, ka-vibes, 760. You know, mga ka-vibes, kana na ang because of data privacy ang atong mga ka-vibes din, kumpleto na ilang mga numbers, but just to protect them, ang ako ragyod gambasahon ang last 4 digits sa ilang mga numero, unless ilang ibutang ilang pangalan para sa ining ka-vibes Marvin Ladera, ganiha kaning si ka-vibes sa paning sa Ormoc, bisan gani katong dili mahioyon dire sa tong gisulti kini si WPK Litty Roger, ngilngi ganiha. So salamat yung kayo ni mo, ka-vibe 760. I don't know if you're a man or a woman. Salamat yung kayo sa imong pagsunod din sa atong programa. And saludo ko ni mo, ma'am or sir, nga doon na kayo napahigmata sa ilang pagka-DDS. Kanana ang tanaw na ko, ang importante yung karon nga arita sa kamatuuran. Kamatuuran ang atong barugan. Kung unsa man galing ang madangatan ko sa atong nasod, kita ang responsable ni ining tanan. Mga ka-vibes, mupos ko makadiyot kay mag alas 8:30 naman. Unya atong palauman kining kabahin sa managsuon nga mga kayitano nga klaro og dayag kaayo nga laban gyud sila in town ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. So ato nang iskutan, inigbalik nako dinhi sa atong Arangkada sa Buntag, dini lamang sa 93.1 FMR, your favorite music radio. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
5: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani, maunani. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong Ka-Vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
6: Walay preno sa pag-arangkada.
5: Aniha si Ka-Vibes Tonton.
7: Arangkada sa buntag.
8: Salamat kayo, alas 8:33. Padayon ka mo ng paminaw sa itong arangkada sa buntag. Mubasa taga pipila ka mga mensahe sa itong mga Ka-Vibes. Gika ni Ka-Vibes 3753. Good morning Ka-Vibes. Tonton, listening from Lapu-Lapu. Gika ni Ka-Vibes 2597. Good morning Ka-Vibes. I'm an avid listener of your program. Keep up the good work. We are behind you. Jeep Pisces from La Aldea, Lapu-Lapu City. Thank you very much, Ka-Vibes 2257. Gika ni Ka-Vibes 760. Lucky din ni si Ka-Vibes, no? Good morning to you, sir. Ako ang asawa, ug bayaw, ug ugangan, nga babae, ug usa ka kauban sa trabahoan. Ang akong napamata sa pagka DDS called Ka-Vibes. Salamat kayo. Saludo ko ni mo again, Ka-Vibes 760. Unya, gika ni Ka-Vibes 4664. kanang di lang nakukumpletuhon ni Ka-Vibes ha. Ako lang basahon ning si Pia Madamdamin Sir Ton, Sir Ton, di ba? Kuan sir ha, kanang medyo success magod ang pagkasulti sir. Dili lang nako basahon kumpleto ha. So salamat kayo. Talking about Senator Pia Cayetano. Tinood, emotional, madamdamin siya. Unya, kana bang, ha? Grabe kayo, obvious yung kayo ang iyang bias ba? Laliman ka na, so palpal good siya ni Congressman Chil Jokno, usa sa mga sakop sa prosecution panel. Kaya nag-iscout siya kaso bahin sa Stonehill versus Jokno. Unya, kini mga Ka-Vibes, ha? Just a some sort of backgrounder ba? Kanang nalimot si Pia Cayetano nga ang nalambigit ini ang amahan yun ni Congressman Chil Jokno. Nga si, ha? Ang mitaliwan nga senador si Jose Pepe Jokno, mga Ka-Vibes. Ang nahitabo niini, mga Ka-Vibes, doon ay expose si kani senador Pepe Jokno. Kalabot sa usa ka Amerikano nga ang apelido Stonehill. O niya, na-dismiss to tungod sa katarungan nga ang gigamit general search warrant nga ningon ng korte, mga Ka-Vibes, dili pwede ng general search warrant kinahanglan imog yung klaruhon. Agoy kay mao man ay gibuhat nga argumento ni Senator Pia Cayetano hanig sayang pagdepensa nga dili lagi siya mutugot nga supinahan ang mga bank documents Ha? Ingon man bank transaction reports o BIR documents ni kinini ang Vice President Sara Duterte. Gilikturan ni noon sang chill joke no og unsay kalahian sa general search warrant og sa supena mga kabibes. Bisag dili abogado ay makasabot. Kanang supena nga duna kay gi-require nga mga dokumento o baka duna kay ipatawag nga tao. Ang kanang search warrant sa ato pa doon na kay gitumbog, doon na kay gipangita. Pagkatoy ito sa daning pia kay Tano, bugada mo nung ta, nagayupi pag yun.
3: Pino ka!
8: Hindi ka ni Kabibes sa 4541. Kabibes Sir Tonton, magtinagalog ko kadiyota ang aking pagpupugay sa iyo, Kabibes Sir Tonton, alkaw sa tugop sa iyong magandang adikain. Dito sa iyong programang Arangkada sa Buntag. Dahil sa iyong programa, Kabibes, nabigyan mo ng boses kaming ordinaryong tao na maipabahagi ang aming... Nabibigyan mo ng boses kaming ordinaryong tao na maipamahagi ang aming saloobin tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa at politika. Mabuhay po kayo with heart emoji. Salamat. Mabuhay ka din, Kabibes 4541. Magtinagalog tadi ni Kabibes 4541.
7: Arangkada sa Kabutan.
8: Matod pa ni Kabibes 5598. Kabibes Tonton, nag-monitor jud ko sa imong programa matag adlaw. Maka-text ko og dili, makalingaw manggod imong programa og daghan ko og patulunan nga nakuha about politics. Mao idol jud ti ka Kabibes og may load ko mo text jud ko og wala di ko ka-text, igo na ko maminaw nimong ma-monitor hilig manggog hisgot og hisgot og politics gikan ni Kabibes sa Marlon Archibald. Salamat kay nimo Kabibes sa Marlon. Unya hinaot nga kanana ang kining atong isgutan din ni imo sang ipadayag gadto sa imong ubang mga kaila at Kabibes. You know what? Sa ako nang gikaingon, this is a very challenging task mga Kabibes. Kay ambot lang ako lagi di ko kamahayan ning uban nga daw na brainwash ni sila tungod manggod ni ining Uncle Meta sad. So why ra gud ninyo kung unsa inyong paborito, balik-balikon gid ang Uncle Meta tungod na sa gitawag nga algorithm sa social media. Good morning, Kabibes. I'm an avid listener of your program. Keep up the good work. We are behind you. Thank you, kayo. Gisubli ni Kabibes sa Jeep Pisces diya sa La Aldea sa Lapu-Lapu City.
7: Arangkada sa Kabutan.
8: So, mo na naitabo karma, Kabibes, ito Senado. Ha? Nahimong comedy bar tungod ni daw comedy bar tungod ni Senator Robin Padilla niya di ay duha ka mga senador managsuon nga klaro og tataw kayo nga baya sila ngadto sa habig ni Vice President Sara Duterte nga mga netizens nakasaway sige dani nila si Senator Alan Peter Cayetano og si Senator Pia Cayetano. Si Pia 40 taon maluoy ko kay maghangos man sa kanunay oy. Sumala pa ni Kabibes Ted Medes, what we are praying now is the truth will come out. Alam Sir Ton, the truth will set us free. Yan lang ang isa sa dinadasal ko palagi na pagkakataong ito. Mananaig na ang katotohanan. Ito ay para sa ating lahat, sa Pilipina, sa Pilipino at sa ating bayan. God bless us all. Sumala pa ni Kabibes Ted Medes. Alam mo, Kabibes Ted Medes, kaisa mo ako dyan. Ha? Kuan mag-good mga Kabibes, kining kanilang laging unexplained wealth, lisuda mga Kabibes. Dako mag-good kayong gintang bitaw. Lali man kag 98 billion or rather million ra iyang gideklara. Unya, in the last 6 years na ha? Ha? Sukad sa tuig 2019, wala siya gideklara nga cash on hand o cash on bank sa iyang salin. Hay bang paingon. Mabitaw to nga grabe gyud ang tinguha sa kanang defense team sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte nga dili gyud mo-issue og subpoena ang kining si presiding officer og Senate President Wen Gatchalian, ang presiding officer si Senator Francis Escudero, mga ka-vibes, Cheese Escudero, tungod kay klaro og tataw nga dihang tanan mabulgar gyud kung pila ang kwarta sa bangko ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana nga si Attorney Manassas Carpio. Mga ka-vibes, dili kinahanglan tag gitawag og rocket science kanang kumpikado kayo nga unsaon paghimo og rocket kana lisod kana. Dili kinahanglan oy. Matra og lisod ka kaniadto sa imong mathematics. Addition subtraction ra ni. Ha? Nga og imong subayon ba? Ang 6.7 billion itandi nimo 98 million di magina equal sila mga ka-vibes oy.
7: Arangkada sa kabutan.
8: Pero ambot lang kay ganong nagpadayon nga dunay mga Pilipino nga mulaban sa tao nga murag giluko na kasatubangan ba imo paging labanan? Sa mga taon sa hada ang inyong pensada oy. Unya kusog kay mo musyagit og blood control. Ha? Mga ghost projects sa flood control projects. Ha? At tanawa ron ni ha? Ang nabandahan ron si Senador Alan Peter Cayetano. Ha? Kay day labaw po day na itinaguan. Ha? Kay sumala pa ni Senador Ping Lacson, mga ka-vibes, 6 billion eh, mas dako pagkwarta ng nalambigit, mga ka-vibes. O niya, 25% ang matod pa kickback. At walang i-round off, 6 billion. Uy, 1.5 billion pesos ang nakikik. Ha? Ang nahapunta sa iyang bulsa. Kung tinuod man galing nga ni Senador Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes, kay 25% good ang iyang pangayon nga tos mga kontraktor, mga ka-vibes.
7: Arangkada sa kabutan.
8: O niya, sumala pa ni Senador Ping Lacson si Tinta ni ka mga proyekto nga doon ay sa karuna sa gikabutyag as of latest ni Senator Ping Lacson at least 2 billion ini na dito sa Taguig City nga ang mayor ang asawa ni Senador Cayetano nga si Mayor Lani Cayetano, mga ka-vibes.
7: Arangkada sa kabutan.
8: Si Tinta ka-proyekto ha nga duha na lang ang wa mapatuma ni ining mga proyekto gikan sa budget insertion sa 2025 national budget nga anaa diha sa General Appropriations Act. Mao na ni Rod. Unya naputos na po ni kontrobersiya si Senator Alan Peter Cayetano kay gawas ni imbestigahon pag ini siya sa National Bureau of Investigation matud pa ni NBI Director Melvin Matibag kalabot sa kontrobersyal nga iyang pagpangulo sa 2019 Southeast Asian Games Organizing Committee. Spoko na niyo nga kaldero lang 50 million ka mga ka-vibes.
3: Ayaw!
8: Ako lang

0: Kananaang Alan Peter Caetano maabot ala siyang tuhod dili pa siya panghimungot kay mapriso man. May pasultihon na mo Olimpio kayo. Ayaw mo guning gaunhan si Senator Ping Lacson mga kabayob nga ayang gipasumbingayan ba nga palimpyo-limpyo ka nga tanawa na yung salin ni double mo na. Ha? Kaya inani mga kabibes na putol man ang pagka ang termino pagka senador ni Senator Ping Lacson ni daog siya ni adto ramang last election 2025. Kay 2022 nilansar siya ang presidente wa masyad siya mo daog. So from 2022 to 2025 nisaka ang iyang network pinagi niya siyang salin. Unya mo ito di pasumpingay si kining Senator Alan Peter Caetano nga basig doon na po yung mga milagro nga gibuhat si Senator Ping Lacson. Matod pang Senator Ping Lacson, sigun pa niya, integrity is my last defense. Karon kay imo kong giunhan, bausad ta ka. Grabing pagkabausa. Kaya yung gibut niya ginoon, ang grabing pangurakot suma pa niya ni Senador Alan Peter Caetano mga kabibes, mga tawa lang sa ta.
1: Pinawa!
0: Gika ni kabibes 4664 certain about sa unexplained wealth ni BP Sara makita na diha asa gikan pagsulod sa bank ni Sara. Yes, definitely kabibes 4664 unya usa sa mga interesting kaayo kay may bawaan man og kinsay ni deposito sa iyang account. Unya, kung inyong mahinumduman, gibutyag din ni kani Senador Antonio Sani Trillanes nga sigon sa iyang nahuptan nga mga dokumento nga nakonfirmar niya sa Anti-Money Laundering Council. Random pa to. Doon na ni 120 ka mga bank transaction reports nga gihuptan isip ebidensya si kani Senador Sani Trillanes. Unya sa diyang gi-verify ni nga to, harap-harap ha, dito sa diyang gipahigayon ang clarificatory hearing, sa diyang gi-hanay pa ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. At random, 20 ka mga bank deposits na confirmar sa Anti-Money Laundering Council. Onya matud pa ni kani Senador Trillanes lakip sa ni deposito og kwarta napamangga ito ay usa kay gayon nga birthday sa kani presidente ang negosyante nga ginganlan og si Sammy Uy taga Davao City nga matud pa ni Senator Trillanes sa iyang intelligence information sa iyang intel mga kabibes gitumbok niya nga big time drug lord dito sa Davao City.
2: Arangkada sa Kabutan.
0: Uroy makonfirmar magida. Pinaagi sa mga bank documents. Ang sunod niya na kadto supoy na dosestikong pamanto. Ang pagsupoy na paman sa mga bank documents. Ang sunod niya na logically although, ilan na sa ding lantugian dito, mga kabibes. Ang gitawag og supina ad testificandum. Ipatawag na sad ang mga opisyal sa mga bangko, mga bank tellers baka labing menos, og ingon man mga bank managers. Og kinina ang mukonfirmar, mga kabibes, kalabot sa mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana. Unya, why pailabot diha mga kabibes ang confirmation ngadto sa Anti-Money Laundering Council? Nga sama sa akong gisulti ninyo, it is compulsory. Tungod sa Anti-Money Laundering Law, nga kung ang usa ka tao, bisan kinsa nga tao sa Pilipinas, basta maabot og 500,000 ang iyang bank transaction, ang iyang pagdeposito o iyang withdrawal, i-report kinangadto sa Anti-Money Laundering Council. Mabitaw na nga na bisto ng maong kantidad nga ang tanang mga bank transaction reports. O imong

0: kahon moabot sa kapin sa 6 billion pesos, 6.7 billion. Umaumsis kandidat sa kanang insertion ni Senator Alan Peter Cayetano, pero lahi lang ang degree ni ato mga kabibes. Unya, yan ang maong kandidat, ang actual yun nga pagdeposito, ang inflow, 4.4 billion mga kabibes. Unya, kaya ang gi-withdraw, ang outflow, 1.5 billion raman. Sa ato pa, doon nalay kapinsas 700 milyones ka medyo pagitaunon pa, dili mo menos sa 2.8 milyones bilyones pesos pa ang subayunon mga kabibes. O ni karon ang tumong og tuyo nining pag-isyo og supina ngadto sa mga bank documents, sa at least siyam ka mga bangko ni Vice President Sara Duterte nga doon na siya bank accounts uban sa iyang bana nga si Attorney Manasseh Carpio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Okay, this is a democracy. Solid ko na sila. Gikan ni Kabibes Lenra Paz. Nga naman Kabibes Lenra Paz, bisag gibinuanga na mo, okay ra gihapon mo, tanawa ni, ilan sag kong giatake. Okay ra, no problems. No problem. It's part of the kanabang hazards of the profession. It's part of the territory. Inyo sada. Kung madawat na ninyong tao ngayon ni Ana, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kabibes, tonton, para na mo, para ni mo unsay mabutang sa imong hunauna nga nganong kadagan sa kwarta ni Sara unya, panang litwa mangurakot unya, perte mang dagan ang kwarta makaingon, tadiin mana niya. Para ni mo kabibes, unsay imong opinion, Ana, nga isyo. Wa mangurakot unya, inani kabibes, ang termino niya na unexplained wealth. Masubay man na dito ka vibes. Kinsay ni deposito ni mo. Ha? Unsa mang transaksyon na ninyo. Padanglit sami oy. Unsa mang kani sami oy. Nganong ingon man niya na kadagang kwarta. Ha? Unya, kanatanan mga ka vibes, ma-reconcile man na sa iyang mga negosyo sigon sa ilang gibayran nga buhis ganto sa BIR. So ana ni mo masuta mga kabibes. Maupita ng unexplained wealth. Kay unsa may ang income? Of course ang iyang sweldo pagka busy mayor hangtod karon nga busy presidente siya. Ha? Unya, kumusta man yang mga negosyo? Ha, magaytoy negosyo niya ice plant nga Alcance mga kabibes. Yang anong daghan man kay sa kwarta?
2: Pinawa.
0: Nakimo sa iyang kaugaliang kwarta niya gideposito sa bangko. Gika ni kabibes paning sa Ormoc, Sir Tonton. Good morning pag-usap Sir Tonton. Ang taong magpakalimpyo man o nabugat, mao na ang bugat o binahatan. Sakto ka sa imong panag-ing o pangagpas kabibes sa kining kabibes sa panig. Mao ni, nalagay ni ingon ako nga mag Duterte palang kuno ko amo sa liring niya itong programa, pero never mind. For as long as ang kabatuoran na itong gibarugan din ni mga kabibes, bahala na sila. Kay mo na i-classes mga Pilipino ngambot lang. Tanawa. Giyay mo mga yung number one survey si Ruben Padilla. Kamunali pagkuyog dito eh.
2: Pinawa!
0: Gika ni Kabibes 2597. Kabibes, klaro kayo nga way mga utok ng mga DDS. Bisan klaro na kayong ebidensya, magpakabuta bungo lang gihapon. From gika ni Pisces from La Aldea, Lapu-Lapu City. Mo na yung kapait pitaw. Ako may yung Kabibes, that is the sad commentary of us Filipinos. May kita mo siya ako supak tas korupsyon. Tanawa bitaron. Unsay nadangatan, back to you, nga to ni Senator Alan Peter Cayetano. So, inani mga kabibes nga, ambot lang. Muna maingon ko, iyan po na lang ato Pilipinas. Kay kini crucial ni we are into the crucial period of our political history. At nawa, si Vice President Sara Duterte, klaro kayo nga naapay siya sa karong sa gitawag og denial. Ha? So, sigurado magikon nga na-stress to ron. At tuwa siya, nagpayahay nga ito sa gawa sa nasun. Kanabang iya sa tong coping mechanism ba? Ha? Daghang kay termino niya na, escapism. Aron ba'y tao kitahay nga? Ipakita nga wa siya mag-uol, pero sos, wagod tao na eh. Liman ka ba ana nga o mabulgar na ning mga kantidad nga na-deposito diya sa bangko mga kabayos? Ana, mag-inam, maukadyang tanan. Ha? Hinumdumos na naitabo ni kani Presidente Joseph Erap Estrada katong iyang impeachment trial mga kabayos. Ha? Nga nabulgar sa to in 2001 nga ang iyang kwartas bangko ang dunas nagtakuban siya sa pangalan nga Jose Bilardi mga kabayos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang mga tao ni Alsa gyud lakip na ang mga sakop sa militar. Mautong napugo siya pag-resign sa katungdanan pagka-presidente mga kabayos. Kaning mga diehard DDS, ato na lang ni silang iampo. Kaya but karon nagkapuliki taon silang depensa ni Senator Robin Padilla mga kabayos. Paitag mo yung managang klase mga tawhana. So, why kanang impeachment trial karong hapon? Ato gihapong sundon ang mga panghitabo kay mabalik ni karong pang adlaw Miyerkules kay nika Lunes pohon mga kabibes Biyernes wasad ika Lunes pohon mauman ang ikalimang State of the Nation address konsona ni kining presidente kinini ang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matudpas uban nga akong nadunggan ang Pilipinas ikatulo nga kurakot ka vibes unsang nasura ang number 1 og number 2 nga kurakot. Assignment na nako ka vibes inigbalik nako uma ako nang hisgutan ang kalabot sa issue sa corruption. Mga ka vibes. Sa ngalan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abenyantes Gara og sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ang inyong ka vibes. Si Tonton Alcos ang tugup nga magaingon hinaut paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan magagiya ug magabulig kanato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Hantud ugma mga kabibes, dagang salamat. Kabibes, mao na ni.

0: Gabay! Gabay!
1: Kung estudyante ka, ka-vibes ka.
2: Vibes, ka-vibes, kasama sa wana.
3: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Nagagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isang kunsa, iskutan, lalisan. Isang kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na to vibes!
3: DJ drop the bass!
1: Party na to vibes!
2: With Maka Mix and 5 Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Ka-vibes sat-sat sa uto!
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka-vibes! Mauna ni!
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni.
0: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa dili pa mahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita kids, Cebu!
6: Mga ka-vibes, P-Pop is on the rise. Karong July 26 na dyan ay pagkasipyata ang Gen Z Live in Cebu featuring G22, Vision, and Aja. Alas 7 sa gabi, mga ka-vibes, ipahigayon niya sa may waterfront Cebu City Hotel and Casino. Ganoon sila ay special pre-concert event nga libre, mga ka-vibes. Ang The Ultimate P-Pop Live Experience, ipahigayon on the same day pero alas 2 sa hapon, earlier, no? Diya sa may SMC side Cebu City Wing Atrium, alas 2 sa hapon. At syempre sa mga ka-vibes natin diha ka naminaw karon, muna ang chance kung makadawat og libreng tickets alang sa Gen Z Live Cebu for free. At ang ilan ninyo mga ka-vibes atong featured song gikan sa grupong G22, Vision or Aja. O kaya ba mo sa title ani mga ka-vibes, i-text na layon sa mga official text line 0995-472-0802. Akong balikon 0995-472-0802 atong official text line mga ka-vibes, or pwedeng i-PM sa atong Facebook page 93.1 FMR Cebu. Speaking of featured song, here's our featured song from G22. What's the title ani mga ka-vibes? If you know the title, i-text na dayon now na para sa chance makadaog libreng tickets alang sa Gen Z Live Cebu.

0: favorito ko ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.5

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes, adang oras, sa alas 11:03 na, ganito mga nagunang balita aro mga takna-aalang sa atong FMR News Break. Top 1 most wanted sa Cebu Provincial Police Office, nasikop ngadto sa probinsya sa South Cotabato. Balita atod ka na to ni City Barili intern Joanne Michelle Villeta. Joanne.
2: Nadakpan sa kapulisan ang top 1 most wanted person sa level sa rehiyon, probinsya o munisipyo atol sa operasyon sa Sitio Caparida, Barangay Akmuman, Tupi, South Cotabato. Ipahigayon kini sa Cebu Police Provincial Office kun CPPO, pinaagi sa City of Dalisay Police Station uban sa tabang sa ubang unit sa kapulisan. Gidakop ang suspect pinaagi sa warrant of arrest alang sa kasong murder. Nag-i-issue sa Regional Trial Court sa trial court branch 66 sa Talisay City, Cebu. Wala usab gitugutan og piyansa ang maong kaso. Human sa pagdakop, gipahibalo ang suspect sa iyang kaso ug makatungod ubos sa Miranda rights. Ipasiugda usab ni CPPO Provincial Director PCOL Abubakar Udang Mangilin Jr. na magpadayon ang CPPO sa pagpangita og pagdakop sa mga wanted person aron matubang ang hustisya ug magpadayon ang kalinaw sa komunidad. Joanne Michelle Villeta, CTU Barili intern nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat Joanne Michelle Villeta. Mukha rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna mga ka-vibes alang sa itong FMR Newsbreak. At tayo na yung line pang mga balita sa line pang mga FMR Newsbreaks unyang udto, unyang hapon. Yun man itong hook up sa TV Patrol, lugar ang kada balita sa hapon. Musunod na ang programa ang ka-vibes sad-sad sa udto, kauban si DJ Sprocket. Mga ka-vibes, kini si DJ Kimi at nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong udto, mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: mga ka-vibes, kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: mais sa-sa-saúde do Tunã.
1: Ninety 93.1. Ma-anani.
2: 93.1.

Kavibes, alas 11.23 na. Kamu na minas inyong paborito nga sa sunod sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio, Kavibes. Makauna ni maayong otog mga kabans, maayong pagpaniotog, maayong pag-andam sa paniotog. Welcome sa tong programa. Programang naglanog-lanog, napaka-paka, nagboto-boto, naglagoros. Lagoros? Hagoros! Programa kabans, sad-sad sa uto. Adlaw nga Huwebes, Pizza 23 sa buwan sa Hulyo, Toy 2026. Siyempre basta Huwebes gani, we have Malcolm X DJs. DJ Jasper live with the mix, back to back with DJ M. James. Front to front with Making Samangko Kaog Biko, DJ's Bracket. Tanong! DJ's Bracket, guna ito mga kabahal. Mag-uban-uban tahan ito na lang.

to maingon to. Oh, sa katong mga karinderya diyan, mga etchery nga naminaw na to karon samtang daghan kay namalit, samtang naniod to ang mga customers, samtang naglinya mga customers sa inyo ang kanan niya. Naminaw mo og ligaw, gigawas niyo ang mga shipping. Ano yung ganahan? Ano ganahan ako? Maayong od to mga kabayan. DJ Jasper Bunal.

ato mga ka-vibes. Alas 11:34 na sa kautuhan. DJ M. James live with the mix. Our Malcolm X DJs mga ka-vibes. Alright, ato na ni pangbasa ninyo mga greetings din sa live. Live takaroon sa itong TikTok o sa itong Facebook page. O nag, maayo nga pag tanaw dyan sa live ni Gary Barnayha. Shout out, a birthday celebration ni Jumar Aligada Pueblo. Greetings from workmate John Iran from Valle Hermoso. Lovi Marlato. O igagaw ni siya ni DJ Jasper. Shout out, aminaw may diri Langlang Danao City. O sa akong pamilya nasa Dunga Danao. And hello ni Aren Turan Mendes. Sarat ko diri sa Sudlon Lahog. O sa akong amigo si Randy nga da Dako-dako sa DNR. Sarat po di ay ko sa nangaon sa pungko-pungko ni Junardo Valorio og sumay ni Boss Jimmy. Alright, mayong udto niyong tanahin. DJ's bracket nga lang yun. Tanah! Sarat ko diha sa Uyog

Agi panggotom. Oh, wala hindi na maligya. Dapat sa may Pier Uno. Dapat sa may 7-Eleven na siya diya. And hello ni Ojevin Claro. Tarat kong Alvin Impasi og July karumayan nga taga Ilaya. Banat sila, maayo dol. O, dire sa Ilaya Kalatraba. Tarat po kong Mama Isa dol. Og papa nako si John Rel Claro. Og Baby Claro, og Tata, og Kyong Kyong. Og ni Norma Lucindo. Og asa ni Ili Claro from Kalatraba. Mayungod to ha! Oy, si Andot. Oh, masungod to ni Mura Andot. Oh, John J. Garciano, Jens ni Oy, Otadoy. Oh, shout out. Og mayung od to po sa mga taga President Carlos P. Garcia Buhol. Oh, mayung od to ninyo tanayin. Boss M, mayung od to niya sa may humay-humay, Lapu-Lapu City. Mayung od to, hello ni Manang Baby. DJ M. James live for the mix. Our Malcolm Mix DJs. Alright, let's go, let's go, let's go. DJ M. James, Bunal.

sa mga taga HP GeForce Multiplier. Nila ni Road Runner, ni Rango, ni Danny, ni Vince, ni Nip, ni Sunny, ni Lyles, ni Janine, ni Bajon, ni Gako, ni Darklin, ni Basilio. O, ubay-ubay na ginusula din rin, no? O, ni Medes, ni Gigi, Dario, Ryan, Junji, Shooter, Adele, Zacarias, Heidi, o si Sinario. O, may ngonto po ni Maria Piscal, may ngonto!

Sila si Liza, Rita, Orlan, Jean, Mitch. Oo, may pagpaminaw niyong tanan diha. Siyempre, dili po magpalupig ang mga taga Hanjin. May pagpaminaw. O sa tanan mga security guard diha sa Hanjin. Sa tanan mga lumulupyo diha sa Hanjin. At diha ito mga certified vibes. Diha si Nilo, Nif, Sanil, Jerry, Daniel, Sion, Jumel, Kaloy. O sa tanan mga guard mo. Diha sa may Hanjin, mayong. Odgo! Ay, Odgo pod! Pa sana pa shout out dire sa ano dinay sa my vision still ring sa tatag ni Rose Chan Chan Ken Og Boboy mayong ato

ang certified ka vibes, Clifford. Nakaporte sa'yo, sa'yo, kung nereya mo, niya pagkalan. Sa'yo mo niya, sa'yo, sa'yo. And galanog-lanog inyong radio dere sa mua. Idol, oh.

Welcome sa Teka Duang Oras, Teka Duang Hugna, mga ka-vibes. O, diretso, diretso na ni. Diretso po na lang ni Anton. Alauna, mga ka-vibes, mo na volumen yung mga radio niya. Kung namin mga greetings, hala, i-text sa 0995 472-0802. Ako mas

Fiesta Barili Cebu. Alright. Oh, kada mga padong na magfiesta mataga Barili. Oh, pagkuha mo taga taga FMR ng mga DJ ha. Oh, pagkuha, pagkuha. Kuhaan ninyo mga taga FMR. Oh, oh. DJ Jasmine! Smile sabi.

Alas 12.20 na. May pagpaminaw diyan ni Jinjin Alsola. Hello, Jinjin. And hello sa akong amigo diya, Florencio Fernandez, DJ Calbs of True Love Tacloban. Oh, kanang DJ Calbs. Musoroy niya ko diyan sa Tacloban pohon, ha? DJ Calbs. Onya si John.

0: 12:54 na kayo sa Kaugtong Hoin. O syempre, dili makompleto ang ito ang programa. Karong adlaw kong live greetings, vloggings, and everything sa ito ang Mix DJ karon from Malcolm Mix DJ, DJ Jasper, and DJ M. James. Alright, sige, kasi una. DJ Jasper, DJ M. James, sige. Alright, hello?
1: Hello?
0: Hello, may ngunto ni mo?
1: Ako nino?
0: May ngunto ni mo, iso.
1: Shout out ni ko ni, ano ni, ano ni, Jan Batukan ni, ano na, may nao, no?
0: Aha.
1: And also ni, Winji.
0: Winji?

0: Uts, Light and Sound.
1: Aha.
0: Kauban ako si Tanjiran, DJ Oyster, ako si Dr. J.
1: Aha.
0: Kanala.
1: Nani, doktor nito ko yung nyo. DJ Jasper.
0: Okay, may ngonto yun na.
1: May ngonto po ni mo. Tiyo.
0: Kita na karoon, August 5 day sa...
1: August 5.
0: Sa Look. Sayawan sa Look, Danau City.
1: Danau, Look, Danau. Alright.
0: Powered by Norbabs Light and Sounds. Una and managed by Lloyd Persam.
1: Aha.
0: Sama kay boss. Sa tawad ako ni Kwan. DJ Yanji niya nga nasa Quezano. Danau City, Naminaw.
1: Oh, Naminaw sa live, kung nitanaw sa radio.
0: Nitanaw sa live, day.
1: Oh, nitanaw sa live.
0: Nasa Kwan. Kita agad dyan, the first chef.
1: Maura. Maura, alright. Grabe. And maayong odto. Dito akong, saan eh? Ahong RV, saan yung RV? Nga nagkaon pa ni Otto Sudan o Kampalay o Ahong Bana. Ahong Bana Bells nga naghigda-higda kay Giigang. Oy! O sa mga taga, saan yung Libo, Masin City, mayong Otto niyo taman. Mayong Otto po, shoutout sa mga trabante sa Kian at Kaila Lumber sa may Mantalungon, Barile. Og sa tanan mga naminaw diya karon maayong odto ninyong tanan. Oo.

0: oras na ito mga ka-vibes. Alas 12.58 na gayon. Saka o tohon. O mauna dyan ni, magpatiguhulog na dyan ta. Atong pasalamatan si DJ M. James o si DJ Jasper. Sa ilahang oras nga gigahin karong adlawan, no? Salamat kayo ninyo, DJ M. James, DJ Jasper, nga walay istiping. Onya, oh, shout out dyan kong Marites dyan sa Bulhoon, di ka ni Butsukoy. Alright? O, gamauna ni mga ka-vibes, adto na mi, ha? O, musunod na ang programa, ang request 931 ni DJ Rico Mambo. O nga ito ang FMR News Break, karong ala una. O, request 931, ala una, ito na alas 4. Servisyong ka-vibes, alas 4, ito na alas 5.30 ni DJ Langga Neda. At ito na mga ka-vibes, amping-amping mong tanan ha. This has been your DJ, DJ's Bracket Goon na ito. Tano! Oo! At ito na mi, og, siyempre, amping-amping tang tanan mga ka-vibes, og kamo di ha, amping-amping mo kay, gano man, kay kimahal ko kamong tanan mga ka-vibes, og manapod ta magsaba-saba. Amping!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga kababs, on top na gin alauna sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Show,
3: kabay, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Show, kabay, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalipay. Tiri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes! Mauna ni!
3: Mauna ni!
4: Kabay!
5: Kabay!
6: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni!

0: Apoin ka vibes adlaw karon nga Huwebes, Hulyo 23 to 2026. Adi ana nagunang balita karong mga orasa. Basura sa Cebu City direkta na sa landfill. Ani ang detalye gikan sa tong UPCOM intern Shikaina Dilapinia. Shikaina.
1: Sugod sa sunod simana, dili natugutan sa Cebu City Government ang paglabay og basura sa South Road Properties kon SRP. Ang pribadong hauler nga Pinoy Basurero Corporation kon PBC na ang mukuha sa basura direkta gikan sa mga barangay ug moderitso kini sa landfill sa Aloginsan. Ang desisyon gisunod sa cease and desist order sa DENR batok sa paggamit sa SRP isip transfer station tungod sa kakuwang sa environmental permits ug posibleng kadaot sa kalikupan. Si Mayor Nestor Archival, na kaniad tumisupak sa direct collection gikan sa mga barangay, may pahibalo sa bag-ong pamaagi human sa meeting uban sa mga opisyal sa barangay ug PBC. Matud niya, temporaryo lamang kini samtang nangita pa ang syudad og permanente og mas duol nga pasilidad sa pagdumala sa mga basura. Shikaina de la Peña, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Shikaina de la Peña, Laing FMR News Break, ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon. Programang Request 931 musunod na. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghaton sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabayes!

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkaya.

Hoy mga kabibes, andam na ba mo? PFOP is on the rise. This July 26 at 7 PM, mga kabibes, don't miss Gingy Live Cebu featuring G22 og Vision. With a special performance by Anja, happening at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Ano na po July special free concert event live for free? The ultimate PFOP live experience at SMC Side Cebu, City Wing, Atrium at 2 PM, mga kabibes. Oy mga kabibes, maunin ang inyohang chance nga makatanaw sa Gingy Live Cebu for free. Atangi ang featured song from G22 Vision og Aja. Kung kahibalo ka sa title sa song mga kabibes, i-text dayon sa ato ang hotline at 0995-472-0802 or i-message dire sa ato ang FB page 93.1 FMR Cebu mga kabibes. Ang unang makahatag og sakto nga tubag, makadawat og usa ka libre nga ticket mga kamaibs sa Gingy Live Cebu featuring G22 og Vision with a special performance by Aja. Sumunod kita kits na mga kamaibs.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Paborito ginin ako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni
3: Kabay! Kabay! Kasama sa
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
4: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
5: Request 931.
6: Request 931.
7: 93.1. Maanan ni.

0: Atong oras mga kabayms, launa 32 na. O niya, kumusta ang tanan nato mga kabayms karon? May nga pagpaminaw, may nga pagsikay-sikay sa kahaponon. O niya, adlaw karon nga hoybis mga kabayms. Kumusta ang tanan? No, may nga pagsikay-sikay ka na itong tanan. O niya, syempre, sa itong mga kabayms karon na minaw, kumusta man ang inyohang kahaponon din ha, no? Kumusta man ang inyohang adlaw nga kuan mga kabayms? Sa nga na ni hoybis. O niya, syempre, sa adlaw nga hoybis mga kabayms, lahi na po nga kaagi sa gugma itong hatagan o pagtagad karong taon-taon. O niya, naapod tayo tigmo mga kabayms, no? Naapod tayo tigmo, Miss Eva. Okay, wapad na kayo tingog din ha. Sige, kana, kuno. Again, yes. Niya, syempre, sa itong mga kabayms karon, Uncle Boy, larga.
1: O niya, muna, sa itong mga igala karon nga naminaw, ang atong tigmo ining adlaw nga sa nga ni Miss Eva.
2: Hoybes.
1: Adlaw nga hoybes is, unsa ni Miss Eva, kakunoy basa ni wam sa ta epics anida. Sige lang, unsa may kuana ni Miss Eva?
2: Kuan, bisan unsa nako kalubog, malimpyo gihapon ko. Bisan imo pa kong tigbas-tigbason, dili ko masamad. O gun imo kong kuptan, dili ko nimo magunitan. Apan, dako kayo ko gamit sa katilingban, unsa man ko.
1: Okay. Dahil na ako
2: kana.
1: Onya, unsa pa may lain din na Miss Eva na pa din ha ang ato ding numero. Nga pwedeng mapadangatan sa itong mga greetings karon ay sa Miss Eva ha.
2: Mm.
1: Batian yung way ipik.

0: Okay, ha, ni na lang siguro niya muna, no, sa itong mga kabayabs, aril na pagsabroy. Oh, niya sa itong mga kabayabs, karong na minaw, muna ito ang atong tigmo, niya siyempre, pwede sa mga mupadangat sa inyuhang tubag, ha, sa ito ang tigmo karon. Mogi hapon mga kabayabs, duha ka gatos ka piso sa atong pahalipay sa ito ang tigmo karon. O niya mo niya, bisan unsa nako ka, sa nimis iba, bisan unsa nako kalubog, malipayon gihapon
1: malimpyo.
0: Ko.
1: Ah, sini. Bisan unsa nako kalubog, malimpyo gihapon ko.
0: O niya, bisan unsa panakog tigbas, tigbason, dili masamad. O ba di ay? Kung kunimo kong kuptan, dili kunimo magunitan. Apan dako kayo ko gamit sa katilingban. Okay. Sige mo day na. O niya, sa itong mga kabayabs karon, hala sige, padangat ang inyuhang mga bulawan ng tubag sa atong tigmo karon mga kabayabs. Kaya siyempre, ato usab na siyang hatagan o pagtagad karong taon-taon. Sige, o niya, yes. Didiri ko mambo.
2: Again, yun muna, no, sa itong mga kabayabs karon, tumagan ninyo o niyang atong sender karong hapo na Miss Eva. Kasag ito yung Miss Eva.
1: Ang pangalan kay si Dave.
2: Dave, naunsa ginini si Dave, Miss Eva?
1: Nagpadangat siya diri sa iyahang kasinatian sa kinabuhi, kay tungod sa iyahang hinigugma.
2: Hinigugma, okay, sige, ato tanaw na karon. Si Dave, kay mura og unsa magikuan ninyo ang pila may edad aning Dave, Miss Eva?
1: 32 anyos.
2: 32 anyos.
1: Andam na siya nga magminyo unta.
2: Andam nga magminyo. So muna, atong hatagan og pagtagad karong taon-taon mga kabayabs, ang istorya sa to ang sender nga si Dave, og unsa pagkaunsa ang anong naabot masapunto higayon nga diin siya nakahuna-huna na sa pagpabuhagay sa pag-share iniyang kasinatian sa gugma, Miss Eva.
1: Kaya
2: no, nga nganong kana ang taga-asa mo ni si Dave, taga-Liti.
1: Taga Cebu City.
2: Taga Cebu City di ay. Okay, sige. O niya, sa itong mga kabayabs karon, ato nang tanaon ang inyuhang na initawag din Miss Eva. Ato saning palihog daw ko din nagpadoola ni Miss Eva, be. O unsay pong aninya, unsay iyahang tubag sa ito ang tigmo karon, sa ito ang tigmo mga kabayabs nga. Siyempre, akong balikon duha kagatos ka pisos, agato pahalipay.
1: Hello, maing bun, ay maing hapon.
3: Yes, mayong hapon, DJ. Emma or DJ Rico Mondo.
1: Yes, maayong hapon ka, vibes. Unsa may tubag ni mo sa ato ang tigmo?
3: Okay, so try lang. Si Kwan din eh, si Liano ni from Surigao del Norte.
1: Yes, hi.
3: Hello, okay. Ano niya ang tubag? Tubig.
1: Tubig.
2: Tubig. Okay.
1: Okay. Ato asa na rong tanawon ha og unsa ang sakto nga tubag?
3: Okay, sige.
1: Okay.
3: Okay, thank you. Mayong hapon.
1: Mayong hapon.
2: Bye. Okay, sige. Salamat kayo. Mayong hapon. Aga vibes. Kisa ni Miss Eva, Linuing.
1: Linuing.
2: Sige, ito nang tanawon karon ha. Og sakto ba na imuhang tubag? Sumuna sa ito mga kabayabs karon na minaw. Karong taon-taon na ito hatagan o pagtagad. Okay na ka din na Miss Eva?
1: Yes.
2: Okay, sige. Balik na karong taon-taon. Dinhi lamang sa ito paboritong radio sa Sugbo 93.1 FMR Cebu mga kabayabs. Hello, sige, padayon ta sa pagpaminaw ha, kay hantod pa ta sa kuan mo hantod pa ta sa alas 4 nga mag-uban-uban ini nga tong nga programang Request 931 mga ka-vibes. Mao na ni.

0: me mo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibe Sabado pamukaw. Ka-vibe Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, yung favorite music radio. 93.1, Ka-vibes, mauna ni!
1: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na kong samot. Derisa

P5 is on the rise this July 26 at 7 PM. Don't miss Ginger Live Cebu, featuring by G22 Og Vision, with a special performance by Aja. Happening at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Ano na po July special free concert event live for free. The ultimate P5 live experience at SMC Side Cebu City Wing Atrium at 2 PM, mga kabay. Oy, mauna niya ang inyohang chance nga makatanaw sa Ginger Live Cebu for free. At ang iyang featured song from G22 Og Vision Og Aja. Kung kabalo ka sa title sa song, mga kabibes, i-text dayon sa to ang text line ang 0995-472-0802 or i-message dire sa itong FB page 93.1 FMR Cebu, mga kabibes. Ang unang makahatag og sakto nga tubag makadawat og one free ticket sa Ginger Live Cebu featuring G22 Og Vision with a special performance by Aja.

M Radio Favorite Music Radio.

0: Vanilla Shea Butter and Tea Tree Oil.
1: Glow up with the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
6: Mayong hapon, kabayan. Ug ani ang usab ang FMR News Break. Patay na ang driver sa motorsiklo human mibangga sa usa ka poste sa Kamutis. Atong dawaton ang report sa atong City Human intern Ninia Turing. Ninia.
7: Patay ang usa ka 36 anyos nga nagmaneho sa motorsiklo human kini mibangga sa usa ka poste daplin sa dalan sa sitio Kamandang, Barangay Tigwes, lungsod sa Poro, Kamutis Island. Alas 11:30 sa gabi ni adtong Miyerkules, Hulyo 22. Ang biktima giila lamang sa alias nga Gerard, lumad sa Tagbilaran City, Bohol. Sumala sa Puro Municipal Police Station, mitubag dayon ang kapulisan human nakadawat og report gikan sa usa ka concerned citizen mahitungod sa nahitabong aksidente. Sa pag-abot sa mga responder, nadala na ang biktima sa Kamutis Island Emergency Response Team ngadto sa Ricardo L. Maningo Memorial Hospital. Apan gideklarar siyang dead on arrival sa attending physician. Base sa inisyal nga imbestigasyon, nagmaneho ang biktima padulong unta sa lungsod sa San Francisco apan sa pag-abot niya sa sitio Kamandang, Barangay Tigwis, nawad-an siya og kontrol sa motorsiklo. Hinungdan nga mibangga sa usa ka poste ug nalabay ang biktima sa karsada. Gikatahong nakaangkon siya og grabing samad sa ulo ug lawas nga mao'y hinungdan sa iyang kamatayon. Ninia Turing, City Humane intern, nangalagad aron makatud sa mga nagunang balita. Kikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
6: Daghang salamat Ninia Turing, Laing FMR News Break. Ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon, programang Request 931 musunod na. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron makatud sa nagunang balita. Ikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabay.
5: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
8: 93.1. Maanan ni.
9: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
1: ACS.
10: Request. Request 931.
11: Request 931.
12: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: At oras mga kabayans, alas 2:17 na sa kahaponon o gamon na minaw sa to ang paborito radio sa Sugbo mga kabayans, 93.1 FMR. No, your favorite music radio Cebu mga kabayans, Kabisayan o Mindanao. O syempre, gamon na minaw sa to ang programang Request 931 mga kabayans diin. Sukad da sa ala una sa kahaponon hangtod da sa alas 4 mga kabayans. Nga mag-uban na uban. Sumuna sa ito mga kabayabs, garun, kumusta man ang inyong kahaponon? Ang kumusta man inyong adlaw nga hoybes? Ogma, biyernes na. Mana, paspasas pagdagans panahon oras mga kabayabs. So syempre, sa kapaspas sa pagdagans panahon oras mga kabayabs, karong adlaw nga hoybes, lahi na pong kakaagi sa gugma. Lahi na pong kakaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ining atong nga programang Request 931 mga kabayabs. So syempre, sa di pa di ay has mga ganahan daghanan nagtubag diri sa to ang tigmo karon. Apan mo ni ang ato ang tigmo mga kabayabs sa bisan unsa nako kalubog, malimpyo gihapon ko. Bisan imo pa kong tigbason. Tigbas-tigbason dili ko masamad. O kung imo kong kuptan, dili nimo magunitan. Apan dako kayo ko gamit sa katilingban unsa man ko. Muna siya'y tigmo na ito. Karon doon ay 200 kapesos ang pahalipay anak mga kabayab sa mga sa unang makatubag, no? Unang maka-answer sa ito ang tigmo karong hapuna. O niya, syempre sa mga naminaw sa ito mga radio, live na ito sa itong FB page mga kabayabs. Na sa ito ang FB page 93.1 FMR Cebu. O niya, sa ito upod nga ang YouTube channel, no? 93.1 FMR Cebu, gihapon ang itong YouTube mga kabayabs. Palihog lang tag-subscribe, follow, like, ug share mga kabayabs. So niya, syempre, sa mga nagtanaw karon sa to ang mga live stream mga kabayabs, sa to ang live sa Facebook o sa YouTube, on air ta sa to mga radio, 93.1, dial sa to mga radio mga kabayabs. Sige, di na ito maglangan pa. Karong hapon na. Okay na ka din na, Miss Eva?
1: Yes!
0: Karong hapon na mga kabayabs, lahi na pong kakaagi sa gugma. Lahi na pong kakaagi sa kinabuhi. Ang ato ang hatagan og pagtagad. Diin karong hapon na mga kabayabs, kabahin kini sa usa ka lalaki. Ang atong sender karon usa ka lalaki nga taga Sugbura pud ay mga kabayabs, no? Nga usa ka 32 anyos nga mao kining si Dave. Og unsa pagkaunsa ah, mao ni ang iyang istorya mga kabayabs. Mayong hapon, mga kabayabs. Mayong hapon, mga DJ. DJ Rico Mambo, Inday Eva Selfie, og sa tanang mga kabayabs sa to nga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayabs, mga DJ, ako ni ay si Dave, 32 anyos og taga Cebu City lang ko. Og na ako'y long-term nga uyab nga maukining si Ruby, mga kabayabs. Dili lang nako isulti kung taga-asa siya. Apan, napulo na may katuig mga kabayabs ni Ruby, mga DJ, og ni dugay na sa dugay na namong panag-uyab, mga kabayabs, mga DJ, gusto na nakong mag-propose kaniya kay gihigugmag yun nako siya. Wala ko'y laing babae na gusto kundi sa akong kinabuhi, kundi si Ruby Ragyon, mga kabayabs. Mga DJ, nagpaabot ragyod ko og sakto nga panahon og kanus ako mag-propose nga dunia. Nakapalit ako og singsing mga kabayabs, mga DJ, og ako agin yung gitiguman pag-ayo. Kining mao nga singsing, kay gusto na ako nga nindot, nga gusto na ako nga nindot sa singsing ang ako ang mahatag niya o kanang gusto gid kayo niya nga singsing akong mahatag nga pag-propose nga dunia mga kabayabs. Og sa dihang fiesta sa ilahang lungsod, mga kabayabs, mga DJ, og dunay concert nga mahitabo. Diin mag-concert ang iyang iyang giidolong nga usa ka artist. Og nakahuna-huna ko nga i-timing nako sa concert mga kabayabs. At doko dito mag-propose sa kuang uyab nga si Ruby. Og iyaha ko nga gihagad nga mutan-aw ko naming duha sa concert mga kabayabs anang adlawa. Pero ni ana ko nga dili ko muadto, dili ko mutan-aw kay busy ko sa trabaho mga kabayabs. Mao to nga nakasabot ra pud siya. Og nisulti siya nako nga siya na lang daw ang mulaag sa maong concert kuyog sa iyahang mga igsuon. Og nahitabo na gyud ang concert, mga kabibes. Niadto ko sa ilang lungsod hapon usa mag hapon ni ana sa usa sa di pa magsugod ang maong concert, mga kabibes. Og ni chat siya nako nga magsugod ako no. Og gisindan ko niya og picture sa stage, mga kabibes. Gidiin naa si dapit sa VIP nga lingkuranan, naglingkod, mga kabibes. Mauto nga niadto ko sa tubangan og nakita na ko siya. Lipay kayo iyahang naong, mga kabibes. Naar ko sa dool niya, nagpaabot ko sa kanta sa iyahang giidulong artist nga kanabitang palagi, mga kabibes. Para sa anang kantaha, anak ko nga muluhod siya ng tubangan o inigkanta sa iyahang giidulong artist nga palagi, anak ko magpropose, mga kabibes. Sanida sa dinugay na kong pinaabot, nikanta na gyud so palagi, mga kabibes. Ug mao to nga ako dayon sang gidool. Kay mao naman ni ang sakto nga panahon nga akong gihuwat. Apan sa ko ang pagdool, mga kabibes, natingala ko kay naa may lalaki nga nikis sa iyang agtang. Nidool sa iya og di lang kay sa agtang, hasta sa lips, mga kabibes. Unya gagako sila. Mao to nga murag nahugno ang akong kalibutan, mga kabibes. Nga diin sa adlaw na unta nga magpropose na ko niya, maudi ay nana ang akong masaksihan sa kuhang inigugma nga si Ruby. Bauto nga nilakaw na lang ko. Tungod sa ko ang gibati, wa ko kasabot, mga kabibes. Og hangtod karon, nagparbilin pa ning kasakit sa ko ang dughan. Manginaot ko nga mahatagan ninyo duha sa kahanginan, kini kong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Oy, babe, kamusta man ka?
1: Hi, oh, kanang karon pa gyud ko na abot in town, babe.
0: Ako malipayon kay ko.
1: Dako
0: kay nako kalipay nga sa dugay na natong panahon.
1: Oh.
0: Dugay na nato nga managuyab. Nawa gyud in town mausab imong pagtan-aw diri nako og ingon man usab ako diha nimo. Mas gani, mas gimahal pati ka pag-ayo. Mas ni grabe pag gyud ako ang dako kayo nga gugma diha nimo, babe.
1: Sweet jud kay ka, babe, oy.
0: Siyempre.
1: Yun na pa. Happy na biya ang fiesta sa amoa.
0: Oo, bitaw, no? Happy naman po di ay, no? Sige, magyuta din hagpanisko ka ni Addo.
1: Lagi.
0: Kana piyesta, mangyo.
1: Unyo, babe, naunta ko ihangyo ni mo.
0: Saman.
1: Kanang bakanti ka, ana. Naamong ko i-concert. Sila ni Kuan ba? Si TJ ba?
0: Mao ba?
1: Si Kizzy.
0: Ano niya?
1: Kanang...
0: may noon. Ano niya?
1: Mutanaw unta. Unta ta. Kung gusto ka.
0: Mutanaw?
1: Oo, mukuyog ka.
0: Uy, murag komplikado man sa kuang trabaho, babe. Maglisod ko og tunga siguro, ana. Pero sige lang, ako lang paningkamutan, ha. Mukontak lang uli ako nimo.
1: Ano, unsa may buhato nimo, ana?
0: Duty gani, nagi ko trabaho.
1: Duty di ay ka bisag Domingo?
0: Na may dinalian nga project in town nga akong amo. Unya kay bawo na biya ka sa kung trabaho nga kung kinahanglan, naa gyud ayon, di gyud ingon nga pwede nga magsige ming absent me. Muna nga kanaang okay ba nimo nga pwede ikaw lang ato ikalimutan ako okay na nimo ha?
1: Sige ako na lang, babe.
0: Nahala sige unya basta kay mo chat lang unya ako nimo ha chat lang unya ako nimo.
1: Okay sige, babe.
0: Nahala sige mas maayo noon unya kanaang mauna to mo chat lang mo contact lang unya ako nimo, babe, og makalugar ko pohon. Pero
1: okay,
0: tanaw na ko murag maglisod gig ko, lisod gig ko, ha.
1: Sige, babe, kanang
0: okay.
1: Amo uli na sa ko.
0: Okay. Kani oi, naaday concert ko no yang giidolong artist dito. Si Kuan TJ Monterdi day ko no. Sikat man po ni Tawhana pero dugay naman may sa kuang uyab oi nga si Arube. Unsa kay maayo og adto ko dito mo propose ko kay bawo ko nga iyaha ginang idolo. Unsa kay maayo og ako i-timing ang panahon. I-timing na ko sa pag concert adto ko mag-propose. Mas maayo na. Ako tawagan ako amigo, be. Akong kontako na nga akong amigo kay si Tutos mga singsing na man to'y pandayan. Manday man to. Dara. Niring na.
2: Bruski. Nakatawag lagi ka. Unsa man?
0: Gumusta magka. Musta magka, bro. Bay, musta magka, bay.
2: Palisdo kay diri sa akong negosyo. Kanaang,
0: sa ato? Kuan ba? Kanaang, di ba, mo panday magkanaang mga singsing o kamaumukang buhat?
2: Oo, bay.
0: Kanaang, naalagi ko'y plano. Si akong hinigugbabang si Ruby. Kailaman ka, no?
2: Oo, katong 10 years na ni mo nga.
0: Katong dugay na gina kong uyab na. Naamang ko'y concert karon sa ilaha, sa ilang barangay, kay nangat mang piyesta. Silang lungsod ba? Apan, ako ang tang gusto ba, akong plano, akong timingon nga pag-concert, anak ko mo propose niya sa tubangan.
2: Sakto yung gana. Sakto, timing yung kayo.
0: Sumuna, magpatabang ko ni mo kung okay ra. Okay ra ka?
2: Uy, blima na eh. Ako bahala sing-sing.
0: Anala. Sige, kanag yung pinakamahal ha.
2: Kanag
0: yung...
2: I got you.
0: Kanag yung pinakamahal o pinakanindot. Okay, dugay na ko nang ipaabot o niya. Gawas pa. Ako maning itiguman yun. Dako magkukwarta gitigom ani. Ayaw ka pala kabay ha. Kaya bayad mag yung ko sa tong katigad.
2: Kasal nyo ha. Ay kalimti. Best man ko ha.
0: Siyempre, abigo ko ta. Nahala, mauna to ha. Basta karong hinangat nga piyesta akong kuo ng sing-sing. O niya, pwede. O banin na lang po ko dito sa concert.
2: Uy, blima na. Uy, blima na.
0: Sige, libre ka sa ticket. Libre ka sa ticket. Kay, siyempre, may gumanta. O niya, concert man na. Nahala, magkita-kita. Tapo na.
2: Sige, bye.
1: Kanang, sis.
3: Thanks.
1: Sis, kanang si Stefan ba? Ni-chat man siya na ko, oy.
3: Ano man, te?
1: Ni-chat siya na ko. Niingon siya nga, muari ko no siya iniga fiesta kay mutanaw siya sa concert.
3: Unya, magkuyog mo?
1: Ingon na anak yun siguro. Murag, magkuyog yun mi. Kay okay raman siguro na kay wala man si Dave.
3: Wala, dili di siya masuko, anak, te.
1: Ay, mo ingon sa DI ka. Oh, di ba?
3: Dili di ka makonsensya, te.
1: Wala man say something namo ni Stefan, no? Friend raman mi. Bisan tuod nga ex na ko siya, pero friend raman mi. Okay ra siguro na mo sabay siya na tuoy para tulupod ta ba boarding ka ayo kung kitarang duha.
3: No, oh, ikaw, te.
1: Oh, sige ha. Game na ha.
3: Oh, sige, te. Kuyog na lang
1: okay.
3: Ko ninyo.
1: Okay.
0: Og mao to mga ka-vibes nga nagpatabang ko sa akong amigo kay plano nako nga adto gyud sa maong nga concert sa concert ni TJ Monterde. Akong timingon ba nga kanang iniganta gyud sa palagi kay mao man aroy uso kaayo unya kay bawo magyugupod nga mao sa gyud ang kantaha iya hapod gyud nga giidolo kang TJ Monterde mga ka-vibes. Mao to nga naginamhinam na gyud ko nga maabot na gyud ang panahon nga maabot ang panahon sa concert mga ka-vibes. Og diin adto ko muluhod sa atubangan sa stage aron mas daghan gyung tao ang makakita sa ko ang pagpropose ngadto sa kong uyab nga si Ruby. Og mao to nga akong giadto ang singsing mga ka-vibes ngadto sa kong amigo kay plano lagi namo nga maghinangat pa ang kanaang konserto ako nang kuhaon ang singsing. Og unya mao ni ang panghitabo mga ka-vibes. Doon ako kong amigo be. Doon ako siya sa iyahang pandayan sa iyahang singsing. Aron nga makuha na nako. Daray.
2: Ubay, nanaka.
0: Di anak ko. Kana ang akong kuan ba? Ang akong giingon ni mo.
2: Ang singsing?
0: Ay sus,
2: ay problema, dara.
0: Okay na.
2: Daraw.
0: Asa ko nubi, asa ko nubi.
2: Tanawa, sidla kaysa.
0: Ang karabi ha. Biliba, ginagod
2: ni
0: mo ba?
2: Bahala ni mo.
0: Basta ba ha? Abot sa concert po na. Ginahanglan nga naa ka. Ginahanglan nga.
2: Ay, problema. Ganahan ko. Hindi ka. Parang kita dyan ko ba? Ang saan mo?
0: Parang ako'y badi-badi ba? Parang di pa ko mauwaw kayo kay for sure. Paskang naghanag yung tao anak kay concert man ni TJ Monterde.
2: Oo.
0: O niya, syempre, ganahan ko ba yung ganaang romantic ba? At doon gusto nga yun mo. Luhod yung gusto ba?
2: Oo, ako'y video niyo para nindot kayo na.
0: Nala. Sige ba kay ako sa tawagan ang kung ako tawagan sa nako si Ruby ha.
2: Sige.
0: Aron nga ako asya maplastada daan. Akong ipasangil bay ba? Ako ipasangil bay nga di kumuanto unya. Inigkahom man di ay at mo adto dai ko.
2: Surprise
0: ato. Ako surprise, surprise ginabay. Aron nga kuan gid siya ba makahilak gid siya stago ba? Basta bay ha. Kita-kita ta karong kuan basta. Mao na ni nga singsing ha.
2: Oo.
0: Okay. Doto sa mao nga singsing ay. Mahal-mahal mapuguni kong gibayad niya ini. Mahal magpuning kantidara kay ako magyunagitiguman. Kay ganahan magyug ko nga kanag yung masurprisa siya. Gawas nga masurprise siya. Makaingon po siya nga nindot ko na nga ko ang ipalit nga singsing. Digid siya mo no sa ako ang pagproposo niya. Daray, ako tawagan bi. Akong magpasangil-sangil ko nga di ko kaadto. Dara, niring na.
1: Hello, babe.
0: Babe. Mayong hapon ni mo din ha. Kumusta magkadina sa inyo? Kumusta magkakaroon din ha?
1: Okay raman. Naghinam-hinam na nga. Happy tayo ng concert.
0: Bidaw no. Ano ka na ang unsa man na nada kay ticket day. Okay, ako na lay mo bayad si muhang ticket aron nga maklaro gid gusto na ko nga adto gid kas kana tubanganan ha. Ganahan ko nga adto gid kas sa
1: babe.
0: Pwede adto ka sa tiilan gid ni TJ Monterde ha aron makatan-aw gid kaklaro.
1: Unsa man mo kiss ko sa tiil?
0: Adto ka magluhad sa tiil aron maklaro kay imo binang yung idol ha. Imo bigin ang idolo. Ano? Okay basta kay for sure mahal ang bayad na pero ako ay bahala ha.
1: Ay kanang babe human naman mukuyog mangod akong isuon si Mabel ba?
0: Mabel.
1: Oh mukuyog man siya.
0: Maikay na ade si Mabel di ay.
1: Oo kanang okay. Nauli naman siya unya dako sigurog sweldo gikan sa Manila unya kuan mo na iya kong ilibre.
0: Kami
1: ra ko babe.
0: Ano
1: na Tagalog man kaniya.
0: Nasaan ba si Mabel?
1: Kanang istorya iday o si kuya ni mo.
0: Kailan ka pa umabot Mabel? Kailan ka pa umabot dito sa ating Cebu?
3: Musta ka? Kuya, uy, kabugya pong kumubisaya. Ya,
1: pero pag Tagalog ko, no?
0: Alam naman natin
1: pag Tagalog yan. Pag Tagalog na. Mauwa pa man siya. Mauwa.
0: Huwag ka nang Alam naman natin yung pagaling sa Manila, marunong na magtagalog pag-abot dito.
1: Ay, sige daw, Tagalog daw. Susi,
3: ay, gahit kita mga Bisaya, magtagalog-tagalog yan.
0: Tagalogin mo nga eh, Tagalog, gusto kong Tagalogin mo ngayon.
1: Tagalog daw yun.
0: Gikan ka pala sa Manila eh, Tagalogin mo eh. Day, Mabel. Kumusta man ang pagpunta mo sa Manila noon?
3: Magbisaya to yun.
0: Hindi, Tagalog. Tagalog ta ngayon. Magtagalog ta ngayon, Day Mabel.
1: Pagtagalog tayo.
0: Ati Mabel. Ati Mabel, Tagalogin mo nga. Gusto kong makausap ng Tagalog ngayong hapon eh. Bakit hindi ka magtagalog? Galing ka pala sa Manila eh.
3: Bakit?
0: Ayun. Gusto ko yun. Mabel, Ate Mabel, Ate Mabel, kay, gusto kong kayo palang magsabayan sa concert ni Kuan, sa girlfriend kong sa Manghod mo ba nga si Ruby. Gusto kong Kuan ha, kanaang, ikaw pala naglibre ni Ruby sa ticket?
3: Oo, para pang birthday na lang niya sa niya.
0: Okay, mas mabuti naman hinoon yan. Basta, Ate Mabel, Ate Mabel, kanaang pagdating sa... babe, Ruby. Pwede ko bang makausap sa... Pwede ka bang lumakaw sa Kadiyot? Gusto kong makausap na masinsinan ba si Ate Ruby?
1: Okay.
0: Si Ate Mabel.
1: Ate Mabel, sige na. Go.
3: Ano ba yung sasabihin mo?
0: Ate Mabel, huwag kang mag-ingay-ingay dyan ha. Ang ako ba? Ang akin lang ba? Ang akin. Ang akin. Meron akong plano kasi. Meron akong malaking plano.
3: Ano ngayong, yung plano mo?
0: Ngayong concert ni TG Monterde. Gusto ko sana nga baka na ang sa harap-harapan ng maraming tao, sa harap-harapan ng TG Monterde na yan, gusto ko sana ng magluhod ba sa tubangan ni Kuan. Gusto ko magluhod ba sa tubangan ni Ruby, sa Manghod.
3: Anong luhod ba yan?
0: Yun na yan. Mag-propose ba? Propose. Gusto kong mag-propose ng sa harap-harapan ng maraming tao.
3: May singsing ka na ba?
0: Oh, meron ako dito pero gusto kong wag mo lang isabain ha, wag mo lang sensitihin. wag kang magsalita niya ba nga pupunta ako doon at mag-propose sa kanya ha. Oh, maghilom-hilom ka lang, maghilom-hilom ka lang sa daplin ha. Okay ra kana?
3: Okay ra.
1: Katawa.
0: Nahala. Basta ha, karon eksaba na yan. Huwag kang magsabi niya ha. Ako basta, akong plano niya karong, pag karong kuan, inigabot sa concert, anak ko nga mag-propose niya. Og maghinaot ko nga, di ka magsaba nga, kanaang, wag di ka magsaba nga mag-propose ko niya. Aron masurprise niya. Ha? Haba ate?
3: Ay, kabala ka na. Ako ano nang itago niya?
0: Salamat kayo. Salamat kayo, Ate Mabel. Sige, ibigay mo na sa kang Ruby ang cellphone mo. Para kami na po magsulti-sulti ba?
3: Oh, te, Ruby.
1: Ngayon nag-ati-ati man ta.
0: Nandiyan na ba? Ika na ba yan,
1: na,
0: Ruby?
1: Babe, ngayon sige makagtagalog.
0: Nakalita lang ako ba? Kaya nandiyan kasi si Kuan B. Ate Mabel, Gail Galis, Manila. Basta ha. Di ko ka anak ni Kuan concert
1: okay
0: ha kay
1: na,
0: duty ko. Bisag-usaon akong hangi akong amo. Di gano'n sugot eh. Bisag-usaon akong pasabot niya ba nga kanaang dako na nga event kay lagi. Concert apan trabaho magid ko no.
1: Unya ano nagigistorya man ka ni Ate Mabel nga imo pa man kung ipalakaw.
0: Kuan ngay ko pasalubong niya kay daghan man nagpahumot ba sig na pahumot ba. Mauna to ha. Kamo lang usap pagkuyog ni Ate Mabel nimo. Puhon-puhon sige lang basig magkalugar ko og basig manuro lang tag gitara ha.
1: Okay babe sige.
0: Okay.
1: Ampi.

0: Og mauto mga ka-vibes nga ako nagyong nasabot, ako amigo. Magsabot me nga mag-oban me inig panahon sa concert. Kay ganahan ko ba nga makasaksi po sila sa kung paghimoon nga pag-propose nga to kang Ruby. Ako niya, ako pong gibasanan si ate niya nga di magsaba nga muadto day ko. Og mauto mga ka-vibes pag-abot good sa maong higayon. Pag-abot sa concert mga ka-vibes, adlaw sa concert ni TG Monterde. Niadto ko sa ilahang lungsod og hapon ni ana aron nga aron adto ko dito manukad ba. Nag-abang lang ko dito og kako ang kastihan, kuyog sa kong amigo. Og unya, pagkagabi ni ana, naghuwat-huwat gid ko mga ka-vibes og kanus amo kanta ang palagi. Kanus ang kantahon ang palagi ni TG Monterde kay adto ko dito muluhod mga ka-vibes. Adto ko dito mag-timingon ako nga nigkantas palagi. Propose dayon ko. Apan, ingon ani ang mga panghitabo mga ka-vibes nga nakapahugno kayo sa ko ang kasing-kasing o sa ko ang kalibutan.
1: Sis, nanagita diri sis. Mm. O, kanang kita na sa duha kay si Stefan Ambot, asa pa to siya, oy. Nang di ako ka paabot, mo na nag-una-una nagita diri kay
2: Shama.
1: Diri pa sa kuan. Nilain mo na dingog ni TJ.
3: Napagaw siguro pinaktis.
1: O lang yun. Ay, doon yun kanya na ako siya. Tanawa.
3: Gwapo ka.
1: Gwapo ka. Gikilig na yun ko ani niya. No, di ba?
3: Gwapo ka.
1: Nice ka
3: ano.
1: Bahin pa ni Hunong Manuganta. Namingaw. Ano man ni siya? Ani, inom siya tubig.
3: Napahuway na siya. Oy, grabe po siguro ng pinaktis backstage.
1: Lagi, ang akong ganahan nga, kantahon dyan niya, no? Katod yung palagi. Nga, wala pa man. Oy, kapuya baya. Sige na, malingkod lang sa tao. Oy, kapoy na kay Kugbarog.
3: Sige, sige.
1: Wala pa man ni kanta. Naunsa ka ni siya, no?
3: Natukaan ko ng tubig.
1: Ay! Di ba? Nindot ka ayo. Ganun di makabusigit.
0: Isa sa aming upa.
1: Nice to teach your tingo, di ba, sis? Ang
3: guwapo, di ba?
1: Ayo sa... Ay, naman, di ba?
0: Sugod ang concert na. Sugod na dahil ang kanta-kanta ni TG Monterde. Yun na pa, asar mo ito kong amigo.
2: Oh, bay, andam na ka nila, bay?
0: Naranday ka diha, dahil may kay tingog din ka.
2: Pahipi
0: na
2: ako.
0: Kuan ba? Ano niya, Osman, andam na ka nga. Andam na ka sa pag-video kay karong taon-taon.
2: Oh, ready na kayo
0: ako. Inigkantas palagi, bay. Ato dahil ko, mudagan, kustubangan, muluhod mo dito, bay. Okay na ka, bay?
2: Oh, okay kayo eh.
0: Basig din mo, basig din mo maon ang kamera, ha? Ako, pang viral ra ba ganyan ko, bay? Pang reels ba? Reels. Reels naman na, anak.
2: Viral, ganyan. Ay, problema ko, bahala.
0: Basta ha, mauna totong sabot, inigdagan ako dito ba, video dang kahan.
2: Oo, oh, gigi.
0: Klaro ha, good ha, kanang makitaan good nga ma, klaro good mo ang focus ba, nga ka na ang sweet kay me, kay propose gunin, niya, daghang kayong tao ba, yun na pa, tura si Kuan ba, ay, tura si Ruby ay, klaro ka isang naong nga pritig yung lipaya niya ba,
2: uy,
0: malipayon nga siya kay, ay sa ba, di pa naman oh, ay sa, marag sungkod naman ka. Pabutas ako bay. Mukyor ako ni Moron. Di ba bay? Kita kasi yung naong malipayon kasi siya.
2: Lord.
0: Kay dugay na gitawan po ninyang ipangandoy ko nga makakita agad sa concert ba ni Kuan. TG Monterde ba? No, klaro kayo. Naitlayat gitawan siya sa pagkalipay niya.
2: Lingaw juga siya. Oh, kaya yung... Suon?
0: Oo, oh, tinuod ko na ba'y. Nahala mo, padol tagamay dito ba'y na. Ito, dapat stubangan kayo. Naama siya dito sa VIP na ay nga ni Corona.
1: Sis, di ba? Kuhin kayo, no? Lipaya dyan ako, eh. Dugaya sa diya mo kanta atong palagi, eh. Maudyot na akong gipaabo.
3: Pagbasin sa awahi pa na. Kaya habin ang requested songs.
1: Maulagi.
0: Bay, wala bay, basta mo kantang palagi bay, sugod dahil tabi ko bay ha.
2: Oo, oh, ready na kayo na akong kamera din.
1: Basta mauna na isunod nga song.
0: Mauna ni bay.
1: Mauna ni.
0: Bay, diyan na ka ba? Mudagan ko dito. Mudagan ko dito.
1: Hala, si... Uy, Stefan! Anong naamo ka, Stefan?
0: Hala.
1: Uy, imong gikisa nang akong
0: agtang. Hala, dahil laki din ang ulya, bay.
1: Unya.
2: Kasama na, uy.
1: Sa lips, bagyod. Sa kadagang tao.
0: Kisig ka, bay.
2: Kasama na laki, ha, bay.
1: Sis!
2: Tugong ko, uri. Uya, ba?
1: Nga, sis. Wako kahibaw, ani. Dili. Wako ay kalibutan, ani, sis. O gano'n,
2: eh. Ato ko na ito na. Birahan na ito.
0: Iya, bay.
2: Oh, dali, sakto, ginapan akong panday nito. Oh.
0: Nagakaw sila, bay. Oh my goodness. No. Nag-kiss pag sila nuha, bay. Tungo sa...
2: Dulo na ito na.
0: Sama din ako, bay. Bay, sakita sa kundunghan, bay, oy.
2: Saan mo
0: ito? Naanay lang siyang uya, bay. Naanay sa lang kuyog din, bay. Gawas siya ang magwang. Bay, manglakaw ta, bay. Manglakaw ta, bay.
2: Sir, kanina to, tuon.
0: Halala na, bay.

0: Bay.
1: Bay.
0: Sakit as kundungan, Bay.
1: Kalman sa Bay, ha?
0: Gawa sakit kay kundungan. Sakit pagi kuntiil dinagan nito, Bay. Nagdali-dali pa ko. Aban. Maura na ikong maabdan ako na. Maura na ikong makitaan nito.
1: Hindi ka tiniil na lang ko, Bay.
0: Maura ko makitaan nga. Naanay siya ilaing kang kakusgakos dito sa concert. Maura pagi. Karun pagkatupagin na ba untang higayon na. Nakuplano nga. Mag-propose. Ngay timing gina ko unta sa pagkantas palagi kay mao ginayahang
1: hilor lang na bay maminor ko
0: pero di man to palagi natukar bay no pero mao naman gud siguro bay siguro na agid sa lain eh di ba ikaw kita magid ka mismo di ba
1: kita kay ko oy ga kusog na, itong
0: nagkiss pag yun sila sa lips pag yun
1: sa lips pag yun
0: no. Alibay oy alibay kita libre hindi ka ginom bay. Yahaya ni mo ba yun? Sige pa, libre. Inam na ka ba? Libre ito ba? Ako'y gasto tanan.
1: Dali.
0: Sakit ka gundugan.
1: Inom na ko na.

0: mao ni mga kabahims. Mao ni nakahatag kay kahasol ako. Mao ni nakahatag og kasakit sa kuandughan karon. Ang sumay angay ng kumbuhaton ni mga kabahims. Hantod karon, wa pag yung kumutawag niya. Wa pag yung kunikontak niya sa ko ang nakitaan mga kabahims. Nga murag nahugno gid ang ako ang kalibutan. Nga imbes nga mauna ang tangadlawa. Mauna ang tanang mauna tatong nga panahon nga mag-propose ko niya. Apan, ang akong nasaksihan mga kabahibs, ang kasakit sa kuang dughan, ang kahugno sa kong kalibutan, nga naay lalaki nga miduol niya. Nagako sila, nikisay ang agtang, ang layon sa lips mga kabahibs. Marmini mo ni kong pangayuan ang advice niyo karon. Kung sa umang kuni, hangtod karon, wapag ko nagpakita niya. Hangtod karon mga kabahibs, wapag ko nikontak niya. Kay murag, wapag ko ka-move on, sayang gibuhat rin ako. Og wapo pod siya kahibaw nga nakahibaw na ko tinuod mga kabahibs. Unsa may angan akong buhaton? Tawagan ba nako siya? Kumprontahon ba nako siya mga kabahibs? Tambagi daw ko ninyo. O biyaan na lang ba nako siya largo? Manghinaod ko nga ini kong mahatagag advice, ini nga kong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi mga kabahibs. Dinilang taman, kinining suki nga tigpaminawan, kinining nabantog na kayong programa sa radyo. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Gusto ito yung nga na ni?
1: Dave.
0: Dave. Limot mo yung isa nga ito, Hana eh.

0: Atong oras mga ka-vibes, alas 2.46 na sa kahaponon. O gamon na minaw sa atong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga ka-vibes. Oy, kumusta ang kahaponon sa tanan? Kumusta ang inyong adlaw nga hoybes, no? O niya, syempre mga ka-vibes, salamat kayo sa mga nihatag advice po. Dari sa tuang text line, sa tuang FB page, mga ka-vibes, kabahin sa kaagi sa gugma, kinabuhi sa tuong sender, nga maukining si, siya nga na ni Miss Eva,
1: si Dave.
0: Dave. O na muna ha, sa ito ang mga ka-vibes, karoon, unsa may mahatag advice ninyo. Unsa may inyong mahatag bulawanon nga panghuna-huna sa ito ang sinder nga si Dave, mga ka-vibes. Problema ha po dani, Miss Ivan. Ana siya hantod karon, muragwa pa siya kusog nga magpakita nga ito sa ilaha. Asa ka ng piyestahan, no? Di ba ka rin dito sa tuburan? bago para ba ito piyesta dito, no? Nanhala, o niya, sa ito mga ka-vibes karon, unsa may inyong mahatag advice sa ito ang sender nga si Dave, no?
1: Yes, kana.
0: At itong nakaoban po dahil nga ito karong intern, si Kuan.
1: Si Chini Winnie o si Jessery.
0: Sige, o niya, sa ito ang mga ka-vibes karong naminaw, ang ito ang numero nga pwede po ninyo nga papadangatan sa inyong mga greetings is 0995-472-0802. Okay, unsa may mahatag advice ninyo, Inday, Chini.
2: Sa ako alang po no, DJ, is ang angay buhaton ni Dave is mo contact ko siya sa iyang uyab kay kuan mangod basin or misunderstanding lang to nila basin hubog na to ang laki ni Dol kay
1: yes.
2: Especially festa, diba? Nya, mas mayo magtabi silang duha kay sayang po dilhang 10 years.
1: Mo kali trag gawala si Dave nga wala nagpahibaw, which is bati point. So mas maayo na nga iyang
2: mas
1: kumprontahon.
2: Mas mayo magtabi silang duha.
0: Mas maayo nga iyahang tukion
1: ni si Iba. Murag na initawag.
0: Murag na initawag. Tesa kandiyot ha. Okay, sige. Palihog sa gudod niya, Miss Iba. Okay, ato ni paminahon. Kung sa'yo ma-advise ato ang atong kabayos.
1: Hello, maayong hapon. Kinsa ni?
3: Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon. Kinsa ni palihog?
3: Si Joel ni.
1: Si Joel. Hi, Sir Joel. Maayong hapon.
3: Okay, may hapon no niya. Nabalihin naman na yung inyong programa sa hapon. Niya, karoon na mo nagatawag kay na-absent niyo ka duty kay doon na sa ni kauban nga namatay ko rin yung nanay niya. Karoon ko nagatawag niyo balik niya. Hatag ko advice aning itong singer karoon.
1: Okay.
0: Ano so may mahatag advice mo sa itong singer ka Vibes Joel?
3: Ako lang masulutin niya nga ilag yung istoryahan kining ilahang sitwasyon karon kung unsa ba kani akong nagkasama kining niya nga hinigugma iya na ning tagaan og chance niya una sa tanan niya gyud pangutan-on kun na nahigugma pa ba kanako dai niya.

0: lagi atong iglante niya humong tong lagi so dili gid gihapon maayo. So ila lang gid ning istoryahan og maayo inang relasyon niya. Iya yung pangutan-aw nang iyang hinigugma kung nga naigugma ba siya ning Dave niya. Ikaduha, mo na gingol niya kinala niya pabugatan gid nila ang ilang relasyon kung nga kining babae po kinisubject na minaw magainin. Kasig na minaw po na ini siya. Dapat mo ang kong ginigas yung sayop kay sayop magin niya kay naman siya ay hinigugma niya ano na sa case man sa list. Bisan pag matawag mo itong higala sila. So malis siya yung kayong tanahon kay Lips na ko na nga pil na ko na
1: yes
2: mauna
0: bilig yun siya bilig na itong madawat niya granted niya wag yun siya ka nang wag yun laing kahulugan ba kay puan magod ka ng higala na magod niya mag-case ka na sa Lips murag
2: Sakit ka ito, sakit ka ito siya feelings nga mag-propose na unta siya unya nakitaan pag yun niya ingon ato so, hinoon.
0: So, kung ginagawa ko yung kasulti lang yun na ini nga na nang ato na po itong i-granted niya masipotong na hubog, no?
2: Okay.
0: So, istoryahan namin nila DJ Iba o DJ Rico Mambo.
1: Okay. Okay.
0: Nila namin nga pag-istoryahan, nila namin ginawan sa mga ipagkarinaw, hangtod niya ma magkauli ragin din sila kung unsa magi mga rason ani so ila ragin ning hilot-hiloton. Salamat og may hapon.
1: Daghang salamat, okay, salamat Sir Joel.
2: Salamat tayo, Kabayb Joel, og may hapon. Okay na sa ito mga kabayabs karon ha, ang ito ang mga kabayabs nga naminaw sa ito ang mga radio 0995-472-0802. Pwede mo nga mo text din ha. Okay, sige, unya sa ito ang kuanbe.
1: Okay, dali sa ito ang FB page.
2: Dapat
1: dali,
2: Ms. Eva. Dapat dali ay nawag. Diha sa nabi. Okay. Sige, ito sana paminawang si Ma'am Telly.
1: Hello,
2: sa mga tag-advice niya.
1: Hello, may hapon. The Vibes Telly.
2: Ma'am Telly, paliog tag-painize mo. Radio, Ma'am Telly.
3: May hapon, Miss Eva.
2: Pahilaw, ina, paliog, painize radio, Miss Eva.
3: Ang sa tayo mo, Miss Eva.
1: Okay, go. Pahinay, paliog imong radio.
2: Okay, sige, ang sa may answer, stig mo. Miss Eva, ang sa'yo answer niya sa tigmo? Kaya wala tayo oras.
1: Ma'am, sa tigmo?
2: Ugma na lang siguro.
1: Ha? Unsa?
2: Hanger. Ah, sayop na yun, sayop na yun. dali rin kayo na, dali rin kayo sayop. Asa ko na?
1: Ha?
2: Asa, manghugas pa ko na sa kaliyot. Una na lang kayo, nang hugas pa namin sa iba. Okay, wala tayo oras. Sige, Onya, sa may, paunga sa paliog, sa may mahatag advice ni mo, Jesseri, sa ito ang sider.
4: Sa, ako alam no is, same ragid sa ilahang, iyan ang, i-confront o atubangon na niya iyahang uyab niya, kay ilahang sige, magsige na lang siya, og dagan, wag niya, padulungan.
2: Okay.
4: Niya, dira po niya mahibawaan ba kung unsa man gito, misunderstanding ragid to, or nanagid sa ilahing ka, kuan-kuan, say like uyab or ana nya dira na siya mo decide unsa man padayunon pa ni or magbuwag moro gyud na yang padulungan gyud moro ako yung katambag niya
2: mao na. Okay, unsa man kana ang tino, unsa man kana ang nanagyo kay lain na imo gyud pahon naton. Klaro pagka istorya. Okay, unsa to imo ha inday chini
5: i-confront sa DJ.
2: Confront. Sige na sa mayong hapon ninyo diha sa tanan mga DJ, maayo man di ay mo Tagalog si DJ Rico Mambo. May kayo eh. Ana sa dere nga kun para nako kun makakita gani ko sa ako ang novia nga na ako noy lain Miss Eva lalaki. Ako na lang likayan og dili nako mapakita kay di man ako ang naasayahan kasing-kasing. Maura na akong tambag niya, daghang salamat kaayo. Okay, sige, kinsa man po ni, no? O niya,
1: okay,
2: sa itong FB page, Miss Eva?
1: Okay, dili sa ito ang FB page. Ika ni Ma'am Mera Nabua. Hello, Omega. Pa-shout out Ati G, Ati G and Oset and Greg Owino and Sir Japet Alicer. O niya, ang iyang tambag kay pahuway na lang siya anang gugma-gugma. Kay walay tinuod, Ana.
2: Okay.
1: Bitter kayo si Ma'am Mera. O niya, gika ni Ma'am Messi, maulanong hapon, DJ Rico, DJ Eva, o sa tanang mga ka-vibes nga naminaw ang akong tambag ni Dave o wala gidelete ang video sa imong amigo, isend sa imong uyab unya, isend unya voice chat nga nasakitan kag maayo sa imong nakita, mao na nga wala ko ni text ni chat ko nimo. Unya daw bi taga ikog rason nga og explain nganong ngano og kinsa man tong ni halok nimo.
2: Unsa ning hitabuan?
1: Oo, wala gyud ka gani nakapangumusta nga wala gyud ko na

0: text o chat. Pila na kaadlaw.
1: Mauna.
0: Kunya, gikan ni Basilio Rudolph, akong advice ni Dave, biyaan na lang na niya na ay daghan, mugbo kaayo og mga sayal. Ilisan dayon na niya. Oo.
1: Oh, ilisan dayon dahin. Why dugay-dugay? Ilis dayon.
0: Kunya, ingon si Ma'am Messi, maayo nga na ay maunay, mas maayo nga na ay saktong closure para makamove on mong duha.
1: Mas maayo pamutan-on yun. Okay, sige. O niya, wala naman tayo oras magkakabayad sa last 2:55 naman. Sa itong pagbalik, magkaoban na ito si Uncle Boy of DJ Pamela. Okay na mo? Okay, salamat ka ni Kabayb Jersey o Kabayb Koan Chini. Sige.
0: Jersey, Jersey.
1: Jersey naman po yung noon. Okay, sa itong pagbalik, karoon tataon mga kabayb, sa itong magkaoban si DJ Pamela o si Uncle Boy. Gipangayo nga sunatan ni Dave mga kabayb, kung siya man. Muna, sakit kasi dugha ni Dave, no? Sa itong magbalik, ato ning hatagan o pagtagan pagyod. Ang kaagi sa gugma, kinabuhay sa itong sender nga si Dave mga kabayb. Hindi nga itong programang Request 931 sa 93.1 FM RCBU mga kabayb. Mauna ni eh.

0: o pagkaadlaw na lang sa dili pa ang ikalimang sona ng Pangulo. Tungan natong paminawon ang mga balita sa sona ng Pangulo, TRTV News Special Coverage, Hulyo 27, sugod alas 12:30. Matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31 ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu.
1: This is the newest,
2: the hottest
1: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: At oras mga kabayab, sila stress o nuna sa kahaponon.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes. Ani ana usab ang FMR News Break. Piki ug walay rehistro nga luncheon meet na sakmit sa Cebu City. Ang kumpletong detalye ihatod sa tong CITU intern Pearl Angelique Quintanilla. Pearl?
6: Nasakmit sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kapin 700,000 nga kantidad nga giingong walay rehistro nga Korean luncheon meat atol sa entrapment operation sa usa ka Korean grocery store sa Barangay Luz, Cebu City ni atong Hulyo 22. Nasikop usab ang 32 anyos nga manager sa maong tindahan human makumpirmar sa Food and Drug Administration o FDA nga walay Certificate of Product Registration ang produkto o wala usab ang tindahan sa gikinahanglan nga mga permit. Ang suspect anaa na karon sa kustodiya sa CIDG o giatubang ang kasong paglapas sa Food and Drug Administration Act of 2009. Pearl Angelique Quintanilla, CITU.com intern na nga lagad. Aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Ligyang salamat, Pearl Quintanilla. Alang sa dugang pang mga balita. At ang iyang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabayes.
4: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: Maanan ni.
8: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
7: ACS.
4: Three point

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1. Maano ni?
2: Tambag nga makapagaan sa imong gipati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
3: At oras mga kabayim, sa Lastres, 19 na sa kahaponon. O gamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR. O yung mga pagpaminaw ni Sir Edgas karon, na minaw na ikonos siya Miss Eva.
4: Samtang
3: nagbiyahe ikonos siya karon, no? O niya wala si Kuan karon, DJ Pamela. Basig ugma na to siya Miss Eva. Basig nauwanan siguro tong kuan na to.
4: Natapiklo ang kuan, high heels.
3: Muna no, sa itong mga kabayim, siguro na minaw, may mga pagpaminaw Sir Edgas Antonio Edgas. Antonio.
4: Igas pa, karun. Antonio pag yun.
3: Siya nga ganaang nitubag siya sa tubo. Nitubag siya sa tigmo, Miss Eva. O ni asa naman kandapita sa Red Gas. Basta huwag kayo dahang kuhan niya pa ng burikat. Okay.
4: Nag-uwan?
3: Si si Pamela daw.
4: Wala.
3: Wakatunga.
4: Natapiklo ko no. Na-slide.
3: Si Pamela, gipangita na kang... ma'am, di lang ga nida.
4: Basi naguyog silang Sir Igas.
3: May mas one, kuyog mo si Red Gas. Again, so na, sa ito mga kawayam sila, asa na magandapit si Red Gas? Maupay pagbiyahe si Red Gas o nagbiyahe pa ba ni si Miss Eva? Sa man, way uwan di si Red Gas, ka na ang gawas karon. Again, yan din si Pamila naman, Miss Eva o gang cool boy. Alright, no, unya muna sa ito mga kabayabs karon alas 3:20 na. Unya gawas pa niya na ang tubag ko nung Sherid Kasmis Iba, water.
4: Water,
3: tubig ko nung iyahang answer sa itong tigmo karon. Unya, okay. Daghan pa sa naghatag diri silang tubag, ana siya. Mayong hapon mga kabayabs, DJ Rico Mambo, inday Miss Iba Silpi, akong ikatambag, likaya na lang gayod ni Garo. Likaya na lang yun, siguro. Si Garo Pamili day. Si Garo Pamili day kuno. Likaya na lang kuno ni ayang uyab, Miss Iba. Sa ay na pala kuan na, ay napatonto na uyab ni mo, likaya na na. Mayong hapon mga kabayb, si Rico Mambo, Miss Iba, si G. Digamoni, Carmen Bohol. Request kong isang tanong, isang sagot by Donna Cruz. Thanks, guwapo-guwapa mo na ni. Sige, ana siya mayong hapon, kabayb, ka na tubig na si GC Trangia. Shout out ko, GC Trangia. Tubig ko na ikon to Miss Iba. Onya, nana siya from Corbada, Dahili, Mabinay, Negros Oriental. Ang tubag, tubig na, DJ Rico Mambo. Tubig sa ikono di ikono. Mayong hapon, mga DJ, tubig ahon, tubag, gikan dire sa ahong makrohon sa Orden Lite. Sa kuno ni?
4: Sa ahong?
3: Adjong ba, adjong?
4: Adjong.
3: Iyan tubag, akong tubag na nila. Ahong manailahan.
4: Okay.
3: Mayong hapon, DJ Rico Mambo o DJ Iba, tubag sa tigmo, answer tubig si Lino Ing from Surigao del Norte. Modi ay. Onya, dire sa unahan, ana siya og para sa nako kung naana siya'y lain, prangkahan lang para dili ta magdahom.
4: Kaya
3: na. Nakitara pero sa tinood na adi'y lain. Hinigugma atong partner na adi'y lain na may pa magbuwag na lang para wala na'y masakitan.
4: Kaya
3: daghan pang tao sa kalibutan nga deserving sa imong love, sinder, hika ni Jomel Alindahaw. Salamat kayo ni mo, Jomel. Muna, sakto po na yung swapong mo dong Jomel. Niya muna, sa ato mga kabayabs karon ang aton tigmo, Miss Iba, kinsa mo kayo nakatubag sa tigmo nga. Bisan unsa na ko kalubog, malimpyo gihapon ko, bisan imo pa kong tigbas-tigbason. Dili ko masamad, o kung imo kong kupta, dili ko nimo magunitan. Apan dako kay ko gamit sa kalibutan, unsa man ko.
4: Yes.
3: Kinsa may nakatubag sa tigmo karon o kunsa may tubag, Miss Iba?
4: Ang saktong tubag, mao ang tubig. Tubig or water?
3: Water. Daghang nakatubag. No?
4: Pero, ang atong pilion, ang nakauna.
3: Ang nakauna, mao si GC Trangia, yes. From Dagundong Panas, Consolacion.
4: Sir Jesse.
3: Kani si Jesse matay kada adlaw gin naminaw ma amis iba nya gawas pa na. Sige po nikto bag stigma pero murag karon pa ni siya nakauna gin answer. Karon pa gin siya nakauna og tubag Jesse. Naminaw ba ka dong Jess o wa naman gani wa kay swerte pero naminaw swerte ka. Tungod kay ikaw mo ay unang nakatubag sa atong pahalipay nga gitawag og patigmo karong hapon. Nga nagkantidad og duha kagatos ka pisos, 200 ka pisos ang pahalipay sa maong atigmo, mga ka-vibes. Bisan unsa nako kalubog, malimpyo gihapon ko, bisan imo pa kong tigbas-tigbason, dili ko masamad. O kon imo kong kuptan, dili ko nimo magunitan. Apan dako kayo ko gamit sa kalibutan.
4: Yes.
3: Unsa man ko. Amo na siya. JC, congratulations, JC Dawa. Og naminaw ka karon, palihog migtawag kay mangutana sa minimum diotay, unsay mapong nimo masulti apan. Wala ka naminaw, nanhalabhala na ka din ha. Okay, sige Miss Iba, kana ang arita sa sinder karong hapon na.
4: Okay.
3: Sa may masulti nimo sa atong sinder.
4: Akong masulti ni Dave nga kay kinahanglan na sa like closure. Iyaha yung istorya ho ng iyang uyab kay basin tinuod nga wala dito siya kay Bao nga giingon ato di Asia.
3: Okay.
4: Oo, giingon ato siya atong Stefan, iyang ex. Ingon ana, onya basig wala ra to para niya. So dapat inyo ha yung istoryahan or imo siyang pangutan on.
3: Kuprontahon.
4: Kay para mahapsay imuhang utok.
3: I-chat na katong ingon ka ganina ni Mami Lodge kay sa isin na video ka na isin na.
4: Kaya na, pwede ra po.
3: Manganga siya, uy, unsa man ni naaday kay video.
4: Naaday ka dito?
3: Dako, unta kay kuplano atong gabi una.
4: Isulti yun ang imuhang mga kaligot-got.
3: Nga dako, unta kay kuplano nga mag-propose gani ko apan maon nalay akong nasaksihan ang mauto nga panghitabo. So muna, unsa o maninimo pag-explain rin ako, unsa maning hitabuan na. Aron nga siya mismo makakuan po siya bang nga, oy, unsa ba di ay ni nasakpan, di ay kuhato, ana ba, no? Nahala, di jiri kumambo. Again, yung mauna po siguro na Uncle Boy. Pero kanaang mauna, mas maayo gid iyang pangutanon. Unsa guday ni di ay nga, nagplano na ba unta ako sa tuang future? Nagplano na ba unta ako nga muna magpakasalta? Nagplano na ko nga kanaang saingan ini? Mag-propose ni mo atong hitabua, tungor na apan. Nasaksihan ako, mura man hinoon ko o guan, mura mag sinaktan mo ang puso man ko. Mauna siya karon, mauna ikumpronta agad, pangutan agad, unsa halughug agad. Unsa man tong hitabua, unsa man yung hitabua. Aron nga, basin po doon ka ang sakto po tong uban nga pasig nikalit ang tugdo ulit to Miss Eva. Pero nganong ni Gakos man po siya
4: maog yun
3: kay puong para ba di rin ni Gakos ko no Miss Eva.
4: Nagakos
3: sila o nikalit o ibot ang tagpong nga ni dool ba tong laki o kalit naghawak dito nikalit magpanghawak Miss Eva nganong nang Gakos ni Gakos man po siya
4: o niyag maingon ang niyang kuha na nagtuo mangod ko nga ikaw
3: kay ngit-ngit grabiha sa purod sa ngit-ngit. Grabiha po wakak timaan si mong uyab yun.
4: Kay kung mag-concert good DJ Rico Mambo mura mo gunag kuan lang dim light.
3: Dara rin sa red gas. Okay sige.
4: Unsa
3: muna ha sa to ang kuan. Sa muna sir pan. Nahala mauna lang na siguro kumpruta ha pangutan na kung sa gilang katinood unsa magiging panghitabo ano kay anogon po kayo 10 years or ba mo o niya mukalit lang kagawa abi pa lang ikaw mo ng scam niya o ikaw ng ghost niya pero muna di ay to nasakitan na ikaw sa panghitabo nga nakitaan ni mo nasakpan ni mo so muna pangutanan na lang dito kumpruntahan na lang yun muna lang na ilaktod nga maas maayo nga imuhang buhaton ini imuhang kaagi sa gugma kaagi sa kinabuhi atong sinder karon nga maukinig si Dave no ana na lang Dave pangutanan na lang Dave kumpruntahan hindi po kung saan na ninyo pagsulban basin dahil maokira okay na kay 10 years or ba in taon ang inyuhang relasyon na inyuhang doha kagugma o niya masayang lang sa usaga pamilok diba? Nanhalawa naman tayo kong oras Miss Eva ay kayo una
4: sa mga gikapoy na sa mga nasakitan sa mga nangita o kasumbungan sa ilang magsinatian sa kinabuhi sa kasakit o kalipay diri na mo sa atong programang Request 931 Lunes hangtod Biyernes alauna hangtod alas 4 sa hapon diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie. Bye and good afternoon mga ka-vibes. Ampin.
3: Okay, salamat kayo Miss Iba. Onya palayog kong ingon dito nga mag-stellar na rumaka drama dayon kanarbay drama kahanahala. Sa ito mga ka-vibes nga naminaw karon, wa naman tayo kong oras panahon. Ako na lang usab si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw paniti di bataros. Di Jericho Mambo. Okay na, so mga ka-vibes, karong naminaw, musunod karong taon-taon ha, ang servisyong ka-vibes, kaubans DJ Langga Nida. Musunod o sa mga ka-vibes, ang Arangkada Balita sa hapon, kaubans DJ Langga Nida gihapon. O niya dayon, Arangkada Balita sa hapon, kaubans si Jake Batalyonis, o si Ninya Corpus, dayon ang TV Patrol, mga ka-vibes. Wala naman tayo kong oras panahon. Salamat kayo sa makanunan ng pagsunod sa itong mga programa. Div, ang ito ang sender, manghinaot mi Div nga nakakuha ka karon o maayong idea o kung sa'yo angay nga buhaton ini mong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, no? O niya, syempre, sa ito mga kabayan sa mga naminaw sa adlaw nga hoy, bes, o ma, biyernes na, paspasos pagdagas sa oras panahon. Mga ka-vibes, salamat kayo sa makanunayon nga pagsunod sa itong mga programa. Sukad ka ganina ang alas 4, hantod din yung orasos kahaponon. O niyang gabi ay mo pagbiya kay mga maanindot ng mga sunata. O niya dayon ang atong replay usa mga ka-vibes sa itong programang Request 931, no? O niya, syempre, sa mga naminaw karong hapon na, wala naman tayong oras panahon mga ka-vibes. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo. Magingon, lihok na, mintras sa'yo pa. Medra sa pay panahon na pay oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabayan. Sa last stress, 29 na sa libata mo biyahe sa kahanginan, magbilin ta og mga maanindot ng mga sunata. O siyempre, dayang ato nakaoban karon ng atong chief engineer, si Sir Edgas, o niya kaganina, Sir Virgilio, Sir Gabriel, si Ma'am Junits, ang atong station manager, mga kabayan, DJ Langga Nida. Alas stress, 29 na, raka na, mga kabayan. Tinhilang sa paborito radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayes, mauna ni. Bye-bye!

0: two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: two.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
4: This is FM Radio.
5: FM.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: 93.1. Maana ni.
1: Sa mga higayon nga ikaw na blaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lagad. Serbisyong Kavites.
2: Serbisyong Kavites.
1: Serbisyong Kavites. Serbisyong Kavites.
3: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
4: Maayong hapon Sugbo, Kabisayan o Mindanao, ingon manusab sa tibuok kalibutan. Dayon sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad, langga nada sa inyong paborito, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Kumusta sa ito ang mga ka-vibes nga arang bisihan nila on a Thursday? Present, appeal gud mi ana. Daghan kay migibuhat rong adlawa. Grabe gud kabisi na mo rong adlawa, di ba? Campus ka vibes, L?
5: Yes, langga na damang hapon.
4: Kumusta man ang imuhang Huwebes?
5: So far, okay ra.
4: Okay ra.
5: Yes, kana, madara.
4: Madala ra yung smile. Wami nagtinagdanay din hilay. Na ay nag-recording, na ay nag-atiman sa mo ang live, yes. Na ay nag-atiman sa mo ang guests. Siyempre, nagduma ako sa akong programa. Yan ay nag-atiman sa mo ang pagpangalagad para ugma. Doon naman ko, Timothy, unahon, Campus Ka Vibes L. Doon naman ko tayo pagabuhaton nga pagpangalagad ugma din ha sa Barangay San Miguel. San Miguel, Cordova, Cebu. O, sakto, no? Cordova.
5: Yes.
4: So, naami din haugma tungod kay kining eskwilahan, kinahanglan kayo sila og pagtagad, no? Unya, syempre, magmurag maglisod ta og hatag sa tabang nga ilang gikinahanglan ang Campus Ka Vibes L. Tungod kay ang gobyerno magyud ang mangunay, di ba? Because it is a public school. So, San Miguel Elementary School. Apan, inigbisita na to, doon na tayo mga ginagmay tabang na idunol sa mga estudyante o sa mga maestra, hoping na if makita ni nila sa ato ang official Facebook page nga 93.1 FMR Cebu, atong hisgutan sa programang Servisyong Ka-Vibes, daghan ang makadungog, unya, basin di ay, umuingon sila nga, hala, nanginahanglan silang materyales para sa mga yes. Classrooms. Oh, nindot kayo, Campus Ka-Vibes L, nga, naagi mo ato mo nga, ako na'y bahala ni nga classroom. Kinahanglan sila og insakto nga kanang power supply. O, ako na'y bahala. Mangingan ana ba? So, mo na among pamasin. Mas hisgutan na namo ni Campus Ka Vibes L tomorrow, no? Tomorrow, sa programang Servisyong Ka Vibes, mo na'y amo ang topic. Mo na itong hisgutan tomorrow, Campus Ka Vibes L. Apan karon ato lang unang kanang so teaser, no? So atang iugma kay atong i-post sa atong official Facebook page unsay mahitabo nga pagpangalagad. Apan na later sa di pa mahuman ang programa, maghatag kog unang pasalamat sa ato ang mga partners, sa ato ang mga donors nga sa way pagduha-duha ning donol gyud sa ilahang tabang. Daghan kayong salamat ninyo tagsa-tagsaon na nato karong taod-taod. And of course, on a beautiful Thursday, I'm sure ang uban excited na kay ugma Friday. Friday na ko, no? Ikaw na na mag-napil.
5: Yes, nag-anada. Nahurot na akong energy.
4: Pero yan, nikapit siya. Oo, nahurot na ako na ilang energy. Sila tanan ang mga interns. Pero nikapit sila para sa grado. Hindi sila mukapit ang sound na ng grading. Taas sila, awa sila nagtinagdanay. Line-line sila gibuhat. Huwag ka nang makuhapan nag-live video, no? Line-line sila gibuhat, uy.
5: Makita na sa mga vlog.
4: Ayan. Ay, mo na usas akong giatangan. Yes. Ang ilahang vlog. Mga ka-vibes, dili lang ilang gi-experience, no? Unsa man ang manrabaho sa usa ka radio station. Ila pud nang gi-document. So, atong atangan, unsa kaha ang nahitabo? unsang kalandrakas ang kasikas, unsang ka crazy but happy.
5: Yes.
4: Ang ilang experience. Inyo nang atangan mga kabay. So tanan nga inyo hang na experience, makita sa to ang
5: yes,
4: mga kabay.
5: Yes, naganada, naka-document na na siya.
4: Naka-document. Nindot no niya. Syempre, as we go along po, sa dili pa sila mahuman, ato po silang hatagan og exit interview so that makaibaw pod mi unsa ang pinakaganahan nila, unsa iwa nila mauyon ni. Importante mong good na nga makaibaw mi unsa iwa mauyon ni para we can still improve. Para sa mga musunod nga interns, mas bongga ilang experience ninyo. Anaman.
5: Ah, dili, pwede.
4: Dili, pwede. Clingy kayo ako mga interns. Di sila gusto nga na mas mulabaw. But inana manggod siya, diba? So, whatever na inyohang i-recommend, in fairness, tinuod na, no? Ang mga nag-una, and then the last batch, if makadungog sila, unsa nyo na-experience karon mo an masuya sila.
5: Yes.
4: Because wa sila kasuway ani kung unsa nyo na-experience karon. Because, mo na realization na mo, dapat nag-inanimi. Sige, buhaton na to sa next batch. And mo ninyo na sinati karon.
5: So kami na ang masuya sa next batch.
4: Yes, kami masuya sa next batch. Kay ba sa next batch na nay TV.
5: Oh, ah! Anaw may TV na ganada.
4: Social media. Oh, betaw. Anaw may TV nga internship.
5: Yes, na may TV dito.
4: Ah, oh, di,
5: wala na mag use.
4: Wala na mag use. Pero I mean, diba, basin ang lain-lain manggod siya. But anyway, ang importante, nag-enjoy mo, diba?
5: Yes.
4: And unsa pud kaha, nag-enjoy ba pud kaha ang katawhan sa mga panghitabo karon sa ato ang palibot, no? Ato silang hatagan og mga pahinumdum, pahimangno, diba? Pinaagi sa ato ang Ka-Vibes Advisory. Go!
5: Yes, ang una natong Ka-Vibes Advisory, kay nagpahibalo ang Talisay City Traffic Operations and Development Authority na nagpadayon ang road rehabilitation sa middle lane sa Talisay International Port northbound. Sa pagkakaroon, abli na ang outer lane aron padayon ang pag-agos sa tropiko samtang gihuman ang pag-ayos sa dalan. Gi-advisuhan ang tanang motorista nga planuhon og daan ang ilang biyahe og taas nga pasensya tungod kay posible nga adunay hinay nga dagan sa tropik sa trapiko sa maong lugar.
4: Tinuod ba sa dunay rehabilitation, dunay mga ayuhon,
5: yes.
4: Masamot yung kahuot ang dagan sa trapiko.
5: Pero para sa tanan, masana siya lang ganed.
4: Para sa tanan, busa, dili langay langayon. Busa, kung dili guba, dili gubun. Ano min, anak, good.
5: At true.
4: I'm just saying, as ako, ano, isip usaka, lumulupyo po sa usaka kanang progresibo. Mm. Nga munisipalidad. Ato lang yung taguon sa munisipalidad sa Konsolasyon. Diba? Naamang yung mga inana nga moment. Diba? So, dapat yun, dili yun lang ngayon. Ngayon, trabaho on da yun. So, kini sila sa Talisay, I'm sure inana po na ilahang tuyo ug tumong para sa kaayuhan sa tanan. Niya, kay bahong kung sila nga very kanang congested po ni din.
5: Yes.
4: So, di gini nila lang ngayon. Nahala, sige. Kanang mga taga-Talisay or going there, kanang masinati ni, taas-taas nga pa siya. Nako, Campus Ka-Vibes, L. Nako, ilaing Ka-Vibes Advisory, no? Doon ay libreng screening o check-up alang sa mga doon ay cataract or pterygium sa mata. Mga nga paghahimuon na sa Archdiocesan Shrine of San Miguel Archangel sa Argao. Mga taga-Argao, Cebu, pamati mo. Agosto 4, alas 7:30 sa buntag. August 4, 7:30 a.m. So, na-screening, na-check-up. Human sa screening, ang mga kwalipikadong pasyente mahimong maoperahan. Doon ay 3,500 pesos nga bayranan aron makatabang sa gasto sa lente ug mga tambal nga gamiton sa operasyon. So dili gyud siya totally libre.
5: Yes,
4: no?
5: Pero not bad. Gamay na lang gyud na siya.
4: Correct, no? Ang 3,500 kay pila man gyud kaha ug magpa-opera gyud sa katarata, no? Nya ang mga pasyenteng nag-inom og blood thinner o nga tambal, gihangyo nga mukonsulta una sa ilang doktor usa ka semana sa dili pa ang operasyon aron masiguro ang ilang kahimtang. So katunay mga maintenance anday gitumar para kanang blood thinner kuno nga tambal o konsulta sa inyohang doktor. 600 lang ka slots ang giandam alang sa screening. Busa gidasig ang tanan nga interesado nga moadto og sayo aron maka-appeal. Gihangyo usab ang tanan nga magdala og kaugalingong tubig tubig nga mainom. So, mangandam gyud mo at mga taga-Argao, August 4, alas 7, imedra sa buntag katungdunay katarata. Go! Base doog ka kinahanglan na ninyo, unya 3,500 pesos inyohang ilahi, kay dunay bayaran, unya 600 lang ka-slots ang ilahang i-accommodate. Alright? Alas 4:18, padayon ta Campus Ka Vibes L sa itong pangalagad highlights.
5: Yes lang ganad, ang una itong pangalagad highlights, ang puro kalusugan program sa Barangay Pangdan. Usa ni siya ka inisyatiba nga nagtumong sa pagpalambo sa kahimsog sa komunidad, pinaagi sa regular nga health assessment o monitoring sa adunay hypertension o diabetes, pinaagi sa Sugar Beets Club. Kabahin sa programa ang puro kalusugan sessions nga gipahigayon sa Purok 13 hangtod Purok 21, nga diin ang mga barangay health workers o barangay nutrition scholar uban sa giya sa barangay midwife naghatag og edukasyon bahin sa maternal o child care, family planning, nutrition, tuberculosis, cancer, cancer prevention, hypertension, diabetes, wash or water sanitation and hygiene, water chlorination, smoking prevention o road safety. Gawas po sa health education lang ganada, naghatag po usab sila o kanang programa nga libre nga serbisyo sama sa pagkuha sa vital signs, glucose, cholesterol o uric acid testing. Ingon man, paghatag sa maintenance medicines alang sa mga nanginahanglan.
4: Mm.
5: Wow, nindot kaya itong program lang ganada, no? Kay mostly mga health kanang makakuhan siya, makabenefit siya ang katauhan ba, mga naminaw. So, if ever naana sa inyo ang lugar, grab the chance na dyan siya.
4: Yes, and mo na gusto na to Campus Ka Vibes L, yes, sa programang Servisyong Ka Vibes, no? Atong mas mapaduol o atong mas mapasabot sa komunidad o sa katauhan ang mga pagpangalagad nga naa sa ilahang tungod. Ang uban manggod, di kay baw.
5: Yes.
4: Di kayo magawas-gawas. Kani kasagaran, nakapost sa social media naman yung mga official Facebook page ang mga munisipalidad, ang mga barangay, ang mga organisasyon. Ug dili uri sila suhito, no? May yes, na lang dunay radyo. May na lang na ay 93.1 FMR Cebu. May na lang na ay Servisyo Ka Vibes.
5: Yes.
4: Diba?
5: Everyday dyan na siya.
4: Everyday. Muna, di gyud mi mahutdan diri ug kanang mga rason, no, nga dili mi makahatag ninyong mga impormasyon. So ato lang yung hagpaton atong isa-isahon, 'di ba? Karon mga taga Mandawi, sunod taga Cebu City,
5: yes,
4: ang mga taga Lapu-Lapu, mga taga Argao, inana ta mga Ka-Vibes. Apan, pwede po na siya tuwing, no? So kung kamo po, doon na mo yung mga pangalagad nga gikinahanglan sa inyong komunidad, pahibaw ami. Kay aron kami mismo mo'y mo-connect ninyo sa ahensya nga mamahimong makatabang ninyo.
5: Yes.
4: Diba? Sama na lamang ining ahensya nga DSWD, daghan ka ini silang pwedeng or angay matabang ninyo. Panunsa may pangalagad highlight na to, gikan sa DSWD.
5: Yes, lang ganada. Ang Nutri-Food Fair, usa ka programa sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7, isip kabahin sa selebrasyon sa Nutrition Month 2026. Kinigi pahigayon uban sa Supplementary Feeding Program, Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, o Sustainable Livelihood Program. Ang maong programa, nagtanyag og presko og lokal nga mga produkto nga gikan sa mga community-based organization o SLP associations. Tumong niini ang pagdasig sa mga tao nga magpagpili og mas himsog nga pagkaon samtang gisuportahan usab ang panginabuhian sa mga lokal nga nag-uuma og mga asosasyon sa komunidad. Ang Nutrition Food ipahigayon matag Webes sa bulan sa Hulyo 2026, isip kabahin sa padayon nga selebrasyon sa Nutrition Month. Pinaagi sa mong programa, gilauman nga magpalambo og maayong nutrisyon, mapalig-on ang lokal nga panginabuhian og mapataas ang kahibalo sa publiko bahin sa importansya sa himsog og masustansyang pagkaon.
4: Yan, something else na po from DSWD,
5: yes,
4: Region 7.
5: Nindot siya kay, aside sa makatabang siya nga, ato'y aware ang mga tao nga, permita mukaon ta og healthy foods, dako po siya tabang sa mga local nga mag-uuma og mga prutas.
4: Sinuod. Kana, labi na sila.
5: Yes.
4: No? O siya, ay, labi na ning challenge bitaw sa weather, sa
5: yes,
4: kahimtang sa panahon. Masigig uwan, masigig bagyo.
5: Yes.
4: Unya, kung walay uwan og bagyo, perting inita. Na ay El Nino pod nga threat, ba? Diba? So, perting grabe ka challenging ng ilahang panginabuhian. Apan, kung ato silang mas dasigon, labaw sa tanan ng ato silang mas hatagan sa pundo nga ilang gikinahanglan.
5: Kaayo lang kanada.
4: Suporta nga ilang mas gikinahanglan, I think mas mapadayon nila ang pagpangalagad sa komunidad. Very important ni sila nga group of people sa atong community.
5: Yes, so wala sila, wala sa jud tay makaon.
4: Imagine og wala ni ganahang manguma.
5: Yes.
4: So asa man ta masige lang tag import.
5: Yes.
4: Sige na nag-import niya, mahal.
5: Mahal.
4: So at least kung naagi interesadong manguma, that's why ako kuan kay ko ganahan ko mudasi ganang kamaong mananom, manguma because importante kay mo sa among kinabuhi.
5: Support local.
4: Support yun. Local. Ayan. And of course, gikan sa mga nagkalain-laing ahensya pa sa gobyerno, at tangin ninyo ang mga pangalagad highlights nato. Pero for now, mao lang usa to, Campus Ka Vibes L.
5: Yes lang ganad daw og kanira ang atong Ka Vibes advisory og pangalagad highlights karong adlaw, Hulyo 23 to 2026. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og mobalik na pud ko ugma sa bag-ong Ka Vibes advisory og pangalagad highlights. Kini si L. Ramos, CITU intern, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
4: Daghang salamat, Campus Ka Vibes L. Amping. Ugma na pod laing pagpangalagad ang ihatod ni Campus Ka Vibes L. And syempre, sa uban pa natong mga ahensya sa gobyerno, sama na lamang sa SSS. Nako, doon natay nagpadayon karon no nga gi-post sa atoang official FB page sa 93.1 FMR Cebu. Nganuman man doon na manggod tay segment or episode kun diin kauban nato si Sir Sherwin Solibaga, atong gihisgot na mga pangutana dito. Naghan kaayo mo questions and concerns. Akong usbon, amo na nang gi-forward sa SSS and kita ko nga naanay mga replies no from Sir Sherwin. Nagpadayon pa gyud na siyang tubag. So ang atong gibuhat karon, naghagpat mig pangutana unya atong gihatagan og tubag. So atangina, basin og naa moy susama nga pangutana, so matubag pud ang inyohang question. Unsaon man nga inyo nang madunggan or makuha ninyo ang tubag sa inyong mga pangutana? Kinahanglan nag-follow mo sa itong official FB page, 93.1 FMR Cebu. Naata karon, nagpahigayon ta sa ito ang live streaming, ingon man usab, sa ito ang YouTube channel, 93.1 FMR Cebu. Sa mga nag-atang sa ito ang live, hi to John Rambo sa Mindanao. Hello, kumbati to you. To Angelica Vega Armenteros. Hi, Angelica. Dagan kayong salamat, Angelica. Maayong hapon. Please follow and watch the live and share para daghan ang makahibaw nga nagpakatap ta og good vibes. Karong hapon na, tungod kay doon natay good vibes nga bisita this afternoon. Lain po iyang klase sa pagpangalagad, no? As a fourth year Bachelor of Science in Social Work student sa University of Southern Philippines Foundation to USPF, nangalagad na siya. Kana lang daan sa iyang kurso, no? Nanay kalambigitan sa pagpangalagad. But not only that, tungod kay, usa siya ka youth leader and secretary of Sangguniang Kabataan sa Barangay Pagsabungan. Ako! So, unsa man ang mga pagpangalagad alagad niya, isip miyembro ani nga maong barangay and very active sa mga nagkalain-laing community service na siya daghang mga initiatives, but at the same time usa siya ka events and production person na siya mismo ang event director of JY Events team. Atong i-welcome sa programang Serbisyong Ka Vibes ug mas ila-ilahon si Justin Yuan Estrera. Maayong hapon Ka Vibes, Justin.
0: Hapon Ka Vibes og sa tanang mga suking tigpaminaw sa atong programa. Before anything else, lagdag timaan sa maayong pamatasan, maayong hapon ka natong tanan.
4: Maayong hapon in ana gid. Ana day dapat ang greetings.
0: Yes.
4: Dapat maayong pamatasan gyud. No? Ana ma'am ni Derry mo greet man gyud tag insakto ron, di ba? Yan ako. Kumusta man ka Justin?
0: So far so good gyud ma'am. Busy and refreshed. Gikan lang mi baguhay lang gyud mi na human sa among team building sa JY Events team from Sikihor.
4: Ay lay sho. Nagpa team building si ano si JY. Ikaw si JY.
0: Yes ma'am, Justin Yuan.
4: Yes. That's why, no? So, siya mismo, no? Of course, no, being a leader, kay bagyo ka, unsay kinahanglanon sa imuhang teammates, no?
0: Of course, ma'am.
4: And that's very important.
0: Yeah, it's very important to conduct every now and then a team building for us to success and to build more communication and trust sa grupo.
4: Si Justin kay kahibalo siya kung anke siya mamaba no, and every time since nagsulod siya ganina na nagstorya nami kanang ma-feel yun ako yung vibe na he knows what he's doing, he knows what he wants in life. Pila na edad ni mo Justin?
0: I'm 22 years old, ma'am.
4: 22?
0: Yeah.
4: Very young. At a very young age of 22, ngano kang na-interesado ka sa pagpangalagad?
0: Nag-interesado ko sa pagpangalagad since ever since bata pa ko, akong lola is very active sa community. Mga grupo-grupo. Munang na diha na ko nakita nga nindot man dining inani magsigig pa feeding program, mag-participate og mga women's group. Siya gyud naka-influence nako.
4: So masikag ko yung ni lola.
0: Yeah, sa una.
4: So unsay mga unsay katulad syempre diba kuyo baboy gali ta mga ka vibes hatagan og itag trabaho. O sa may role nga ihatag ni lola nimo permi sa una.
0: Sa una ma'am actually ang among role ana so if ever nami mga feeding program kanang tigtako sa lugaw ana tigpalinya sa mga bata, tighagwa nila kanang magpa-games, kana gyud diha nagsugod gyud ang akong kuan.
4: Interest.
0: Yeah.
4: O diba? Inana gyud na mga ka vibes unsa gali ang asa ka gi-expose, unsa imong environment. Mauna siya murag mo patigbabaw no sa imong pagkataot. I agree with that gyud. Kay kung wala ra po ka nara po ka sulod sa balay, I'm sure dili kay ka-expose. I'm sure di ipod ka ma-interesado. But it's never too late, ha? If now, naminaw mo, when you get exposed inyong mga anak o ingon ni Ana, pwede ka ayun ninyo silang i-train bisan pila pa ilahang edad. But ang nakanindot lang is, kung sayo ninyo gisugdan, mas mulawm, no? Mas deep ang pagkatanong bitaw sa imuhang kasing-kasing kung sa kamahinungdanon ang pagpangalagad. O sa'y rason, nga nung ni-take up pag social work?
0: Actually, social work nga course, ma'am, is kanang bag-o gini na ko at during that time nga nakadungog ko ani. Ang naka-influence na ko ani ay si Ma'am Glydiza Gochoco.
4: Yes, yeah. Hello to you, Ma'am Glydiza. Thank you so much to you for influencing Justin. O, onya, nga nung siya may naka-influence ni mo?
0: There was a time during my senior high school life, grade 11 ko, grade 12, di ko masayop. Gipadala ko sa Palawan for a national convergence.
4: Alright.
0: Then, Ma'am Glydiza, during that time is our PDO sa DepEd Mandaue.
4: Yes, yes.
0: So, siya among mentor atong time. Then, nakahisgot siya nga social work daw ang iyang
4: kurso.
0: Yan, nangunta na siya na ako kay, padung na mo ko ito mag-college. Unsa ko na akong ganahan ko haon. So, na ako, namdyan ako ang pagpanerbis siya, ganahan ko mag-teacher.
4: Okay.
0: Kay mo magyud akong naandan sa akong lola sad taon na teacher sad.
4: Teacher po si lola. Okay.
0: Since idol makay nako siya, muna ang ganas ako mag-teacher. Pero niya na si Ma'am Glydiza nga nasa other way nga makapanerbisyo ka nga bagay nimo. Unsa man ma'am ka nga social work daw. Puto na ko unsa man social work?
4: Kay, yes.
0: Bisag ang mga tao nga kanang akong ingnon sa akong kurso. Pumunta na sa unsa man din ang social work?
4: Yes, exactly. Labi na unsa man nga trabaho imong landingan kung mo graduate na ka.
0: Kay ang mga ang mindset baya nato nung mga wala kahibaw kung unsa gyud ang social work is amo mo nang tigputos og sardinas.
4: Tighatag
0: og ayuda kung naay mga katalagman.
4: Prepare mga relief goods.
0: Mo man na diha man taman ang atong kanang mindset o nahibawaan anang social work. But social work goes beyond that.
4: Okay. Okay.
0: Napunta yung mga laing mga functions. Like for example, we also conduct counseling, intervention, diversion. So, daghan gagig role ang social worker. So, muna pag-introduce ni Ma'am Glydiza na ko, yakong gitagaan og bird's eye view kung unsa gid na ang social work, na-in-love ko sa profession.
4: I love that word, no? Nga na-in-love ka sa profession.
0: And then, during that time, said ma'am, after ana, kay time na mag-immersion ko sa senior high school. So, pwede man ka mo pili. So, nyan ako, I wanna try the City Social Welfare Office sa Mandaue. So, tuod man, naabot ko dito. Unya, na-assign ko sa Children and Youth Division.
4: Okay.
0: So, dito yun ako nakita no ang daghang nagkadaiyang kalisdanan sa mga tao, labi na sa mga kabataan-unan. So, nyan ako nga, in-college na ako mag-social work dito ko.
4: Wow! Senior high? Pila edad senior high?
0: 18.
4: Oh, diba? Sakto. Muna ang mga edad, mga ka-vibes, no? Nga either, final ta ba sa tong decision making sa kinabuhi? So, si Justin, nag-immersion siya, kita niya, inani di ang kahimtang, ang tinuod nga, kuan pa ginaha, that's just a small community. Inani di ang kahimtang sa mga kabatanunan din sa Samoa.
0: That's why gani ma'am no nga, kana ang uban, dili ganahan sa kanang senior high school. Pero ako, I'm a 100% supporter of the program.
4: Okay.
0: Kay senior high school is the preparation. Mangod ko unsay mong ganahan gud nga kurso sa college. Kaya naman tayo gitawag nga immersion sa senior high. Diha na to makita o diha na to masuwayan kung bagay bagyuntaan ni nga kuan.
4: Kurso nga itong gustong kuhaon. Bitaw, no? I love that. No? Because, tinuod, you have to make use of that time aron imo nag yung paminawon ang sulod si mong kasing-kasing.
0: Yeah.
4: Kay majority, animan, kani kay dakong sweldo after, kini kay, well, of course, we consider that. Pero, magmalipayon ba ka? Ika nang mugraduar na ka, manginabuhi ka, mo ni mong himuong propesyon, magmalipayon ba ka puhon? So, ikaw, makafeel ka, and I'm sure ang mga batanon karon Justin, no, sama ni mo. At a very young age, I'm sure you know how to decipher. Kaya baho na mo mo sabot. Usa dyo'y sulod anang inyuhang kasing-kasing.
0: Pero you know what, ma'am? During that time, sad kay murag para ako gid ang social work. Kay pag after atong among immersion, mga days before graduation, ditawag ang among mentor dito sa CSWS Mandawi nga na ako na scholarship you offer ang Ramon Aboites Foundation para sa mga students nga interesado mukuha og social work.
4: Okay. Onya.
0: So, tuod man sa among school, daghan ko gi-encourage pud ako mga ka-batchmates nga to apply sa scholarship. Mga around 19 siguro mikabuk atong time nga ni-apply. Pero per city or per division, usari ko haon.
4: Okay.
0: So, diri sa Mandawi, ako rin nilusot ato nga time.
4: Alright.
0: So, na ko nga, ay, sign na good siguro ni.
4: Yes.
0: Then, after ato nga screening, napadyo siya another screening for other students from the province. Kaya ang scholarship is, diri naman sa Mandawi.
4: Okay.
0: Tibok probinsya man. So, ang initial plan ato nga ako nadunggan is 8 kabuk ang kwaon. Until pag last interview nga, among all day nga ka ng aspirants, usara dyan ko rin kwaon sa scholarship.
4: Ah, alright. Oh, so ang nag-inusarang kuha, gikuha.
0: Then, ambot lang, kalois Ginoo, kalois sa Sagrada Familia, ako gud ang nakuha nga scholar.
4: Wow.
0: The first ever Rafi Hands scholar.
4: Oh, good job! Boy,
0: and then, time flies so fast, no, nga, ang first scholar nga nag-inusarang scholar sa Rafi, hapit na mag-graduate.
4: Hapit na mag-graduate. Congratulations! So, uli, ato i-claim gud, no, kay because I'm seeing good vibes in you. So, yes, hapit na mag-graduate gud. So, 4 years, ne, ang social work.
0: Yes, ma'am.
4: Wow, I'm so happy. Kanindot paminawon sa imong istorya, Justin, no? You were inspired by somebody and then mas napalig-unan ang imuhang gusto nga mupadayon tungod sa immersion and nahatagan pag yun ka og mga signs, no? Gipadalaan yun ka og mga signs sa Ginoo nga kani para
0: actually, imo gid ni
4: una pag ilain no sa pagyod
0: kay actually enrolled na unta ko sa CNU for kuan Bachelor of Science Bachelor BPED Bachelor of Physical Education.
4: Yeah. All right. Onya.
0: So mga kuha na to, interview na to siya, mo pass lang sa final requirements, dito pa nitawag ang roughing, ako na din nakuha.
4: So,
0: para mo ano ko nga, ay, para social work, yuday ko.
4: Yes, tinuod, no? Very good, no? Kanindot ba di ay say mo ang istorya, Justin? I'm happy hearing your story. So, sa mga naminaw na to, nagtanaw na to karun, na ay mga ingon ni Ana, ha? Kinahanglan dili tabunan ng ato ang mga dunggan o kinahanglan abli atong kasing-kasing. Aron mapaminaw, yud na to, og sakto ang mga calling para nato and at the same time makita nato og insakto og unsa gyoy angay nato sa so, si Justin listened well unya imo yung gihinuklugan pag-ayo and then yes he said yes to the calling and now hapit na gyud mo graduate na ilang kembot na lang usa ka school year pa
0: usa ka school year pa ma'am kay kuan pa man duha man ni ka kuha na mo ang internship field instruction 1 og field instruction 2.
4: Alright. Unya daghan kay kog kailangan social workers no daghan pod kog mga kailangan nanrabaho nangalagad ayan nangalagad no sa ingon di ana pod nga field and I have so much respect sa mga social workers nga naman dili lalim that you remain your calm no in front of these people nga nagalindas say daghan kay mga panghitabo silang kinabuhi labi na sa mga panahon nga dunay kalamidad
0: no
4: nya nata sa usa ka lugar nga even ang mga social workers na appeal na naa-appeal sa maong calamity pero sila ang magpabilin nga strong because they know kahibalo mo nga kikinahanglan mo sa katawhan ingon ana kataas akong pangtan-aw gyud sa mga social workers so I'm so happy that you're taking up social work dugay na mangod ni siya diba dugay na siya nga kurso apan dili kaayo sakto
0: dili
4: ka
0: siya noon
4: Dili kaayo siya noon. My nanay, akong nanay, special shout out to my nanay Nanita. Hentalyan Avignante is also a graduate of social work from USP, of course.
0: Oh, wow.
4: So, a very also proud of my nanay, no? Nga, ningraduar po si Ana. Apan, of course, balikta, ingon ni Ana, kamahinungdanon po ang role sa mga social workers sa to ang community. We go to you, we ask for your help. O, arita sa mga, kanilagay mga imong giingon ka ganina, mangandam sa mga tabang, hinabang, mo-connect, mo-coordinate sa mga ahensya nga pwedeng makatabang sa katawhan. Kung kinahanglan nga dun ay maminaw na mo, counseling, subtun me, naa ang social worker. So, ingon anak ka mahinungdano ng inyohang role sa community. So, good job yun ninyo. And I'm so happy and excited para sa mahimo nimong future. And I'm so looking forward, no, nga makita pod ka unta magdungan ta sa usa ka community nang alagad.
0: Puhon ang puhon.
4: Ganahan ko ana. So na to yung mga kauban, na ka vibes gid si Justin, si kay mga lagad mo man ang social work, mga lagad kauban, so mag-collaborate ta puhon og asa ta man ba. Di po ta ganahan nga duna tay kay ana umaingon ka kanay tabangan na calamity di ta wata magampo ana, but what we're trying to say is kung nay manginahanglan sa tong pagpangalagad, magkuyog ta puhon.
0: Puhon.
4: And of course, aside from being a student, naa ka karon sa sangguni ang kabataan, barangay pagsabungan. Yes. Your secretary, unsa may trabaho nimo din ha? Unsa man nimong support nga gidunol o pagpangalagad nga gihatag sa pagsabungan?
0: Basically, secretary assigned gid me in terms of paperwork gid me, ma'am.
4: Okay.
0: As SK secretary, kami ang assigned sa mga mahimog resolutions, wow. SK resolutions, minutes of the meeting. But ang among pagpangalagad dili na taman diha. Kaya we also do conduct activities, mga programs, projects and activities nga para sa kabatanunan.
4: Kanang ang reason nga nung appeal pod kaini tungod pod sa imuhang kurso or tungod na gyud ni sa imuhang personalidad kay since bata pa duna na magyud kay kasing-kasing sa pagpangalagad tungod ana no na gyud ka ana
0: kana palang daan ma'am pero ang nagkuha gyud nako nga mahimo kong SK secretary is ang akong very active and dynamic sad nga kuya nga ang among kasamtangang SK chairman karon sa barangay pagsabungan nga si Honorable Keith Justin Tibon. Nga siya say usa sad ni inspire nako nga magpadayon sa pagpangalagad.
4: O nagi mga tao nga ihatod ang Ginoo sa ato para mo inspire aron na makahimo gyud ta sa insaktong desisyon sa atong kinabuhi.
0: Kaya actually atong nga time man pagkuan sa nako pag college, first year college ko atong nga time is muna sa kog kanang gilaayan atong nga time kay kanang naanad man ko bangan daghan kog mga extracurricular activities pag senior high school kay I was the SSG president man of Mandawi City Comprehensive National High School for 3 consecutive years. So
4: bongga.
0: Grabe ang akong mga activities dito niya pag college na mura kog kanang nilaylo. So ato nga time sad nga after bago pagunahon ng election ni chat si Kuya Justin nako nga ningon nga kanang okay baka ganahan baka nga mahimong SK secretary. So way pag duha-duha ako jung gidawat ang iyang hagit.
4: Yan ako puhon ba murag inana no na gini siya mga plano pud sa kanang kuan gyud no kanang pamuli di ko ganahan mo gamit
0: murag pati ang term nga pamuli tika pangalagad.
4: Pangalagad ato arita consistent ta sa pangalagad mura og puhon masin maglingkod gihapon ka din ha pero sa mas dako na nga pagpangalagad
0: kana mamuli og ihatag sa Ginoo
4: bita pero naana sa imong hunahuna
0: on nothing is impossible lagi na sa tong mga plano ma'am.
4: Kay right now that's the vibe I'm getting from you and murag angayan yung kang mga lagad diba and imagine at a very young age even samtang nag-eskwela ka even if nilaylo ka it seems na pangitaon bitaw siya sa imuhang lawas no nagi manginana nga ta mga ka-vibes na ako'y nailhan ka ng low-key dili ganahan nga kanunay nga bidabida dili ganahan nga kanunay malambigit bisan magpakahilom to aman ka ng pangitaon maumay ha ka ng murag saligan na inana nga tao and I'm seeing that in you also nga bisan og dili kay kabidabida na lang kas Dublin murag ma-feel sa katawhan ba no? O ma-feel sa usa ka tawo nga kini siya murag naani matabang nako murag mining mga lagad naiingon ana and I think in ana ka Justin ato sang tagdo ning mga nanawag nimo dinhi o nay mga nagpatagad nimo dinhi. Murag imo ning mga batos. Si Alsha nga, go, what is Justin? Ingon si Angelica Vega.
0: Mura siya kong official hashtag, ma'am. What is Justin?
4: What is, asam nagika ng what is Justin?
0: Ay, ang nagahimo dyan na mama kong friend nga si Donna. Nga ka na kuan. Ay, buhat natin kag-hashtag. Sa may hashtag, besh? Nga. What is Justin?
4: What is Justin? Kay,
0: kung na'y mga bonggang events, amuanam nila, ay, klaro na daan, what is Justin?
4: Oh, Marisha. Hala, Marisha, gina. Hoy, bongga lagi. Of course, what is Justin? Ana, ay, and Ana, di ay, ang story, ani. So, hello to you. Jenna Lintibon, hello. Mona Estrera. Go Justin, ingon siya. Our soaking ka-vibes, Almira Henares. Hello, Almira. Maying hapon sad. Ingon si Jufetti Bon. Hugyao. What is, ano siya? What is Justin? Ana sila. Kenneth Tibon Seno. Howd, ingon siya. Siya, so real, so calm, so true. Justin is the best. Nauyong na mga ready na gid ni mo mga ko ano. Nagid kay mga group of people nga nakailangan lagid nimo nya sila gyud magpamatuod nga dili gyud ka nang kaduha-duhaan no nagyud manginana sa tong kinabuhi. Si Clara Denson Caballero, hi. Maria Aisa Cartagena Estrera, maka proud Justin Yuan Estrera. Jehan Saladaga, Briley Bacos, I'm so proud of you Justin Yuan Estrera. Hempiso Divine, tama akong pagkabasa, ayan. Almon Alexa Escaldron, shout out from Pagsabungan Health Center. Hello sa mga taga-Pagsabungan Health Center, dagang salamat sa inyong pagtanaw sa live. Manisel Manatad, hello to you. RM Labasano, yun siya, Imal Capresi. O, diba? Oh my God, maka-happy, maka-good vibes. O, diba? So, nindot kaayo ang atuang guest karong hapon na kay maka-inspire. Nang hinaot ko nga ang mga naminaw ron, nga mga kabatanunan. Ingon ana, ilahang buhato, no? Napiniapa si Johanny Debalucos. Maka-proud so much. Oy, Justin Yuan Estrera. Hello to you. Alisa K. Vega. Ay, kay manin. So, mapadayon ta karong taod-taod o shout out no sa mga nagpatagad ni mo din he. Pero thank you kaayo ninyo sa inyong support. Grabe. So, of course, no, ang pagpangalagad na amang yun na. Maunag yun na yung murag. Nag-una pag yun sa imong kasing-kasing. Apan doon na kay laing hilig. Doon na kay laing hilig. Nga, in fact, gihimo ni mo siya. Mauna ni siya imuhang side hustle.
0: Yes, ma'am.
4: Mm. Naaka sa events. You're also the event director of JY Events. So, asa man po ni nagsugod imong pagkahilig sa events?
0: Kala siya, ma'am. Actually, nagsugod yun na pag high school.
4: Okay.
0: Whenever na yung mga event, ang DepEd Mandaue sa una, magkanang mga programa nila, tawagun yun din ko. Tawagun taga-kompre para mag-skirting dito sa sports complex.
4: Lamig yun ang role. Mag-skirting.
0: Una, ano, skirting sa lamisa, skirting sa stage, mag-decorate sa stage. Kada na yung program. Until nagka-improve ang akong mga decorations. Until such time, pag-graduate na ako, murag nahunong sa kugamay. Okay. At tumagod ko akong base, mag-yun, ma'am, school, mag-yun. At tumagod ko nag-kuan ng hout o mga decor-decor. Mag-kanda kong events as SSG president at part masanya sa itong trabaho nga. Mag-kanda ko mga programa nga, mga lingaw ang mga sudyante.
4: Tinood.
0: So, pag-graduate na ako, murag na, muto, naglaylo sa kugamay, muto, nagunan ako. Dito sa school, no, kay mubuhat magita ng decoration events for the love. Why not atong kung anong karun?
4: Himuon pong panginabuhian.
0: Oo. Pero actually, ang among family is into events business na gyudaan.
4: Ay, alright. Unsa pod ni nga ano?
0: Nagsugod yun among family, ma'am, into photography.
4: Okay.
0: Sa akong uncle nga si Donald Estrada Photography, shout out kung may mga events diha, prenup, wedding, and everything.
4: Ayan na nga. Go!
0: So, yun hagin mi nagsugod sa iyang picture na may photo booth, video 360 booth. Kana, gyud ang among una. After that, nga to, na-SK na pod ko. Sa SK, nagsige mo sa mga kanda kong mga programa sa barangay. Kanda kong mga pageants. Arad yun ko nagsugod sa mong barangay pa.
4: Okay.
0: Una kami nagkandak sa mga Miss Pagsabungan, Queen of Pagsabungan, mga KK Assembly, mga unsa pa na diyan mga programa. Amo sa nang bunggahon gyud, decoratan gyud na mo. Nga, kami gyud mo da. Kay sa Pagsabungan, gi-encourage man sa mong SK chairperson nga, dili mi mo har og mga outside providers.
4: Yes.
0: Amo man yung buhaton nga, kami gyud mangunay. Kay mo sa diyang ganahan. Unya, nakita man sa ubang mga barangay kung unsa kanindot o unsa kabongga ang ato mga pasundayag kung kita ang mudala, mo tong gikuha sa tanila. Until such time nga, nakauyon ang usa ka barangay until sunod sad ang uban. Muto karon nga among mga events sunod-sunod sad gyud kaloy sa Ginoo nga.
4: Kaloy sa Ginoo.
0: Hapsay gyud tanan og kanang successful so far ang tanang events nga gihandle sa JY Events. And dili lang sad sa barangay ang among mga focus nga events, we also conduct debuts, weddings, birthdays, kana corporate events. Tanang events na ami.
4: So nindot no kay ang iyahang talent ug asa siya maayo, asa siya haod, no, iyag yung gigamit. Syempre una without any kanang huna-huna ba, no, nga magkakwarta siya ini, iya how for the love because gikinahanglan man siya sa DepEd, no, katong mga tawagang taga-compre kay mag-skirting ana man. And because maogid po iyahang trabaho dito sa ilang eskwelahan as SSG president, no, kinahanglan mangunay man gyud, di man pwede nga SSG president kanya ganda-ganda lang imong
0: na- oh dili gyud siya pwede, ma'am. Kaya ako motto gyud, ma'am, no, in life bisag karon nga as kanang business owner ko, I always lead by example.
4: Very good.
0: Yeah.
4: Parehas ta. Di ko ganahan anang mandar kay mandar na ko, sugo kay sugo ko niya. Ako mismo di kahibaw. Unsa na nga klase sa trabaho. Kinahanglan, ako mismo nakasuway. Kamaukog, unsay buhaton sa ako ang mga staff. Dili pwede nga, ganda-ganda lang. Unsa ka nga kind of leader.
0: Musta na nga i-reiterate sa akong mga staff, ma'am nga. Kung giunsa na ako pagpangga ang trabaho, kung giunsa sa na ako pag hardworking akong gipakita ninyo, wala man ko nagpahayahay diri. Kung usa inyong gibuhat, ako masang gibuhat. I want it nga mo sad ang inyong ihatag nga 100% sa atong business
4: company,
0: sa atong
4: correct
0: company. Kay kaning atong kalambuan dili ra ni para nako, pero para ni natong tanan.
4: Tinuod magpabilin nga nindot ang imong ang usa ka negosyo kung ang tanan parehas og gihuna-huna para sa kalambuan sa negosyo. Parehas ta Justino, ingon ana pug ko, I am also a believer na mas mahimo kang maayo nga leader kung ikaw gyud mismo moy sakto nga ehemplo. Dili kay igura kang manugon, kwarta ra gipadagan, pero wa gyud ka naghuna-huna unsaon na, di ba? Lisod man gunang manugo lang ka, unya kay bao kang imposible or di ka kasabot if it's impossible to do or not. Di ba? Mas may gyud nang ikaw mismo moy niunag buhat ana. So and at the same time di ka mailad sa imong mga tao. Kay bisag mo ingon sila nga ingon ani atong budget nga gikinahanglan, ikaw kay suhito ka man ay dili madara nag-inini na ate ingon ini nga kuan materials para ana, ayaw kong tagaian ang mahal nga quotation or costing ana, no.
0: But you know what, ma'am, usa sad sa akong ikapasundayag gyud about sa JY Events is 100% this is 100 mga 99% sa mong workforce kay gikan gyud sa barangay pagsabungan.
4: Mo nay nindot nimo. Mo nay nindot sa usa ka negosyo. Ngano man imog yung i-make sure nga nakahatag pug kag tabang sa imong community.
0: And majority sa akong mga kauban sa JY Events is from the youth sector.
4: Kana.
0: Og mga working og mga out of school youth.
4: Very good. Instead of them na maglatagaw, ang mag

0: skill nga ma-enhance din ha specific to unsa ang iyahang task or assignment or iyahang role. So dili na ninyo imaliit mga ka-vibes. So very good. Nanahan ko na, I would like to commend you on that, no, making sure nga nakahatag kag trabaho sa imong mga kaubanan nga mga batan-on, and at the same time imong gibalik sa imong komunidad. Tagapagsabungan man ko, gusto nako nga walay mga maminusan. Kay di mo sa takaingon nga perfect na gyud no nga walay mga batan-on nga badlungon din ha. No, sakto ko, di mo takaingon ana. At least daghan na kag nadani nga mga batan-on ngadto sa maayong pamaagi. Mag-events ta, napamoy kita. O, oh, diba? Si Junelle Hudilia Erizare. Hello, SK Chairman Yuan. Ah, not man. Shout out. Hello to you guys. So, inana, no? Sa mga naminaw na to, ingon, ana, ang uban, moingon ang uban, wala man ko anang pagpangalaga, dili man ko kanang politician, dili ko ingon ani, dili ko dato. So maglisod ko hatag og tabang sa akong isig kataw, bisan og ganahan ko. Wrong na dayon.
1: Correct. Kay in our own very simple way, makatahatag siya pagtabang. Kana yes. Palang daang kanang kindness sa isig kataw, wala na, libre na.
0: Mm. And ang gibuhat ni Justin, no, nga gi-appeal sila sa iyahang mga events. That is tabang. Tabang doesn't mean ni dunol kag kwarta, doesn't mean ni hatag kag pagkaon. Tabang means imo silang gitudluan unsaon nga makabarog sila sa galingon nilang mga tiil. So unsaon man na gitudluan ni Justin nga manrabaho. Base nang uban pa siguro wala pay ala, base nagsugod ba nga walay alamag, pero nakita nimo kay apartment siya sa youth, naa siya dito sa pagsabungan, diha pa siya nakat-on sa imuhang JY events team. O, naiinana, diba? So nindot kaayo ka nga ehemplo. So ganahan ko gingon ana nga mga stories. Mo nay akong gustong madungog nga mga guests. Mo nay akong gustong ipasigarbo, mo nay akong gustong mahinabi. Ngano man sana mga nahitabo karon sa tong palibot, Justin, ato lang yung paagian, no? Nagkabata og nagkabata ang mga nalambigit sa mga dili maayo nga buhat, no? Mga malaway, illegal drugs, even ang pagkutlo og kinabuhi sa isig katao, pagpanghilabot og kabtangan, nagkabata og nagkabata. Nagkabata pod ang dako kaayo og problema sa ilahang mental health, no? So if let's help each other out nga dasigon ang mga batan-on, no? Hoping that we can touch one heart of a batan-on at a time.
1: Most of the na ang among main goal sa SK Pagsabungan, ma'am, nga to touch the lives of our mga kabatan-onan. Mo nang among mga programa, ma'am, among gida sa isig ka sektor. Dili ang kabatan-onan ang moduo sa SA, kundi ang SK may moduo sa kabatan-onan. Mao gyud na ang main advocacy sa akong kuya nga sa SK Chairman Honorable Keith Justin Tibon.
0: Kay kasagaran man gud sa mga kanang medyo doon na nay gidala-dala, no, dili mo reach out for help.
1: So kami mamamos mo ang gilingaw, ma'am, sa among pala mga sports activities, o sa pasad sa among very successful nga recently concluded lang nga Sabong Festival, nga among yung gilambigit ang mga kabatan-onan sa each sector. Sila ang dancers, sila ang propsmen, ang choreographer, gikan gud sa pagsabungan mo nang nalambigitan na, nalingawtan na, nagkaila-ila ang mga kabatan-onan.
0: Kana, nindot ng ingon anak mga ka-vibes. I'm sure kay Bauta Tanan, dili man na lalim. Dili lalim mahimong teenager, no? Bisan og nausab na ang dagan sa panahon, layo na miog ka ng edad, age gap, no? Lahi migkuan ni Justin o kamo nga naminaw ron. But doon na po may laing giagian at that time. Labaw na ron. With all this kanang chaos sa social media, online, no? I'm sure grabe yun ang challenge. But what I'm trying to say is that no matter how lisod these challenges are, if doon na lang yung mga tao, not just mga SK or mga batan-on, tao in general, nga magpakabana. And kana hinay-hinay og dili takapuyon nga maningkamot nga ato silang dasigon. I think mo na importante, no? Pang hinapos nato, no, sa ato ang panag-istorya karong hapon na Justin, usa sa tan-aw nimo ang mas gikinahanglan karon sa mga batan-on?
1: I think ma'am, ang gikinahanglan karon sa mga batan-on is more understanding. Kay daghan kay silang mga problema, mga ang kay na-influence namo ni sa mga kuan kanang namgo day theory sa social work, no, nga di na ko ma-recall nga kung unsay makita nimo sa kanang Facebook, sa social media, mo na imong ma-adapt. Mo nang karon kay atog yung

0: i-promote pa mga positive nga mga vibes, mga positive programs, mga positive activities sa mga kabataan-unan para ma-promote sad og ma positive sad lang mindset.
1: Tinuod. Tinuod na, agree. Whatever we see, ana man ano, na kay nakitaan nga, nindot nga lipstick, daghan ka ning agi sa imuhang wall. Mm, na, mapalit ka. O, diba? Kita ka nga, na ay nagpickleball-pickleball. O, na, musunod ka. Sakto to'y mag-ingon. Whatever we see online, we tend to believe na maunay nindot, maunay makaayo para nato. So, because mauna man nakaharon, digital man jud ka ha, taghan or dako kay tag responsibilidad kita individually, no, daho tag social responsibility to make sure whatever we put online, whatever we put sa tong tag sa ka accounts mas makahatag og positive influence sa ato ang mga batan-on. Sakto si Justin, we have to understand unsay gikinahanglan. So if mao day nagikinahanglan nganong magpost man tag di mao din ha, nganong magpost man ta og mga butang mamahimo nilang sundon nga di maayo. At tuta sa mga butang na ilang sundon nga maayo para nila, para sa isig kataw, para sa komunidad, diba? This may sound like a tall order, but it's true. Magkasinabot lang yung tatanan mga ka-vibes instead of kanang naamang guni Justin, no, kanang maamang guni mag-viral ron, maamang guni mo trend ron, binastos, ipakita dayon, labi nang nay makita nga to ay gibuli, imo dayon, ikaw dayon nakakita ka sa video, imo dayon i-share, imong i-post, gi-share, gi-repost, trending, proud pa ka ika, no? Of course for awareness, yes, but if you're doing that para sundon sa mga bata, dili maayo, no? Di gyud maayo.
0: Indeed, ma'am.
1: Diba? So let us all be aware na whatever we post online, naghan ka ayong nagsunod, magsunod ana.
0: Muna tong gi ko ano, atong gi promote gyud nga think before you click.
1: Think before you click. It may sound so paulit-ulit, maingon ay karaan naman na, gigamit naman na ni whoever. But yes, it is still true. We think before we click. All right, Justin, I'm loving the discussion, but kinahanglan kita maghinahinay og aginod, no?
0: Yeah.
1: Unsa man ang imuhang mensahe sa mga naminaw nato karong hapuna?
0: Sa tanang suking ting paminaw, usa ra gyud akong mensahe kaninyong tanan, no, nga in everything that we do in this life, let's do it out of love. Because always remember that you can never go wrong with love.
1: I love that. Whatever we do, let's do that out of love. Because we can never go wrong. Dili maginasayop ang love, no?
0: Correct.
1: Dili ginasayop.
0: Bisag pa sa trabaho, pagpinerbisyo, unsa pa nimo gibuhat, pag-eskwela, kung dili nimo love ang imong gibuhat, bati gyud outcome.
1: Tinuod na. I love what you said. And yes, let's do that out of love, whatever it is, no? Daghan kayong salamat. Asa man ka inila ma-reach, no, para sa mga pa-events din ha? Go, Justin.
0: And of course, sa katong ganahan magpa-events ng mga barangay or corporate events or bisag unsa nga events, you can visit my page JY Events or pwede ko ninyong i-contact directly sa akong Facebook page nga Justin Yuan Estrera.
1: Justin Yuan Estrera, ayan, naa siya'y tanan, pwede mo mag-inquire niya, di ana man ano, na ako ingon ani, pwede mo handle baka ani, ana mo na magsugod, but for corporate events, launches, whatever, go, Justin Yuan Estrera sa Facebook.
0: And I'd like to promote sad ma'am sa among upcoming event nga Binibining Banila 2026 this coming Saturday at Banilad Mandawe Gym, 8 PM.
1: Karon na ning
0: Saturday.
1: Oy, Saturday na. Binibining Banilad.
0: Yes, and then this coming August 13, Queen of Subangdako to be held at the Old North Bus Terminal, Subangdako Gym.
1: Daghan ka ayong events kis Justin Yuan. Ayan, so mo lang sana for August.
0: Kana lang sa. Ang uban to be announced pa.
1: To be announced pa ang uban. Well, I'm so looking forward yun, no? Na magkuyog tag pangalagad puhon nga na mahuman na yun ka ba? Or bisa na pa ka nahuman og iskwila, no? Og asa to pwedeng mag-abot sa to.
0: O mag-abot na yun to, ma'am, kay last yun maka, di ba?
1: Yes.
0: Ano ko ganina?
1: Mm.
0: At to mo ko mag-intern sa MSWDO sa Consolacion under Sir RJ Gokong, ang head sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program.
1: Ayan na nga. So makita ta dito. Bisitaon ni nako dito. Mga ikong tabang dito.
0: Naragod, dawato ni gud ka na mo, ma'am Kim, because we believe in social work and the inherent worth and dignity of all persons.
1: Ayan, di ba? May discrimination.
0: Correct.
1: Daghan kang salamat. Nindot ka isya ka hinabi mga ka-vibes. I'm so loving the vibes. I'm so loving the good vibes. Unya, more power to you. God bless you more and more. Daghan kang salamat sa imong pagpangalagad ngadto sa komunidad.
0: Thank you so much, Sad Ma'am, for having me. I'm very grateful and honored to be here in the program.
1: Ayan, ako mga ka-vibes, atong hatagan sa init ug masipang humwa, humwa, humwa, Justin Yuan Estrera. Daghang salamat. God bless. Nako sa mga ka-vibes nato din ha, nga sama ni Justin, dunay kayang ihatag ug balik ngadto sa komunidad. Ayaw pagduha-duha, and remember, do it out of love. Mga ka-vibes, maghinahinay tag-aginod sa unahan. Aban sa dili, panindot kaayo niyo o sa kanindot nga event karon ng Sabado, July 26. P-Pop is on the rise. Don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Aduna po sila yung special pre-concert event live for free. The ultimate P-Pop Live Experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. Sa mga ka-vibes nga nakaangkon sa libreng tickets, congratulations! And atangin ninyo ang uban pang updates para sa mga nakadaog or nakaangkon sa libreng tickets ay magkita-kita na ta karong July 26. Sa mga ka-vibes na to again tomorrow na ami sa Barangay San Miguel Cordova, alang sa atong pagdunol sa ato ang ginagmay nga pagpangalaga din ha sa San Miguel Elementary School Cordova. Doon natay bit-bit nga pagkaon, snacks, doon natay lunch boxes, doon natay chinelas. Unya, I would like to grab the opportunity nga magpasalamat sa ato ang mga donors. Daghan kaayong salamat. Wait lang kay atong ukbon ang atuang listahan ukbon gyud, di ba? Kay di gini mahimong posible ang tanan, no? Kung dili tungod sa atuang mga donors. So mapasalamaton mi kaayo sa Simply Share Foundation Incorporated para sa papasta pack. Na sila'y 35 boxes nga gidunol nga pasta para sa atuang mga estudyante o maestra. Virginia Foods Incorporated, daghan kaing salamat sa lunch nga inyong ma-provide sa atuang mga bata. Unya, Nutri-Baked Foods Products, Gardenia, daghan kaayong salamat. Ice Cream, among favorite nga ice cream. Thank you so much sa pa-ice cream para sa mga kids. Guerrero Family para sa pachinelas. Thank you so much. Pati sa Bake Shop and Jean Salvaro de Cebu, daghan king salamat. Bell Shays Foods Incorporated and katong jelly, the jellies. Unsay name? Ayan ako, daghan kaayong salamat. We're very grateful, no? Kay kung dili tungod ninyo bisag unsay kagamay ning ato ang idunol sa mga bata ugma, dako na kaayo ni mahatag nga kana makahatag tag dakong pahiyom sa ilang mga ngabil. And syempre nang hinaot mi nga dunay mga makakita og makadunol og tabang sa Barangay San Miguel Cordova, San Miguel Elementary School. Daghan pod kayong salamat sa Miesto International Foods Incorporated. Thank you so much. Atangin ninyo ang atong updates ugma para sa ato ang serbisyong ka-vibe sa San Miguel Elementary School sa Cordova. Arangkada balita, musunod na. Salamat sa inyong pagpakiguban sa programang Anda Maminaw, Anda Muunong, Andam nga mga lagad. Kininyong ubos nga alagad, langga nala sa inyong favorite, 93.1 FMR Cebu. Mauna ni!
2: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise this July 26. Don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja, happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa dili pa mahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu! Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, kabahit
2: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, kabahit mauna ni.
2: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Mint, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalima nga mensahe sa presidente. Kabahin sa kahimtang sa gobyerno, ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
2: This is FM Radio.

0: dito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
0: This is FM Radio. FM.

0: ang signal number one sa ilang probinsya sa norte dahil sa bagyong Quiapo. Doble ingat po mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Isrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
2: Isang bata sa Lapu-Lapu City na hit and run ng humaharurot na SUV. Dalawang suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Mima Alicia, arestado sa Pampanga. House Prosecution Panel, iginiit na ang Senator Judges ang dapat maging neutral matapos ang one-sided remark ni Senator Robin Padilla. Trabaho, accountability at pagbangon mula sa korupsyon, ilan sa mga issue na inaasahang matalakay sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos. Presyo ng langis sa world market, muling tumaas dahil sa tensyon sa gitnang silangan. At signal number one, itinaas sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil sa bagyong Quiapo.
0: Humihingi ng hustisya ang pamilya ng batang nabiktima ng hit and run sa Lapu-Lapu City kagabi. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
3: Sa CCTV footage na ito, kita ang dalawang batang nakaupo sa isang traffic sign sa barangay Basak, Lapu-Lapu City, kaninang alas 2 ng madaling araw. Tila naglalaro ang dalawa nang biglang dumating ang isang humaharurot na itim na SUV. Nakailag ang batang nakaharap sa sasakyan, ngunit nasa pole ang batang nakatalikod at nakaladkad. Imbes na tumigil ang nakabanggang sasakyan, dumiridiretso ito ng takbo at tumakas. Agad namang dinala sa ospital ang batang biktima na ngayon nagpapagaling na. Nananawagan naman ang mga kaanak ng biktima na mahanap at makilala ang driver ng sasakyan upang mapanagot sa insidente. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsiserbisyo para sa Pilipino.
1: Inaresto ng mga pulis ang dalawang suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Una nang natukoy ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng dalawang suspect noong Martes. Naaresto ang mga ito sa Mabalak at Pampanga kaninang umaga. Maharap ang dalawang suspect sa kasong murder at violation ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Patuloy namang tututukan ng mga pulis ang pagtukoy kung may mastermind ba sa likod ng pagbaril sa political vlogger sa labas ng kanyang bahay noong July 17.
0: Patay ang isang lalaki matapos sumalpok ang sinasakyang truck sa nakaparadang prime mover sa Cebu. Nagbabalik si Clark Pasuit.
3: Patay ang isang lalaki matapos sumalpok ang kanilang sinasakyang truck sa isang nakaparada prime mover ng Getulik, Argao, Cebu kagabi. Ang oso na siyang nasa front seat habang sugatan naman ang driver ng truck. Sa initial na investigasyon ng otoridad, alpoy mula sa Talisay City ang truck. Pagdating sa pinangyarihan ng insidente, nasalpok nito ang nakaparadang prime mover. Sinasabing hindi napansin ng driver ng truck ang nakaparadang prime mover dahil wala itong nilagay na early warning device at nakapatay din ang hazard lights nito. Ang prime mover na nabangga, nakaparking sa naturang highway mula pa umaga dahil nagdidiskarga ng mga construction supplies. Agad namang rumisponde ang Argao DDRMO. Dinala pa sa ospital si Jean, ngunit binawian din ito ng buhay. Nagpapagaling naman sa ospital ang driver na nasugatan din. Dinala naman sa Argao Police Station ang driver ng nakaparadang prime mover para sa mas malalim na investigasyon. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: Muling pinaha ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa habagat, makikita sa video na humingi ng tulong ang ilang mga guro at estudyante sa isang IP school sa Sarangani Province kanina. Naabutan na kasi sila ng pagragasan ng tubig baha mula sa dahil umapaw na ang ilog sa lugar bunsod ng malakas na pag-ulan. Samantala, hindi naman madaanan ang Sapu-Masla Bridge matapos muling masira dahil sa malawakang pagbaha sa Glan Sarangani. Nagpatupad ng forced evacuation si Vice Mayor James James Yap sa mga lugar na binaha. Habang sa Kidapawan City, nag-emergency landing ang isang helicopter sa Kidapawan Sports Complex dahil din sa masamang panahon. Ang naranasang pag-ulan ngayon sa ilang bahagi ng Mindanao ay dala ng southwest monsoon o habagat.
0: Binuksan ang isang Violence Against Women and Children desk sa Barangay San Miguelay sa Santa Fe, Leyte. Layo nitong magbigay ng agarang tulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Yan ang umaarangkadang balita ni Don Chu.
4: Binuksan na ngayong araw ang isang Violence Against Women and Their Children o VAWSI Desk sa Barangay San Miguelay, Santa Fe, Leyte. Ito ay proyekto at advokasya ng Mass Communication Students ng Leyte Normal University sa naturang lugar bilang adapted barangay na naglalayong magkaroon ng agarang tulong sa mga biktima ng pang-aabuso.
5: SGLG, yung bibiling ito kada isang barangay. So, yun eh, maswerte kay ang barangay din na magastos itong kuha. Mga gamit ito ang kanan po si Tismayda na tagayir. Dako nga bulig, sir.
4: Handa raw anumang oras ang lokal na pamahalaan ng Barangay San Miguelay na tumulong sa kanilang mga residente na makakaranas ng pang-aabuso, lalo na ang mga kabataan at kababaihan.
6: Inindirigad, ka damo, kagrabi din ito, mga pasarawayan, pinagihin ba si mapreventaran nga bisan kung baga ti arabot palay ni nga baga mga panhinabo nga diri na unexpected na.
4: Magsisilbi din ang desk bilang isang VAWSI information desk na pwedeng tumugon sa mga katanungan may kinalaman sa VAWSI. Ang naturang proyekto ay pinondohan mula sa charity concert ng naturang universidad.
7: Nagpapasalamat po ako gihapon han mga suporta han LNU nganan iba po nga amon sponsors ngan syempre tanan po nga normalista. I feel overwhelmed po gihapon with the support nga amon po nakakarawat tikang po han katika.
4: Ayon sa Department of Social Welfare and Development, umabot ng mahigit 6,880 ang kaso ng VAWSI sa buong bansa mula taong 2025. 732 nito ay mula sa Region 8. Karamihan sa mga na-report na VAWSI cases sa rehiyon ay child labor at iba't ibang klase ng child abuse. Mula sa Tacloban, ito si Don Lian Rutsu ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Tumaas pa ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado matapos ang bagong military strike ng US at Iran. Ang benchmark international contract sa Brent North Sea Crude lumagpas na sa $95 per barrel. Nagbanta kasi kamakailan si US President Donald Trump na pasasabugin ang isang tulay o power plant na sa Iran bilang ganti sa bawat pag-atake ng Iran sa mga tumatawid na barko sa Strait of Hormuz. Ayon naman kay Iran Foreign Minister Abbas Araghchi, nakahanda rin silang gumanti laban sa US. Dahil dito, posibleng maapektuhan din ang Pilipinas ng panibagong oil price hike sa susunod na linggo. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Camp Ricarte Station Hospital sa Puerto Princesa ang 2 tauhan ng Philippine Navy na nasugatan sa pangaharas ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Kinilala ng Pangulo ang katapangan at tapat na paglilingkod ng 2 kawani ng Philippine Navy. Pinagkalooban din sila ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu at tig 100,000 pesos bilang tulong pinansyal. Nagpahayag din ang Pangulo ng buong suporta sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na nagtatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa.
0: Inaabangan na ang 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Para sa ilang personalidad, mahalagang matalakay sa SONA ang accountability, trabaho para sa mamamayan at pagbangon mula sa korupsyon. Ang SONA Special Report hatid ni Lester Alem.
8: Sa Lunes na ang 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan inaabangan ng taong bayan ang lalamanin ng magiging talumpati ng presidente. Matatanda ang naging usap-usapan ang binitawang pahayag ni PBBM sa mga sangkot sa katiwalian sa gobyerno, partikular na ang mga nasa likod ng flood control skandala. Ani ng Pangulo, mahiya naman kayo. Kaya para sa ilang mga personalidad, mahalagang mabigyang punto sa darating na sona ang ilang kasalukuyang issue sa lipunan. Accountability ang isa sa mga dapat matalakay sa talumpati ng Pangulo ayon sa constitutional lawyer and election law practitioner na si Attorney Howard Calieja. Aniya, ito kasi ang tinitingnan ng taong bayan pagdating sa issue ng flood control, korupsyon at impeachment ni VP Sara Duterte.
9: Kasi tingin ko yan po ang tinitingnan talaga ng tao. Ano ba ang katotohanan sa likod ng flood control? Ano ba ang katotohanan sa likod ng impeachment? And this should not be a political this should not be politically motivated, but actually really motivated for good governance and transparency and accountability.
8: Inaasahan naman ng presidente ng bagong alyansang makabayan na si Renato Reyes Jr. na marinig sa SONA kung papaano babangon ang bansa mula sa korupsyon at krisis sa ekonomiya.
10: Ang kailangan marinig siguro yung paano tayo babangon. Paano tayo babangon mula sa kumuni ng korupsyon? Paano tayo babangon mula sa problema natin sa krisis sa ekonomiya?
8: Samantala, mahalaga naman para kay Prof. Romel Banlawi, Chairman ng Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research na mapag-usapan pa rin ang sektor ng trabaho. Para sa kanya, sa kabila ng mataas na bilihin, mahalaga na may trabaho ang mamamayang Pilipino nang hindi na kinakailangang umasa sa ayuda ng pamahalaan.
11: Kasi kahit na mataas na bilihin, basta may trabaho ka, at least, kaya idadaos mo yung araw. Kasi yung ayuda, kahit nagbibigyan ka ng ayuda, magdadaos lang niya in few days, pero pag nawala ng ayuda, utong pa na naman.
8: Sa kabilang banda, sinabi ni Reyes na maituturi na malaking butas sa talumpati ng Pangulo kung iiwasan niya ang issue ng flood control.
12: Nasa mahiya naman kayo. So after one year, at tatanungin ng tao, may nahiya ba? May nangyari ba? O yung mga dapat ba mahiya, tumigil na ba sila sa pagiging korupt?
8: Dagdag naman ni Calieja na dapat maisama sa SONA ng Pangulo ang naging resulta ng patuloy na pagsupo sa flood control mess at kung may opisyal na dapat managot.
9: Dapat ito ay parte ng SONA ni Presidente na pwede niyang sabihin ano na ba ang nangyari. Siguro in addition to Bombibilia, Jinggoy, etc. Ano pa ba?
8: Ako si Lestor Ler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nagpaalala ang Philippine National Police sa mga organizer ng mga kilos protesta na tumulong na mapanatili ang kaligtasan ng mga lalahok sa rally sa State of the Nation Address. Ayon sa PNP, dapat kumuha ng kinakailangang mga permit ang mga organizer at makipag-ugnayan sa mga LGU at polis. Nanindigan ng PNP na re-respetuhin at pro-protektahan ng polis ang karapatan nilang magpahayag ng opinyon at hinaing sa gobyerno. Pero kailangang mapanatili ang respeto at ang peace and order sa rally. Nasa 20,000 na police personnel ang ide-deploy sa ikalimang sona ng Pangulo sa Lunes. Samantala, walang pasok sa lahat ng public at private schools sa Quezon City sa Lunes, July 27. Inanunsyo ito ng Quezon City Government sa harap ng gaganaping State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Quezon City LGU, layo nilang hikayatin ang publiko na makinig sa SONA at maiwasan ang pagsisikip ng traffic.
0: Mga karangkada, tutukan po ang 2026 SONA ng Pangulo, a PRTV News Special Coverage. Sa Lunes po yan, 12:30 ng tanghali. Mapapanood yan sa PRTV Channel 31 at sa lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. At mapapakinggan sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: House Prosecution, binatikos ang hiling ng kampo ni VP Sara Duterte sa Senado ang sumagot ng ilang gastusin ng depensa sa impeachment trial.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
13: Delivery! Maria Jose!
14: Akin yan? Ang laki ng box!
13: Surprise!
14: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
13: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
14: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual

0: Ihatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. ERTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang ERTV Prime Media. Ka-vibes! Ay nanonood sa ERTV Prime Media.
6: Natural lang na maging one-sided ang prosecution o depensa sa isang trial. Pero giit nila ang pagiging patas at walang kinikilingan ay inaasahang dapat manggaling sa mga senator judge. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
7: Already the witness. He kept on raising the question, did you believe?
8: Magkaiba ang papel ng prosecution at senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang tugon ng prosekusyon matapos hikayatin ni Senator Judge Robin Padilla na huwag maging one-sided sa paglilitis. Anila, tungkulin ng prosekusyon na patunayan ang articles of impeachment habang trabaho naman ng depensa na pabulaanan ang mga ito.
9: Una yung sa pagiging one-sided po ng prosecution, I think that statement is pretty clear as day.
10: Since as mentioned, no, naturally, it is understood na we cannot be neutral since it's an adversarial proceedings.
8: Para kay Dinagat Islands Congressman Kakabag-aw, ang pagiging neutral kasi ay inaasahan sa senator judges.
11: Dapat pakikinggan mo ang lahat ng panig. Sa dulo, magde-decide ka batay sa napatunayan ba yung mga allegation. Pwede definitely magde-decide ka for or against.
8: Para sa prosekusyon, malayang makapagtanong ang mga senator judges sa alinmang panig kung makatutulong ito sa paglilinaw ng mga issue. Samantala, naniniwala naman si House Lead Prosecutor Jinky Luistro na mananatiling tapat ang senator judges sa kanilang sinumpaang tungkulin.
12: At the end of the day, I am hopeful na political neutrality ang mananaig sapagkat napakaliwanag niyan sa Senate Rules on Impeachment.
8: Paalala naman ni Private Prosecutor Lorna Kapunan sa Impeachment Court.
13: Although you judge what you saw, the public will judge what they have seen so far, they will also judge together with the case, the merits of the case, they will also judge the judges. So reminder to, I guess, not to the court, that the public is there out there.
8: Natapos na ng House

0: Trial ni VP Sara Duterte, pag-usapan natin ito kasama ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bukoy. Magandang hapon po, Attorney Bukoy, at welcome back sa Arangkada Balita.
1: Magandang hapon sa iyo, Jack, at salamat sa banyaya.
0: Yes, Attorney, una, tapos na ho itong Article 4. Mag-move na tayo sa ibang articles. Ano masasabi niyo ho ba na naging matagumpay ang prosecution na ipakita na nagkaroon nga ng betrayal of public trust?
1: Okay, baliktanawin natin kung ano nangyari nung siyam na araw na pagdinig at paglilitis. Ano? Ano ang natamuan ng prosekusyon? Unang-una ho, ay napagtibay nila yung kanilang unang sakdal na betrayal of public trust sa panig ng pangalawang pangulo. Bakit ko ito nasabi? Malinaw ho, matibay, kapanipaniwala at matagumpay nilang na ilahad ang ebidensya upang pagtibayin ito. Sa pamamagitan ng pagpresenta sa kanilang tatlong testigo na si Agent Kalilong, Attorney Lotto at si Director Matibag. Lalo tigit po, yun ang pagtatanong sa cross-examination, hindi lang ho nasalaylayan ng issue ang kanilang mga tinutukoy. Sa halip ay lalo pong pinagtibay pa yung testimonya ng tatlo. Ganun din po ang naging resulta sa pagtatanong ng ilang senators, judges, lalo hong umigting yung paniniwala na totoo na seryoso ang kanyang ginawang pagbabanta sa pangulo.
0: And Attorney, yun nga eh, may point doon na nagbawas ng witnesses itong prosecution. Tingin nyo nakabuti po ito?
1: Tingin ko po yung nakabuti sapagkat ang kanilang sinabing dahilan kung bakit nila iniatras yung iba pang testigo ay dahil ito ay pagpapatunay lang or corroboration lang na hindi na naman kinakailangan. Ang corroboration kasi kinakailangan yan kung hindi ho matibay yung inyong ebidensya. So kinakailangan dagdagan nyo pa upang patunayan to. Sa kanilang palagay, sa kanilang pananaw, kumpleto na at sapat na yung kanilang nailatag na mga ebidensya. Dokumentaryo, demonstrative, gaya ng video, pati testimonial, yung sa tatlong testi.
0: And Attorney, ano masasabi nyo sa manner na kumbaga hindi na mapasinungalingan yung video talagang napakita na talagang nag-exist yung video. So ang ginawa nila ay inatake naman nila yung credibility ng tatlong witnesses doon kay Kalilong, pati si Sir Attorney Lotok, di ba? Parang ginawan pa ng issue yung kung sino yung nag-appoint sa kanya doon sa posisyon, at ito nga po si Director Matibag din ay naging marami din mga issue binato sa kanya, lalo na yung katulad nung kasama pala ang kanyang asawa sa mga naging endorser ng impeachment complaint. So natural lang ho ba ito na kumbaga dahil hindi na nila mapasinungalingan yung video ay yung credibility na ang kanilang pupuntiryahin?
1: Yan ho talaga ang sistema sa ating paglilitis. Ano po? Unang-una po, nais kong tuunan ng pansin yung video. Ito ho ay napaka-incriminating ng video eh. Pero sa halip na ibaon nila ito at lumihis sila, tutukan nilang ibang issue, paulit-ulit pa nilang ipinalabas ito. So lalong pinagtibay. At sila mismo, kinumpirma nila na yung video ay totoo at authentic, hindi spliced, hindi AI. Sapagkat sila mismo ang gumamit nito. Hindi lang yon, binigyan nila ng mas lalong pagkakataon ang mga testigo upang ipaliwanag yung kanilang ang kinalabasan ng kanilang investigasyon. Sa panig ho naman ni Director Matibag, sa kanilang pagtatanong, pinalabas pa nila na itong si Director Matibag ay dating nagsilbi din sa dating Pangulo. So, lumalabas ho, nawala siyang kinakatigan dahil dati nagsilbi siya sa Pangulo, sa dating Pangulo, and then ngayon tumitisigo siya. Bakit siya tumitisigo? Sapagkat nakita niya na meron talagang batayan yung ginawang pagbabanta. So mali din ho yung naging estratehiya ng cross-examination na imbis na tibagin nila yung kredibilidad sa tamang paraan, lalo nilang pinagtibay yung kredibilidad.
0: Attorney, napansin naman din natin yung mga ilang manner ng pagtatanong ng mga senator judges. Yung iba nga ay medyo condescending yung mga tone. Tingin nyo ba proper ho yung ano, di ba dapat

0: Clarificatory questions lang ang tinatanong po nila.
1: Tama po. Sa panigo ni Bongo, yun hong pagbugbog ni Vice President Duterte dun sa kawawang sheriff na nagpapatupad lang ng kautusan ng husgado, wala namang lumabas na ebidensya kung ano yung surrounding circumstances nito. Ang nangyari ho, si Senator Judge Bongo ang naging testigo. Siya nagpaliwanag kung ano yung nangyari, ano yung background dito. So mali po yun eh. Dapat ang testigo magsasabi nun, hindi ang Senator Judge. So para siyang naging defense counsel, hindi lang defense counsel, naging testigo siya. Maling-mali ho yun.
0: Tsaka may mga ibang senators din ho, nagbe-bring up pa ng point kung naimbestigahan din ho ba yung kesyo yung issue na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pati na rin minisan na damay din po si former Speaker Martin Romualdez. Ano masasabi niyo po doon na may mga ilang senator judges na nagpapasok na ibang issue dito sa Article 4?
1: Wala akong katuturan niya sa usaping ito. Ang usapin dito ay yung Vice President at ang ginawa niyang betrayal of public trust and commission of high crimes. Hindi ho ito, hindi ho nasasakdal dito ang ating Pangulo at ang dating Speaker. At wala akong kinalaman dito yung sinasabi ng katiwalian. Yung katiwalian ho, kanilang ano na yan eh, conclusion eh. Wala pa ho naman nagiging tamang proseso patungkol dyan.
0: Ito nga din, Attorney, moving forward, kung sakali next week ay napag-usapan na pinayagan na ng ipasampina ang BIR box, pati yung bank records. Tingin nyo, although may pagdadaanan pa naman itong proseso, gano'n pa kahalaga ito?
1: Napakahalaga ho dito. Yun ang income tax return nila ay mahalaga upang ito ay iugnay sa kanyang salen at upang iugnay sa kanyang mga bank records kung magtutugma ito. Ito ho ay kanilang nilalabanan upang huwag mailabas sapagkat masyadong maliwanag nalalabas yung buong larawan ng katiwalian pag ito ay nailahad. Yun ang kanilang iniiwasan. Subalit, dahilan sa nagdesisyon na ang impeachment court na isampina to, matapos sila magkaroon ng caucus, kailangan na lang nilang harapin yung paglalahad ng mga ebidensya nito.
0: And Attorney, may iba lang tayo total kanina. Nabanggit na nga natin si dating si former Speaker Martin Romualdez. At ito nga, sinasabi nga na recently sa isang news item na pinag-aral nga ng Office of the Ombudsman na kasuhan nga ang ating former Speaker kaugnay nga doon sa flood control. Pero kung ang allegation nga ay personal na sangkot si Speaker doon sa anomalya, ano nga ba'y sinasabi ng mga records? Or mayroon bang natatandaan kayo, Attorney, na official ng DPWH o contractor na direktong nagturo sa kanya?
1: Wala ho eh. Ang kanilang minumungkahi na magtestigo ay yung si dating kalihin na Bunoan na lumalabas, siya yung pinaka may sala dito eh. Hindi siya papasok doon sa isang rekisito na hindi siya dapat tila ang may pinakamalaking sala. Ang lumalabas, siya yung may pinakamalaking sala at tumanggap siya dito. Yun o namang maleta, boys, datihan ng tinuligsayan mismo at pinabulaanan niyan mismo ni Ombudsman Remulla, pati ho ng Blue Ribbon Committee, pati na ng NBI. Pero ang mas mahalaga ho dito ay yung usapin na kung dapat ba talaga siyang ituring na nasa sentro ng anomalya. Sa ganang akin ho, at ayon sa aking mga nabasa, at ayon sa kawalan ng ebidensya hanggang ngayon, makalipas ang mahigit isang taon, meron hong tatlong maigting at mahalagang dahilan kung bakit ito ay nasa ganitong sitwasyon. Bakit siya hindi maituturing na nasa sentro? Unang-una ho, yun yung structural ng pagbabalangkas na inilatag ng konstitusyon sa pagbabalangkas o ng budget ay hinati-hati ho ito ng konstitusyon sa tatlong magkakaibang sangay ng pamahalaan. Sa ehekutibo na nagdesenyo ng budget, then sa kamara na nag-deliberate, nagkaroon ng debate ng patungkol sa budget, dumaan ito sa small committee, nagkaroon ng kanilang panukala na ibinato sa Senado na nagkaroon din ng kanilang counterpart na panukala. Dumaan sa technical working group, bumalik sa plenaryo, pinagdebatehan muli at ipinasa. Ang tawag ho sa prosesong ito ay yung macro-governmental process o pangkabuuang proseso ng pamamahala. Ang macro-governmental proseso, ibig sabihin ito, hinahati-hati ho ng konstitusyon yung proseso sa pagbalangkas ng budget. At dahil dito, hindi ho maaaring ituring o akusahan yung dating speaker na may functional control o control sa tungkulin ng legislatura. Bakit ito? Kasi nga ho, hinati-hati ng ating saligang batas yung proseso eh. Sa ehekutibo, sa kongreso, at sa mataas na kapulungan. Na nagdadala sa akin sa pangalawang dahilan kung bakit ho, hindi siya maituturing na nasa sentro. Wala siyang functional control na aking nabanggit. Wala siyang kapangyarihan na magdikta kung anong dapat nasa budget. Yan ho ay nasa kapangyarihan ng plenaryo. Lalo't higit, wala siyang kapangyarihan na magdikta kung ano ang lalamanin ng national expenditure program na nasa poder ng Pangulo. At lalo't higit, wala siyang impluwensya sa pagpapatupad ng o implementasyon ng mga proyekto sa plant control. Pangatlo ho, na pinakamahalaga din na dahilan. Ang ayun ho kay ang pagbalangkas ng budget ay ayon sa plenaryong kapangyarihan ng Kongreso na maglaan ng appropriation. Si dating Senate President po Drilon ay naging amicus curiae sa Supreme Court. Amicus curiae ho ay Latin ng friend of the court. Ibig sabihin ho ito, kinikilala yung kanyang pagkadalubhasa at natatanging kaalaman sa proseso ng pagbalangkas ng budget. Naging amicus curiae ho siya sa pagdinig ng Supreme Court dun sa inilatag na petisyon na tumutulig sa dun sa 2025 budget. At dun ho, binigyang diin ni dating Senate President Drilon as amicus curiae na ang katiwalian ay nangyayari sa implementasyon, hindi sa pagbalangkas ng budget. Hindi sa pagbalangkas. At sinabi rin niya, ang maling paggamit ng pondo ay hindi nagpapawalang disa sa plenaryong kapangyarihan ng Kongreso sa appropriation. Kaya ho, ang tingin niya, ang pang-abuso at katiwalian ay nangyayari sa implementasyon na walang kinalaman ang dating House Speaker.
0: Okay, and yun nga, Attorney, di ba nagsanga-sanga na po yung ano, may inakusahan pa nga siya na balak umalis, although dinenay na ito ng kampo ng former Speaker. Pero maiksi na lang po siguro, bakit po kaya pilit na iniuugnay yung bukod sa mahaba na paliwanag ginawa, pero bakit kaya pinipilit na maiugnay ang dating Speaker dito sa anomalyang ito?
1: Pero, nauna yung kanilang akusasyon eh. Yung big fish na sinasabi niya. Isang taon na niyang sinasabi na may big fish na masasakdal. At tinukoy na niya si dating Speaker Romualdez. Yung kanyang pagtukoy ho, wala pang katibayan. Ang proseso ho ng pagsasakdal, dapat mauna yung ebidensya, titimbangin mo ito, tsaka kagagawa ng akusasyon. Dito ho, nabaligtad. Nauna yung akusasyon, wala pang ebidensya, siya po ngayon ay under pressure na panindigan at patunayan ito. So, yung big fish na tinukoy niya noon, na si dating speaker, na akusasyon pa lamang na walang batayan, kinakailangan panindigan niya.
0: Kaya, attorney. Oh, yes, attorney. Yeah. Kala ko na po ito. Attorney, kaya opo, kala ko na wala yung audio niyo po. Again, nako, maraming salamat po, Attorney Bukoy, sa oras na binigay niyo dito as always sa Arangkada Balita. Magandang hapon po, Attorney, at mabuhay po kayo.
1: Pag kayo ang nag-imbita sa akin, hindi ako pwedeng tumanggi.
0: Sige po.
1: Magandang gabi po at salamat.
0: Salamat po. Ingat po.
2: Pinag-aaralan ng prosecution at defense team ang panukala ni Presiding Judge Cheese Escudero na palitan ang kanilang mga tagapagsalita na kabilang sa listahan ng kanilang mga legal counsel. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda.
3: Mention of the body. Bago mag-adjourn ang ikasyam na araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte kahapon, isang mungkahi ang iniwan ni Presiding Officer Senator Judge Francis Kis Escudero patungkol sa mga tagapagsalita ng magkabilang kampo ng prosecution at defense.
4: As the trial goes on, it might take its toll with respect to the spokespersons and counsels at the same time being able to distinguish between the merits of the case and purely procedural observations and or facts. So you might want to consider, in order to give a freer hand, nominating a spokesperson that's purely a spokesperson that is not limited by the rules of the impeachment court with respect to what he or she can say.
3: Sa ngayon, si Attorney Michael Poa ang tumatayong spokesperson para sa defense, habang si Attorney Benjamin Tolosa Jr. naman ang sa prosecution. Pareho rin silang kabilang sa listahan ng mga legal counsel ng prosecution at defense panel. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol, nagpaalala lang ang presiding officer lalo pat posibleng malabag nila ang Rule 18 kung saan makapagsabi sila ng mga merito ng kaso sa labas ng korte. Maingat naman umano ang dalawang tagapagsalita, pero habang gumugulong ang impeachment trial, mas mahirap daw na balansehin ang kanilang trabaho. Sagot naman ni Poa, ikukonsulta pa nila kay VP Sara ang naging suwestiyon ng impeachment court.
5: So this is something that I cannot decide by myself. It will be something that I will have to talk to the Vice President about and hear her thoughts on the matter. And if ever, then we'll let you know. At the end of the day, whatever she thinks is best and whatever I can do to contribute to help, you know, in this impeachment proceeding, I'm willing to do either.
3: Ilalatag muna ng defense team sa Vice Presidente ang advantage at disadvantage ng magiging desisyon ng kanilang kampo. Nauna naman ng sinabi ni Attorney Poa na dagdag trabaho kung maglalagay ng spokesperson na hindi kasama sa counsel ng defense team. Kailangan pa raw kasi itong gabayan sa mga sasabihin sa media. Ang hanay naman ng prosecution panel, pag-uusapan muna kung papalitan ba ang kanilang tagapagsalita.
6: We will bring that up with Attorney Jay Tolosa, no? And ever since naman, we are always deciding as a team, no? So we will be consulting each other as to the best action to take.
7: We said all decisions of the prosecution, whether it be public or private, is always consultative, collegial, and collegial.
3: Pero nakadepende pa rin daw kay Attorney Tolosa kung aalis bilang counsel o mananatiling spokesperson ng prosecution team. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Tinawag ng House Prosecution na highly improper ang hiling umano ng kapo ni Vice President Sara Duterte na sagutin ng Senado ang pagkain at iba pang gastusin ng defense team sa impeachment trial. Kinwestiyon ng House Prosecution Panel ang ulat na hiniling nila VP Sara na sagutin ng Senado ang bayad sa kanilang catering at iba pang logistical expenses. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, maari pa umanong magdulot ng procurement issue ang kahilingan. Aniya, walang obligasyon ng impeachment court na sagutin ang gastusin ng alimbang panig sa paglilitis. Ayon naman kay Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin, hindi ang COP ang kahilingan dahil may sariling opisina at pondo naman ang Vice Presidente.
8: Tingin ko nga ho dyan, parang the OVP is basically opening up the Senate for a procurement case. Hindi ba? Kasi parang ang gusto nila, sarili nilang caterer, pero ang tagabayad, ibang tao.
9: I find it highly improper kasi may opisina rin naman ng ating pangalawang pangulo and they can actually charge all those expenses to their office. So yung isa lang kasi doon, yung pagdududahan mo ng Senado na baka mamaya may laso yung ipapakain sa mga tao, medyo maiinsulto ang ating Senado dyan.
2: Naniniwala ang karamihan ng mga Pilipino na dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang mga paratang sa kanyang impeachment trial batay sa pinakahuling survey ng Momentum Research. May umaarangkadang balita si Christian Bascones.
10: Hey, Personal na sumagot at humarap sa mga alegasyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Yan ang pinaniniwalaan ng karamihan ng mga Pilipino na dapat gawin ang nasasakdal na si Vice President Sara Duterte. Resulta ito ng nationwide survey na isinagawa ng Momentum Research mula July 13 hanggang 16 ngayong taon. Sa tala, lumalabas na higit 44% ng mga na-survey ay sinasabing lubos na mahalaga ang pagharap ng Vice Presidente sa impeachment court. Dagdag dito ang 39% na nagsasabing mahalaga ito at higit 10% ang nagsabing hindi na ito mahalaga. Ayon sa founder at CEO ng Momentum Research na si Professor Clive Arguelles, marahil nakakapagtimpi pa rin ang taong bayan pero may hangganan ito.
11: Paano kung dalawang buwan na yung paglilitis ni Haniho, pagtangge o pagdeklara na siya ay guilty? Wala eh. We haven't heard from the Vice President so far. And I think darating yung point na magiging baka unacceptable na yun sa ating mga kababayan.
10: Sa pagtalakay ng Article 4 na naglalaban ng pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya, sinabi ni Arguelles na hindi na dapat pagdebatihan kung totoo ba ang mga banta ng Vice Presidente.
11: Wala nang duda sa ating mga kababayan na ito ay hindi katanggap-tanggap. Tingin ko wala na din duda doon sa kahit sa depensa, hindi naman nila itinatanggi na nagkaroon ng grave threats.
10: Isang next generation public research firm ang Momentum Research na itinatag ng mga akademiko. Ayon kay Arguelles, mahalagang magkaroon ng isang non-partisan research para lumabas ang tunay na pulso ng bayan.
11: Our results speaks for itself na makita nila kahit yung iba doon ay not necessarily it's the same opinion as mine. Inalabas po namin yon, pinapublish natin na itong opinion ng ating mga kababayan.
10: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Maring kasuhan ng grave threat at inciting to sedition ng National Bureau of Investigation si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na isinama na sa investigasyon ng Special Task Force ang pahayag ni Mayor Duterte noong Mayo na isang ulo lang ang gusto namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Sabi ni Matibag, naging trigger point sa pagbuo ng Special Task Force ang mga pahayag ni Mayor Duterte. Pinag-aaralan din aniya ng NBI kung may sabuatan sa banta laban sa Pangulo. Samantala, dumoble sa digital growth ang inilabas ng Pag-ibig Fund Housing Loan sa unang kalahati ng taon. Ayon sa datos ng Pag-ibig, higit na dumoble ang socialized housing financing sa ilalim ng flagship expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi rin ng Department of Human Settlements at Urban Development na ang magandang resulta na ito ay sumasalamin sa pagsisikap ng gobyerno na gawing mas abot-kaya ang pagkakaroon ng bahay, partikular sa minimum wage at low-income Filipinos.
2: Sa pagkakataong ito, kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Media Studios si Pag-ibig Vice President Jack Jacinto Jr. para himayin ang magandang balitang yan. Magandang gabi po, Sir Jack, and welcome sa Arangkada Balita.
12: Magandang gabi po, Ma'am Nina, at magandang gabi po sa lahat ng nanonood po sa atin.
2: Ayan, nakikiisa po ako sa kulay ng pag-ibig, di ba? So, Sir Jack, ano-ano ang key factors na nagtulak dito nga sa report na double-digit ang growth ng home loan releases ng Pag-ibig Fund ngayong unang kalahati ng taon? So, ibig sabihin nito ay dumami pa ang nakapag-home loan.
12: Tama po. Una po sa lahat ay lubos po kaming natutuwa sapagkat lalo pong dumami sa ating mga kababayan ang nagkaroon po ng sarili nilang tahanan sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan. In fact, ho, more than 43,000 unang anim na buwan pa lamang po ng ating taon. At ito po ay patunay na natutugunan po natin ang direktiba po ng ating Pangulong Marcos na gawing abot kaya ang pagkakaroon ng sariling bahay ng ating mga kapwa Pilipino. At dalawang bagay po yung aming nakikita rito. Una po ay sa tulong po ng suporta po ng ating pribadong sektor, maging ng mga fellow government agencies po natin, ay tumataas po at dumarami ang available na housing units na abot kaya ng ating mga kababayan. Habang ang Pag-ibig Fund po ay patuloy na ginagawang abot kaya ang monthly payments, ang ating Pag-ibig housing loan upang makabili ang ating mga miyembro ng sarili nilang tahanan.
2: Ay, himayin natin yan, yung mga housing loan na abot kaya para sa ating mga kababayan. Pero dito po muna tayo sa kabuuang 69.19 billion na ang naipamahagi doon sa sinabi niyong higit 43,000 na units. Paano po ito nakatulong sa pagsugpo sa pangkalahatang housing backlog ng bansa?
12: Opo, ito po'y direktang tumutugon sa pangangailangang pabahay po ng ating mga kababayan. Sapagkat una po ay pinapakita ho nito na gumagana. At yung pong mga pulisya at yung pong mga programang ating ini-implement sa ilalim po ng pamumuno ng ating Pag-ibig Fund Chairperson, Housing Secretary Jose Ramon Aliling, yung pong mga programang inilatag po natin ay tunay pong tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan para magkaroon sila ng sariling bahay. At hindi po kami tumitigil dito sapagkat kailangan po ay lalo pa nating paramihin yung mga housing units na maaaring mabili ng ating mga kababayan. Kasama na po riyan yung mga investments ng Pag-ibig Fund upang lalong dumami po yung mga socialized housing units habang patuloy po nating pinabababa ang interest sa Pag-ibig Housing Loan para muli po maging abot kaya para sa ating mga miyembro ang magkaroon ng sariling bahay sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan.
2: Nasa magkano po per unit dun sa 43,000 na we mentioned earlier?
12: Mula po doon sa 43,000 housing units, matutuwa po kayong malaman na around 6,600 po rito ang kabilang sa socialized housing units. Okay. Ibig sabihin, ito po yung dami ng ating mga kababayan na napapabilang sa minimum wage and low income sectors na natulungan pong magkaroon ng sariling bahay. Natupad ho yung kanilang pangarap na magkaroon ng sariling bahay.
2: Ito po ba yun?
12: Yung, dahil sa Pag-ibig Housing. Kasama po riyan. Opo, ito po sa pagkakatanda ko, ito po sa Laguna.
2: Sa Laguna.
12: Opo, at makikita po ninyo, Ma'am Nina, ay ito po ay ready na po for occupancy. Maari na pong tirahan ng ating mga kababayan matapos po nilang mabili ito sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. At katunayan po, Ma'am Nina, yung pong ating Pag-ibig Housing Loan muli po sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program, maliban po dun sa ipapautang ng Pag-ibig Fund para mabili ang ganitong uri ng unit. Kadalasan po, ito ay nasa 950,000 pesos.
2: Pang 1 million.
12: Opo, wala pa hong itong 1 million.
2: At ilang square meters?
12: Ito po ay nasa 32. Tanda ko po, ito ay nasa 32 square meters.
2: Tsaka maganda yung maaliwalas yung environment, malalaki yung mga kalsada.
12: Kasama po yan. At ang Pag-ibig Housing Loan para rito ay ginawang mas abot kaya. At sa katunayan po, maliban doon sa mahihiram ng ating miyembro para pambili ng bahay, ay maaari pa niyang dagdagan yung kanyang mahihiram na up to 100,000 pesos para po ang gusto po kasi natin sa Pag-ibig Fund. At paalala po ng ating CEO na si Manang Malen Acosta, pagkabili ho ng bahay, dapat ay matirahan na agad, makalipat na agad yung ating miyembro. Kaya po, maliban sa pambili ng bahay sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan, meron pa hong additional kung kailangan ho ng miyembro na 100,000 pesos para po ay makapagpa-install po ng electricity, ng ilaw, ay makapagpagawa pa ng additional partition para po muli. Pagkatapos ho niyang mag-housing loan at makabili ng sariling bahay ay makalipat na po agad ang kanyang pamilya doon po sa nabili nilang housing
2: unit. So may additional
12: unit
2: na pwedeng hiramin na 100?
12: Up to 100,000.
2: Up to 100,000 pesos na syempre mga gamit sa bahay, di ba? Kailangan mo rin ng budget
12: yung
2: para
12: mga
2: dyan.
12: Fixtures po rito muli po para po ay makalipat ang ating miyembro sa kanyang nabiling housing unit.
2: So I'm sure marami ang mga kababayan natin talagang very interested, especially yung mga maliit lang ang kita at pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Ito po ba yung 4PH, no?
12: Kasama
2: na
12: po yan.
2: Po ninyo. So, paano po pwede mag-apply dito yung ating mga low income wage earners or yung kahit mababang sweldo mo ay kaya nilang
13: ma-afford itong 950,000. Yun po yung pinakamura, no?
12: Tama. Ang pagkakataong magkaroon ng sariling bahay ay ito po, hinahatid na ho ng Pag-ibig Fund sa lahat po ng ating mga miyembro, middle class earners, maging sa mga, at lalo na sa ating mga low income and minimum wage earners. Una po sa lahat, lalo po nating pinababa ang interest rates. Pinapanatili ho nating mababa para abot kaya at.
13: At magkano nga ba ang interest rates?
12: Ngayon po ay nasa 3% ang subsidized rate sa ilalim po ng expanded 4PH program, yung Pag-ibig Housing Loan sa programang ito. Gano'n po kahalaga ito, Ma'am Nina, sa ating mga nanonood. Imbis po na ang monthly payment sa around 5,800 or 6,000 pesos a month, yung monthly payment po dito para sa isang 950,000 peso loan, nasa 4,000 na lamang.
13: Mm-hmm.
12: So halos 2,000 po ang natitipid ng ating miyembro kada buwan sa kanyang monthly payments na magagamit pa po niya sa ibang pangangailangan ng kanyang.
13: At gaano katagal yung pagbayad niyan?
12: Ang pagbabayad po naman ng Pag-ibig Housing Loan, in-extend po natin up to 30 years to pay.
13: Yes.
12: Para ho mas mababa yung maging monthly payments. Kung gugustuhin po ng miyembro na mas maikli ang payment period, ay maaari po niyang gawin yon. Ngunit up to 30 years po ito para ho lalong mas mababa yung monthly payment at mas magaan po sa ating miyembro.
13: At saka balita ko nga, up to 10 million na. Dati kasi 6 million. Ang pagkakaalam natin, up to 10 million na rin ang pwedeng i-loan.
12: Tama po, ma'am.
13: Isang individual.
12: Lalo ho natin pinalawak yung sakop ng Pag-ibig Housing Loan. Ngayon po ay up to 10 million pesos na yung maaaring mahiram ng ating mga miyembro. Ito naman po ay para tugunan yung pangangailangan po ng middle class, upper middle class earners po natin na miyembro din ng Pag-ibig Fund. At para po sila rin po ay mapakinabangang lalo yung ating programa sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan.
13: Same interest rates.
12: Ang maganda ho riyan, Ma'am Nina, may promo rates pa ho tayo. Until the end of the year, yung pong interest rates ho natin, pangkaraniwan ay nasa 6.25%. Mm. Ito po'y lalo ho nating pinababa para sa mga loans na mula 1.8 million pesos hanggang 4.9 million pesos. Ang interest rate po ay 4.5%.
13: Okay.
12: Imbes na 6.25%. At mga loans na mula 4.9 million hanggang 10 million pesos, 5.75% na lamang po for the first 3 years of the loan. Ibig sabihin po niyan muli, mas lalo ho nating ginagawang abot kaya ang magkaroon ng sariling bahay para sa ating mga miyembro sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan.
13: Alright, talagang marami pa sana kaming gustong itanong, pero I'm sure babalik po kayo at aabangan rin kayo sa nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Busto sa DZMM. Sana po, ano, para sa pagpapatuloy ng aming usap ang Pag-ibig. Maraming salamat, Pag-ibig Vice President Jack Jacinto Jr., sa inyong panahon at mga ibinahaging impormasyon. Magandang gabi po.
12: Maraming salamat po.
0: Nakataas na ang signal number 1 sa ilang bahagi ng bansa habang bumibilis ang takbo ng bagyong Quiapo pahilagang kanluran sa Philippine Sea sa silangan ng Cagayan. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang Tropical Depression Quiapo sa layong 640 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugsong hanggang 55 kilometers per hour. Asahan ng malakas na hangin sa mga lugar na nasa signal number 1 gaya ng Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng Aurora, northern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya at northern portion ng Benguet. Bahagyang lalakas ang bagyong Quiapo habang nasa Philippine Sea at maaring maging tropical storm category bukas. Lalabas naman ito ng PAR sa Sabado ng umaga. Asahan pa rin ang pag-ulan dahil naman sa habagat sa malaking bahagi ng Mindanao, Siquijor, Bohol at Southern Leyte.
13: Good news para sa mga trainee ng Air Traffic Control. Maaari na silang makapag-ensayo sa real-life scenario ng Air Traffic Control matapos na ilunsad ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang tatlo nitong simulators. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
14: Mas pinalawig pa ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang Kadalang Air Traffic Training Service Center. Inilunsad na kasi nila ang tatlong air traffic simulator, ang aerodrome, en route at approach simulator.
15: Yung simulator ay gagamitin sa training ng ating mga air traffic controller students. Isisimulate yung normal procedures, yung emergency procedures.
14: Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, importanteng ginagawang moderno ang aviation infrastructure para maging competent ang sistema.
16: No, meron makakampante po tayo na lahat ng ating air traffic controllers, ang air traffic personnel natin, they're competent talaga para po i-manage ang air traffic natin.
14: Kabilang din ito sa pagtugon ng Transportation Department sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas ang pagbabyahe ng mga pasahero. Ito yung isa sa mga inilunsad na simulators ng Civil Aviation Authority of the Philippines ngayong araw ng Huwebes. Ang nakikita nyo sa aking likuran ay ang Aerodrome Simulator. Dito mag-iensayo yung mga air traffic controller kung saan may mga real-life scenarios sa Aerodrome Control Tower. Good news naman ito para kay Cali Varias na nasa ikatlong linggo na ng pagiging trainee sa ilalim ng Comprehensive Air Traffic Service ng CAAP.
17: This is a very great opportunity for me. Free yung training. So parang pag free yung training kasi most commonly you're not gonna expect much eh. Pero nung unang sinabi sa amin, may bago simulator, pinakita to. It's like, wow, free, tas etong lahat. Dito kasi mas nai-immerse kami. Mas ma-practice talaga yung decision making namin.
14: Nagkakahalaga ng 250 million pesos ang tatlong simulators. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
13: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Minya Corpus.
0: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
13: Arangkada Balita.
18: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
19: Binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc. Isa pang barko ng China, nagsagawa rin umano ng delikadong maniobra laban sa barko ng Philippine Coast Guard. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, Pangulong Marcos gusto ng reset o pagsisimula muli ng relasyon ng Pilipinas at China. Magkapatid na menor de edad na binugaw umano ng kanilang sariling ina sa mga dayuhan, sinagip. Trabahador na bagsakan ng malalaking tipak ng granite sa Liloan, Cebu, patay. Grade 3 student na sawi matapos saktan at ilang beses na ampasin ng notebook sa ulo ng kanyang kaklase. Ilang lugar sa Soksarjen region lubog sa baha dahil sa habagat. Wind signal number 1 nakataas naman sa 14 na probinsya dahil sa bagyong Quiapo. Presyo ng diesel, posibleng tumuntong na naman sa 100 piso kada litro sa mga susunod na linggo. Bini, mainit na sinalubong ng blooms sa Los Angeles.

0: Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa pagpapakawala na naman ng water cannon ng China sa barko ng Pilipinas. Muling binomba ng tubig ng China Coast Guard ang sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bao de Masinloc. Nagsagawa rin ng delikadong maniobra ang isa pang Chinese vessel laban naman sa barko ng Philippine Coast Guard. Nagpapatrol, Alison Ko.
2: Tatlong araw matapos ang komprontasyon sa pagitan ng mga Pinoy at Chino sa Union Shoal na ikinasugat ang dalawang sundalong Pilipino, binomba ng water cannon ng China Coast Guard ang barko ng B-4 sa Bajo de Masinloc na maghahatid sana ng fuel subsidy para sa mga mangingisang Pilipino. Ayon kay PCG Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita para sa West Philippine Sea, hindi naman tinamaan ang barko ng B-4 pero may delikadong pagmaniobra ng isa pang barko ng Chinese Coast Guard laban sa isang barko ng PCG. Wala anyang nasugatan sa mga insidente at matagumpay pa rin ang misyon ng PCG at B-4 sa West Philippine Sea salungat sa pahayag ng Chinese state-owned media na naitaboy umano ng Chinese vessel sa mga barko ng Pilipinas sa nasabing bahura.
3: Again, I am highlighting that the reason why they're doing this is that they are threatening a smaller B-4 vessel to change its course. But as I said, despite of such muscle flexing, threatening the B-4 vessel to change its course, we still proceeded to the mission.
2: Ayon naman sa tagapagsalita ng Chinese Coast Guard, ang Pilipinas umano ang nanghimasok sa Bajo de Masinloc na tinatawag nilang Huangyan Dao. Handa rin umano silang igiit ang anyay karapatan at interes ng China sa inaangking lugar. Bukod sa fuel subsidy mission, nagsagawa rin ng PCG ng isang Maritime Domain Awareness Flight sa Bajo de Masinloc ngayong Huwebes. Pero pagkalampas ng eroplano ng 35 nautical miles sa kanluran ng Zambales, agad itong sinalubong ng radio challenge ng China Coast Guard. Namataan din ang dalawang Chinese Maritime Militia vessels sa hilagang kanluran ng Bahura. Nakabuntot pa ang isa sa kanila sa MV Mamalakaya na may sakay ng mga mangingisang Pilipino.
3: The Chinese is the one who escalates the tension, carry out unlawful activities. So we are just on the receiving end. It never prevented our Coast Guard from still pushing for our rights and still maintaining our presence in the West Philippine Sea.
2: Samantala, binisita naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ospital ang dalawang Navy personnel na nasugatan sa paluan sa Ayungin Shoal. At personal na ginawaran sina Seaman First Class Underwater Operator Carmelo Abali at Private Eric Lasida ng Order of Lapu-Lapu. Tumanggap din ang dalawa ng tig-100,000 pisong ayuda ayon sa Malacanang. Una nang ikinatwira ng ambassador ng China na si Jim Chen na lumapit ang China Coast Guard sa mga Pinoy sa hinalang nagsasagawa ng konstruksyon sa BRP Sierra Madre. Pero giit ng pamahalaan at mga eksperto, karapatan ng Pilipinas na magtayo ng istruktura sa Ayungin Shoal na sakop ng exclusive economic zone ng bansa. Ito rin ang binigyang diin ngayon ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr.
4: Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Hindi na nangahulugan na kinukumpirma ko ang isang bagay o hindi kasi nilalagyan nila na salita yung bibig natin eh. Sinasabi ko, wala silang pakialam.
2: Dagdag ni Chudoro, wala siyang nalalaman tungkol sa provisional agreement o kasunduang binabanggit ng Chinese ambassador.
4: Gusto nilang kontrolahin yung area. Manging-imbento yan ng violation. Gumagawa talaga ng istorya yung mga yan para magkaroon sila ng paraan paano ka pasukin. Yan ang dapat malaman ng ating mga kababayan. May intention yan. Hindi titigil yan. Nasa atin na nasupuin yan at itigil yan.
2: Bagamat mahalaga ang dialogo, nanindigan si Chudoro na dapat itong nakabatay sa international law at may suporta ng matibay na depensa. Alison Ko, ABS-CBN News.
1: Samantala, may paglilinaw po ang Department of Foreign Affairs sa issue ng provisional understanding o kasunduan sa pagitan ng Pilipinas sa China na ayon kay Chinese Ambassador Jing Chen ay nalabag sa kumprontasyon sa Yungin Show nitong Lunes. Gayon ng DFA, hindi kinikilala ng naturang kasunduan ang jurisdiksyon ng ibang bansa sa karagatang sakop ng Pilipinas at layong lang itong pagkasunduin ang Pilipinas at China pagdating sa pagsasagawa ng rotation at resupply o re-remission sa Yungin Shoal. Ayon pa sa DFA, sa ilalim ng provisional understanding, hindi kailangan magpaalam ng Pilipinas kung magsasagawa ng re-remissions, hindi nito pinapayagang sumakay o mag-inspeksyon ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at hindi nito isinusuko ang soberanya ng Pilipinas. Nagkasundo ang Pilipinas at Sweden na paigtingin pa ang defense cooperation sa iba't ibang larangan. Sa gitna ng tatlong araw na pagbisita ni Swedish Defense Minister Paul Janssen sa Maynila, napag-usapan nila ni Defense Secretary Gilbert Diodoro Jr. ang pagtaguyod sa international law at kalayaan sa paglalayag, lalo't may kinakaharap ding banta sa maritime security ang Sweden, kaugnay sa pananakop naman ng Russia sa Ukraine. Binisita rin ni Janssen ang Philippine Navy at Coast Guard upang maunawaan ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Bilang bahagi ng European Union, sinabi ni Janssen na suportado ng Sweden ang 2016 arbitral ruling. Pagtutunan naman ng dalawang bansa ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation na nilagdaan sa Shangri-La Dialogue sa Singapore noong 2023. Habilang dito ang pagkilatis ng Pilipinas sa alok ng Sweden na multi-role fighter aircraft para sa modernization program ng AFP. Napag-usapan din ang pagtutulungan ng Manila at Stockholm sa maritime surveillance, cybersecurity, civil defense, space, defense innovation at information.
5: Isang reset ang ninanais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ang pagsisimula muli sa ugnayan ng Pilipinas at China. Ito'y matapos ang insidente sa Yungin Shoal na ikinasugat ng dalawang Pilipino. At live mula sa International Media Center sa Paranaque, nagpapatrol Jervis Manahan. Jervis, may mga naging pahayag ba ang China kaugnay sa ugnayan nila sa mga karatig bansa?
6: Yes, Karen, matapos nga itong panibagong insidente na pagbobomba ng water cannon ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea, ay muling iginiit ng China na pinapahalagahan nila ang mga pakikipagkaibigan at ugnayan nila sa mga kalapit na bansa.
7: Pagtugon sa mga hamon sa pagkain at enerhiya ang napag-usapan sa ASEAN Plus 3 meeting ngayong Huwebes, kung saan kasama ang Japan, South Korea, China. Binigyang diin ng Foreign Affairs Department ang kooperasyon, lalo't patong-patong na ang hinaharap na hamon sa buong mundo.
8: Regional challenges require regional solidarity. We learned that no country can face major shocks alone and that cooperation is most meaningful when it provides confidence, stability, and practical support.
7: Dito iginiit ng Vice Minister of Foreign Affairs ng China na pinahahalagahan nila ang magandang ugnayan sa mga kalapit nitong bansa.
9: The Chinese government always attaches high importance to developing good neighborliness and friendship with neighboring countries. We've always actively participated in East Asian cooperation.
7: Rule of law is a ayon sa Malacanang, gusto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang reset o pagsisimula muli ng ugnayan ng Pilipinas at China. Sinabi ito ni Marcos na ipatawag si Chinese Ambassador Jing Chen sa palasyo nitong Martes.
10: Tumagal ang meeting ng 1 oras at 20 minutos. Yes, at nag-usap sila at ang nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga

0: Tapos at baba si Ambassador, nakangiti naman si Ambassador, nakangiti naman din sa amin, at pagkakita namin sa Pangulo at kasama si ES Ralph Recto, nakita naman natin na positibo. Sa nakita kong mukha ng Pangulo ay positibo naman na naipaabot din niya sa bansang China kung ano yung nais ng bansang Pilipinas.
1: Natalakay din sa Malacanang ang umano'y July 2024 provisional arrangement sa pagitan ng Pilipinas at China. Sinabi kasi ng Chinese Ambassador na nagmula ang tensyon sa Ayungin Shoal nang lumabag ang Pilipinas sa sinasabing arrangement dahil sa mga umano'y paggawa sa BRP Sierra Madre. Pero nang tanungin kung mayroon nga bang ganitong kasunduan,
0: hindi ko po masasabi kung meron dahil hindi po, kailangan po sa kanya manggaling muna kung anong arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Yun yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre, right? O pero hindi yun deal with President Marcos Jr.
1: Nauna ng kinundena ng US ang karahasan ng China. Kaya may ilang nangamba na posibleng magkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa pagkikita sa ASEAN Foreign Ministers Meeting dito sa Maynila. Kahapon nagkaroon ng bilateral meeting ang US at China na tinawag nilang isang produktibong pagpupulong.
2: These challenges and these claims of sovereignty over territory are a growing challenge. It's why we continue to reiterate our commitment to our treaty partners, but also our commitment to freedom of navigation and respect for territorial rights in the region. And it's one of the cornerstones of our engagement in the Indo-Pacific and especially the ASEAN. And I made that point in every forum that we've had here.
1: Hindi nagbigay ng panayam si Wang Yi sa ASEAN meetings dito.
3: Karen, kanina ay natanong si U.S. Secretary of State Marco Rubio kung dadalo ba si U.S. President Donald Trump sa ASEAN Leaders Summit na isasagawa dito sa Maynila sa Nobyembre. Ang sinabi sa atin ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ay gusto ni President Trump na dumalo pero hindi siya makapagbigay ng commitment dahil nakadepende pa rin ito sa kanyang schedule. Sa ilang sandali na lamang ay haharap na sa media dito si DFA Secretary Teresa Lazaro para i-detalye sa atin kung ano nga ba ang mga naging bunga nitong ASEAN Foreign Ministers Meeting. At bukas ay nakatakdang pangunahan ng Pilipinas ang 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation sa pamamagitan ng isang serye ng high-level meetings at isang gala dinner sa Malacanang. Karen.
4: Maraming salamat, Jervis Manahan. Sa ibang balita naman, nasa gip ng National Bureau of Investigation o NBI ang dalawang menor de edad na magkapatid sa Tarlac matapos umanong ibugaw ng sarili nilang ina sa mga dayuhang kliyente para sa online sexual activities. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
5: Nagtungo sa Concepcion, Tarlac ang mga ahente ng NBI Violence Against Women and Children Division na susumbong ng United States Homeland Security Investigations na may isang nanay na umunay nagbebenta ng malalaswang video sa mga Amerikano at nag-aalok online ng sexual activities gamit ang kanyang dalawang menor de edad na anak.
6: Ang kaso pong ito ay nirefer ng ating counterparts from the Homeland Security Investigations. Ito po ay noong December 2025 pa na i-refer, pagpapatunay lamang na ang NBI po is comprehensive at long haul ang ating investigation. At hindi lamang kami nangihinayang dahil naging maganda ang resulta.
5: Ayon sa NBI, pinapadala ng mga kliyente na yun ang bayad nila sa suspect sa pamamagitan ng digital wallet.
7: Mayroon po kami ebidensya na nagsasabi na gumagawa po kayo ng paglatak na kaya inabit at CCO or sabi po. Ngayon, ito po yung mga anti-romasok po sa inyo.
5: Dahil dito, nagkasana ang entrapment operation ng NBI kasama ng pagpapatupad ng warrant to search, seize, and examine computer data.
6: Nagkaroon ng pagkakataon ng ating VOCD agents to witness an actual transaction being performed by our subject. Kaya naman napatunayan talaga na nagkaroon ng active sale ng gantong klaseng mga materials kung saan lumalabas na mga minor de edad ang talagang ino-offer na magpe-perform ng online sexual activities.
5: Sa on-site digital forensic examination, nakumpirma umano sa isa sa mga nakumpiskang cellphone ng suspect ang mga naging transaksyon niya sa mga dayuhang kliyente.
6: Nakakuha po ng call logs at saka mga chat conversations. Pagpapatunay lamang po na talagang confirmed ang information na ibinato sa atin ng ating counterparts from abroad.
5: Inaresto ng mga operatiba ang suspect. at sinagip naman ang 9 taong gulang at 3 taong gulang niya mga anak. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang 2 menor de edad na sumasailalim sa psychosocial intervention. Sa ngayon patuloy na sinusuri ng NBI ang manakumpiskang digital devices para matukoy kung gaano katagal naman ang operasyon, kung magkano ang kinita dito, at kung posibleng may iba pang biktima o kasabwat. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
8: Patay ang isang grade 3 student matapos umanong saktan ng kanyang kaklase noong Martes sa Agdao, Davao City. Nauna rito, umuwi ang bata noong July 17 sa kanyang pamilya na may iniindang sakit sa ulo. Dinala pa sa Southern Philippines Medical Center ang estudyante pero pumanaw rin ito dahil umano sa brain injury resulting in brain failure ayon sa PNP. Batay sa inisyal na investigasyon ng Davao City Police, hinampas umano ng notebook sa ulo ng ilang beses ang babaeng biktima ng kanyang lalaking kaklase. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang karagdagang detalye ng insidente at wala pang tugon ang mga opisyal ng paaralan. Nanawagan naman ang pamilya ng biktima ng hustisya para sa kanilang anak. Ang update sa Bagong Quiapo mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na nga ba ang bagyo at saan-saan ito makakaapekto?
9: Bernadette, kumikilos na palapit ang Tropical Depression Quiapo sa Northern Luzon. Huli itong namataan sa layong 640 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Taglay pa ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugsong umaabot ng 55 kilometers per hour. Mabilis ngayon ang pagkilos ng bagyo, pahilagang kanluran, 30 kilometers per hour. Kapamilya, umaabot po sa 400 kilometers ang naaabot ng malakas na hangin ng bagyo mula sa kanyang sentro. At kita natin sa ating satellite animation na humahampas pas na yung kaulapan nito dyan sa southern part na sa Bicol region at ilang bahagi ng Kabisayaan. At habagat naman ang nagdudulot ng mga pag-ulan sa Palawan, ilang bahagi ng Visayas at maging sa Mindanao. At bilang paghahanda sa paglapit ng bagyo, nakataas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa 14 na probinsya, kabilang na po ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, hilagang bahagi ng mga probinsya ng Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, maging sa Apayao, at Talinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, hilagang bahagi ng Benguet, Ilocos Norte at Ilocos Sur. At bukas pa posibleng maramdaman yung pagbugso ng malakas na hangin sa mga lugar na ito. Posibleng lumakas pa hanggang tropical storm ang bagyong Quiapo bukas, kaya pwede po magtaas ng wind signal number 2 ang pag-asa sa mga lugar malapit sa daraanan ng bagyo. Tatawirin po ng bagyong Quiapo Biyernes ng hapon hanggang gabi ang Babuyan Islands at posible ang paglandfall nito sa alinman sa mga isla doon o pagdaan lamang ng malapit. Pwede makalabas na ang bagyo ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng umaga, July 25. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, July 24, Biyernes sa Luzon, malalakas na po ang ulan sa umaga dahil sa bagyo dyan sa Cagayan, Isabela at dito sa probinsya ng Apayao. Mas maraming bahagi sa Northern Luzon ang uulanin, lalo po sa Cordillera at Ilocos Region. Mula po yan tanghali hanggang pagsapit ng hapon habang tumatawid yung bagyo sa may Babuyan Islands. At kung nakatawid na po yung bagyo ng Babuyan, ay mas mabababad pa hanggang pagsapit ng gabi sa matinding pag-ulan itong bahagi ng Ilocos Region at Cordillera. Pero hindi nga asang mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ilang lugar sa Central Luzon, Calabar Zone at Bicol Region. Pero kapamilya, nakita natin yung malalakas na mga pag-ulan na aasahan sa Northern Luzon. Posible po ang delikadong mga pagbaha at paguhon ng lupa dahil nga sa dami ng aasahang ulan mula sa bagyo. Kaya planuhin po ang inyong paglikas at makinig sa inyong local officials para sigurado ang inyong kaligtasan. Sa Palawan, aasahan din po ang kalat-kalat ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng probinsya at minsan po malalakas yan dahil din sa habagat. Sa Visayas, meron pang malalakas na paulan ang habagat sa umaga sa Negros Island at ilang bahagi po ng Cebu, at bago magtanghali, maulan din sa may Iloilo at Guimaras. Meron pang mga kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa Western Visayas, Negros at Cebu. Pagsapit po yan ng hapon at sa gabi, mapabawasan na yung mga pag-ulan sa ibang bahagi ng Kabisayaan. Sa Mindanao, maulan pa at may malalakas pang paulan sa umaga hanggang pagkapananghalian ang habagat sa may Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Lanao Provinces, Maguindanao Provinces, Sokcergen at ilang bahagi po ng Davao Region. Sa hapon, may malakas na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Mindanao at oras ng hapunan may malakas na ulan dito sa may Agusan del Norte, pero pagsapit ng gabi, halos wala na po mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Tayo naman sa Metro Manila, maulap at buong araw pong posibleng may kalat-kalat na mga pag-ulan dahil sa habagat. Pero habang wala pa ang paulan ng habagat sa Bulacan, nagtala na naman ng panibagong record low ang Angat Dam, 151.45 meters o halos 60 metrong mas mababa sa normal high level nito na 210 meters. Pero kapamilya, sabi ng PAGASA, kung babagsak ang 100 millimeters na ulan sa Angat Watershed, ay posible pong tumaas ang level ng tubig sa dam ng hanggang 5 o 7 metro. At kapamilya, binaha at nakaranas po ng landslide sa ilang lugar sa Sokcergen Region dahil sa mga pagulang dulot ng habagat. Sa bayan ng Maasim sa Rangani Province, nagkumahog ang mga residente sa paglikas matapos umapaw ang tubig sa ilog. Ayon kay Christian Seryosa, stranded pa ang mga kasama niyang guro dahil sa baha. Sa Purok Upper Colon naman, wala ring tigil ang ulan kaya tumaas ang tubig sa isang sapa. Bumara rin ang mga putol na sanga ng kahoy kaya rin bumaha sa lugar. Binaha rin ang ilang lugar sa Kiamba dahil sa magdamag na pag-ulan nitong Miyerkules ng gabi. Sa isang video, hindi natinag ang pag-awit at panalangin sa lamay sa isang bahay sa kabila ng pagtaas ng tubig. Sa bayan naman ng Malapatan, binaha rin ang Sitio Lahak Poblasyon dahil sa walang humpay na pag-ulan. Sinabi ng uploader na si Jaylin Tusa na pinasok na rin ng baha ang mga bahay sa kanilang lugar. Sa barangay Kabuling, Palimbang, Sultan Kudarat, umapaw ang tubig sa sapa at binaha ang

0: Atin po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya.
1: Halos 50 electric cooperatives at pribadong utility sa buong bansa ang naniningil ng mas mahal na kuryente kumpara sa average residential rate noong buwan ng Hunyo. Samantala, posibleng muling tumuntong sa 100 pesos ang litro ng diesel sa mga susunod na linggo kapag hindi pa rin tumigil ang resbaka ng US at Iran sa gitnang silangan.
2: Mahigit 100 piso ang diskwento ni Gary sa diesel sa gasolinahang ito. Pero dahil sa serye ng dagdag presyo, unti-unti na namang nababawasan ang kita niya bilang tsuper. Kaya kahit pagbigyan pa niya ang pisong dagdag pasahe, kulang pa rin ito para makaagapay sa pagsirit ng presyo ng diesel.
3: Piso lang. Kasi sino lang piso? Yung mga bata nga, ayaw na lang piso eh. Mas maganda, dagdagan na lang ang discount.
4: Lang mga gawing 15, eh.
3: Mga 15 gayon, 20, pwede na ako yun.
2: Tila may punto si Gary dahil mukhang tataas na naman ulit ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Dahil sa unang tatlong araw ng kalakalan, halos 5 pesos na ang sinipa sa presyo ng gasolina, 4.70 sa diesel at mahigit 3 pesos sa kerosene. Ang bad news, pwede pang lalong tumaas ang presyo sa trading ngayong Huwebes at bukas Biyernes.
5: Yung diesel po ang nakikita ho natin na talagang mukhang magtutuloy-tuloy, no? Kasi po yung although yung gasolina is also andun pa rin po, no? Nandun pa rin po yung possibility na talagang magtuloy-tuloy rin dahil nga po pareho naman talagang affected, no, doon sa situation sa Middle East.
1: Naglalaro na sa mga 86 pesos ang litro ng diesel sa ngayon, mga 78 pesos naman ang gasolina. Kung totoong aabot nga ng 5 pesos kada litro ang dagdag presyo sa susunod na linggo, lalagpas na ng 90 peso level ang diesel, mahigit 80 pesos naman sa gasolina. Pero ayon sa ilang mga taga-industriya, pwedeng tumuntong muli sa 100 peso level ang presyo ng diesel sa mga susunod na linggo kung hindi titigil ang gyera sa gitnang silangan.
2: Noong Abril, inabot ng 120 hanggang 160 pesos ang litro ng diesel sa kasagsagan ng giyera. Ang regular na gasolina sumirit din sa mahigit 100 pesos.
5: I'm leaning towards na yung possibility na umakyat pa lalo yung diesel, lalo na po yung diesel, at baka tumuntong ulit na 100 kung sakali pong wala pong talagang signs ng de-escalation doon sa Middle East, no? Talaga pong ang talagang nagpo-push talaga dito para tumaas yung prices, more of yung outlook talaga sa supply.
2: Mayambag din sa dagdag presyo ang paghina ng piso kontra US dollar. Ngayong araw, nagsara ang palitan sa 61.75 katumbas ng record low noong Mayo. Samantala, 48 electric cooperatives at private distribution utilities ang naniningil ng mas mahal sa average residential electricity rate nitong June 2026. Makikita ang buong listahan sa website ng Presyo PH. Ang national average rate na ito na mahigit 12 pesos kada kilowatt hour ang naging dahilan kung bakit Pilipinas ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia. Ayon sa grupong Institute for Climate and Sustainable Cities, dapat bawasan ang pagkontrata ng mga plantang gumagamit ng fossil fuel na nakakasira sa kaligasan at dagdagan ang paggamit ng renewable energy sources.
6: Alam naman natin yung coal imported sa atin yan. At alam natin, pag may nangyayari internationally, di ba, may balita na naman doon sa conflict ng sa Iran. That's affecting all energy prices including coal.
2: Pero kung mataas na ang June, mas lalong tumaas ang singil sa kuryente sa July, partikular na sa Visayas na sa pool ng serye ng yellow alert o pagnipis ng reserba na nagpapamahal naman sa presyo ng kuryente sa spot market. Senator, samantala, sinita ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Energy Regulatory Commission kung bakit pinapayagan ang paniningil ng ilang planta ng kuryente ng mas mahal kumpara sa nakalagay sa kontratang nakuha, halimbawa sa Meralco.
7: Chine-check ba ng ERC kung tama ba yung kanyang ipinapasa sa amin, sa mga consumers? And the answer is no. So in other words, kung anong isinubo na lang sa atin ng mga power plants, yun na lang ang babayaran namin.
2: Tinira rin ni Energy Committee Chairman Erwin Tulfo ang ERC dahil hindi nito napipigilan ang pagsirit ng singil sa kuryente.
8: Parang napaka-inutil po ng gobyerno natin. Nang ninyo po, ng inyong opisina, pasensya na ho kayo. Wala ba kayong magawa? Can't you stop this? Can't you control this?
2: Sagot ng ERC.

0: Tumaas kasi ang presyo ng fuel at iba pang inputs sa produksyon ng kuryente dahil na rin sa gulo sa gitnang silangan.
1: At ito ay yung presyo ng mismong langis o kaya ay presyo ng liquefied natural gas na ginagamit na pangsunog upang lumikha ng kuryente. Ang mga gastos po na ito, ito nga po yung nabanggit na pass-through charges.
2: Pamilya, kasado na ang selebrasyon ng Sublian Festival sa Pamilya Caravan sa Batangas City sa July 25. Makisayaw at kumanta kasama ang BGYO, Showtime Baby Dolls, Ian Manibale at Colette Modelo. Meet the cast of Someone Someday na sina Verna Periwinkle, Matt Evans at Makoy De Leon. Abangan din ang sorpresang hatid ng cast ng Sigabo na sina RC Munoz, JC De Vera at JM De Guzman. Magkita-kita tayo sa Sublian Festival, Kapamilya Caravan.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, trabahador na bagsakan ng malalaking tipak ng granite, patay. Dalawang rider, inararo ng dump truck sa Rodriguez Rizal. At antas ng tubig Sangat Dam, patuloy na sumasadsad. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
10: Ang oras, ganap na alas 7 ng gabi.
11: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Araw-araw, sa paghatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, Kapamilya.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: ang mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero 1 sa aksyon!
1: Ang oras 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Peter Musni at Rica Lazo. Balita-patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat makatuto kami sa pag-gasto balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM!

0: matapos mabagsakan ng granite slabs sa loob ng storage house sa Barangay Santa Cruz sa Liloan, Cebu noong Martes. Sa kuha ng CCTV, ibababa na ng biktima at mga kasamahan ang mahabang granite slabs mula sa truck ng makalagan ang lubid at tuluyang dumulas ang mga ito. Dahilan para mahulog mula sa truck ang biktima at mabagsakan ng anim na granite slabs. Sinugot siya sa paggamutan pero idiniklara ng dead on arrival.
1: Patay ang dalawang rider matapos araruhin ng kanilang o nakasalubong na dump truck sa bahagi ng Zigzag Road sa Rodriguez Rizal nitong Miyerkules. Sa investigasyon ng Rodriguez PNP, nawala ng preno ang dump truck habang binabaybay ang pababang bahagi ng kalsada. Napunta ito sa kabilang linya at inararo ang dalawang paakyat na motorsiklo. Tuluyang huminto ang dump truck nang tumama sa railings at concrete barriers. Empleyado ng isang pharmaceutical company ang isa sa mga nasawing rider, habang kawani naman ng Bureau of Jail Management and Penology ang isa pa. Nasa kustudiya na ng Rodriguez Municipal Police Station ang driver ng truck na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple damage to property.
2: Arestado na ang dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata o kilala bilang Mima Alicia sa Mabalacat, Pampanga ngayong Webes ng umaga. Ayon po sa Philippine National Police, nahuli ang mga suspect sa follow-up operations ng Special Investigation Task Group, MIMA. Sila umano ang riding in tandem na nakita ng mga testigo na sangkot sa pamamaril. Na-recover sa mga suspect ang dalawang granada at dalawang baril. Isa sa ilalim ang mga baril sa ballistic examination para matukoy kung ito ang ginamit na arma sa krimen. Nasa kustudiya na ng Police Regional Office 3 ang mga suspect na nahaharap sa mga kasong murder, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at illegal possession of explosives. Inaalam pa ng mga pulis ang mga kasabwat ng mga naarestong suspect. Padiwala nila, may impormante ang gunman na nagmanman sa kilos ni Lipata noong araw na patayin siya. Pero ayaw pang magbigay ng detalya ng pulisya tungkol dito.
3: So it points to the fact that there were some other people who were looking or surveilling ito kung movements nila ano. Kasi napaka-eksakto eh. Na bago sila dumating si yung victim, tsaka lang po pumasok a few minutes before yung pong mga salarin.
2: Posibleng abutin ng ilang linggo bago makabuo ng rekomendasyon at desisyon ang pamahalaan para sa panukalang dagdag pasahe na ikinadismaya naman ng ilang tsuper. Samantala, nagpatuloy ang tigil pasada ng grupong manibela para ikiit sa pamahalaan ang agarang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Live mula sa Quezon Avenue, papatuloy si Easy Lee. Easy, bakit matatagalan pa bago maglabas ng desisyon tungkol sa fare hike? Bernadette, ayon sa DOTR ay kinakailangan na munang dumaan ito sa isang nationwide public consultation at syempre para pag-aralan din yung maging posible maging epekto nito sa inflation bago sila makabuo ng isang rekomendasyon na ipapasa sa Malacañang.
4: Alas 8 ng umaga ang job interview ni Gilbert sa Buendia. Pero pasado alas 7 na, hindi pa rin siya nakasasakay ng jeep. Nangangamba tuloy siyang malit dahil sa kakulangan ng masasakyan bunsod ng transport strike.
5: Marami po talaga naapektuhan. Medyo malilate na po. No, konting pasensya pa po. Ganun na lang, wala naman tayo magagawa eh.
4: Sa kabila ng abalang dulot ng tigil pasada, ilang commuter din ang nakikisa sa panawagan ng mga tsuper.
6: Intindihan ko kasi mahal ang bilhin, tapos tumasa naman yung gasolina ngayon.
4: Sa ikalawang araw ng tigil pasada ng transport group na Manibela, nagsagawa ang grupo ng mga protesta sa 10 strike centers sa Metro Manila bilang pagtutol pa rin sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo at ipanawagan ang dagdag pasahe para sa mga pampublikong transportasyon.
7: Dapat kapag narating natin yung threshold na halimbawa pumalo ng 80 pesos yung presyo ng mga produktong petrolyo, may nakahanda na dapat ang DOTR at LTFRB na isasagot dito kung kinakailangan ba na temporarily mag-adjust dun sa pamasahe.
4: Ayon naman kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, posibleng abuti ng 15 araw ang pagsasagawa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng mga public consultation.
8: Kasi ang pag-aaproba po ng isang petition for fare hike, kasama din po yung mga ibang probinsya. Ano na ba yung mga minimum wage dyan? Kaya na rin po ba?
4: Ayon naman sa ilang tuper, hindi na sila makapaghihintay pa ng ilang linggo.
9: Gutomin na po kami yung mga driver. Patagal pa po yung fare hike na yan. Dato, agad-agad na po ipatupad agad dyan. Kasi nahirapan na po kami.
10: Mga abuti pago ng mga buwan din yan. Dapat po taga ma'am, mabilis.
4: Umaasa naman ng DOTR na madadagdagan pa ang mga gasolinahang makikilahok sa pagbibigay ng 10 peso fuel discount sa mga pampublikong sasakyan. Lalo pat pinag-aaralan din nila na palawakin ang saklaw ng programa.
8: Ngayon po isa jeepney and UV Express. Kasama po yan. Yun po yung pinag-usapan natin kung kailangan we have to expand it to other PUVs. Kasi ang petition po dito is not only for jeepney but also buses. Meron din petition ng TNVS.
2: Bernadette, ngayong Webes ay tinapos na ng Manibela yung kanilang tigil pasada pero pinagpaplanuhan pa nila na muling magkasan ng tigil pasada o transport strike sa mga susunod na araw. Bernadette?
11: Maraming salamat sa iyo, Easy Lee. Saya sa fans na Catherine Bernardo, Ma Salvador at James Reid sa Someone Someday Ultimate Fan Meet. Nakijoin din ang buong cast at creators ng serye at may bonus pang sayawan on stage. Diba Patrol, MJ Felipe.
12: Nababasa mo kapag nabasa na ang message mo sa Messenger.
13: Mula sa masasayang games.
14: Honey, I'm home.
15: Hi, babe.
13: At nakakakilig na aktingan.
14: You already made your meal.
13: Napuno ng saya ang fan meet na inorganisa ng Dreamscape Entertainment para sa nalalapit na premiere ng comeback serye ni na Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador na Someone Someday. Ilang masuswerteng fans ang naka-interact ng cast members. Nagkaroon din ng kulitan ang tatlong bida.
16: Sino pinaka-late mag-reply sa group chat?
17: Never. I don't know why I'm like that.
18: Pero nababasa mo ba like parts of it?
17: Sometimes.
16: Someday.
17: Someday.
13: Special treat sa fans ang ilang exclusive scenes at the making na ipinalabas sa event. Ibinahagi naman ni Maha, Kath at James kung kailan nila masasabi na nahanap na nila ang right person o tamang tao para sa kanila.
17: I know I found the right person when. I feel like sometimes you really don't know. And they can be someone in your life that has been there, and until one day something just clicks. You know, and I think my answer is alam mo lang.
18: Alam kong siya na yung the one nung sobrang magaan na yung lahat. Kasi parang nagkaroon kami ng second chance, di ba? After 9 years.
19: I know I've found the right person when I don't have to question it anymore. Because all the answers nandyan na.
13: Masayang natapos ang gabi ng game na gumiling at kumembot ang tatlong bida.
19: We're doing the promos, and when you do the promos, dun mo lang na feel na, okay, malapit na nga siya. This Friday on Netflix, first drop, so I'm excited kung paano nila tatanggapin yung mga bagong characters dito.
18: 5 minutes.
13: Mapapanood na ang Someone Someday simula bukas, July 24, sa Netflix, July 25 sa iWant, at sa Lunes, July 27, sa Free TV, kabilang ang All TV 2, A to Z, TV 5, Kapamilya Channel, at Pamilya Online Live. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: At susunod, illegal recruiter na nangako ng trabaho sa Europa sa kanyang mga nabiktima, Timbok. at exclusive lalaking tumangay ng may git 3 milyong pisong cash mula sa may-ari ng isang recruitment agency na sa Kote. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
20: TTTZMM numero uno sa aksyon.
21: Sa alas 7:15 ng gabi.
22: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
20: TV Patrol sa DZMM.
23: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
24: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
25: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
26: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
28: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
29: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This!
28: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
30: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: puso na naman ang baha. Kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Arestado ang isang lalaki na isa umanong illegal recruiter na kumukubra ng daan-daang libong placement fee kapalit ng trabaho sa Europa. Pero ang nasa 1,000 na biktima ng suspect, hindi pa rin nakakaalis ng bansa. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
2: Sa bisa ng warrant of arrest, dinakip ng mga operatiba ng Quezon City Police District Station 8 ang lalaking ito sa kasong syndicated illegal recruitment sa inuupahang bahay sa Mexico, Pampanga nitong Lunes ng gabi. Ang lalaki ang itinuturong nasa likod ng isang illegal recruitment operation.
3: Upon verification, na-confirm natin na yung tao nga ay nandoon. But kaya hindi nahuhuli because gumagamit po siya ng ibang identity.
2: Sa investigasyon, tinatayang aabot na sa mahigit 1,000 individual ang napangakuan ng suspect ng trabaho abroad. Nagsimula umano ang recruitment noon pang 2023 kung saan inaalok ang mga aplikante ng mga trabaho tulad ng pagiging farmer, factory worker at hotel keeper sa mga bansa sa Europa gaya ng Poland at Hungary. Taong 2024, lumawak pa ang recruitment kung saan sinisingil ang mga aplikante ng placement fee na umaabot ng 80,000 piso hanggang 300,000 piso.
3: Ito naman po ang ating mga biktima sa kagustuhan nilang makaalis agad, makapunta sa ibang bansa. Pumapayag na po sila kasi ang style niya, sinasabi niya, konting slot na lang yung natitira. So para ma-prioritize kayo, you have to give a certain amount.
2: Umabot na sa 2 taon ang hinintay ng ilan sa mga aplikante pero hindi pa rin sila nakakaalis ng bansa. Kaya doon na sila nagpasa, nabawiin na lang ang ibinayad na pera.
3: Ilang beses sila nag-attempt na makipag-usap para maibalik man lang sa kanila yung kanilang mga naibayad, pero puro pangako at hindi naibalik talaga hanggang sa mantong na sa pagpa-file ng kaso.
2: Lumabas din sa beripikasyon ng PNP na may mahigit 20 naunang kaso na ang lalaki, kabilang ang rape, estafa at paglabag sa Migrant Workers and Overseas Filipinos Act.
4: Yes, ako'y nakasangkot sa napakaraming kaso ng illegal recruitment at ako'y nagpapasalamat dahil ako'y nahuli dahil gusto ko talagang harapin ito dahil para rin sa mga aplikante at para malaman ng katotohanan. May mensahe ko sa kanila is you will get your justice and we will know the truth in the court.
2: Ayon sa pulisya, tuloy ang nakansela ang lisensya ng recruitment agency nitong Enero 2026. Dahil sa mga reklamo.
3: I-confirm po natin sa government agency like Department of Migrant Workers at OWA. Machecheck naman po natin kung legit ang agency na to. Pangalawa po, wag po tayo agad maglalabas ng pera.
2: Nasa kustodiya na ng QCPD Project 4 Police Station ang suspect. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
5: Arestado ang isang lalaking tumangay ng mahigit 3 milyong pisong cash mula sa may-ari ng isang recruitment agency sa Baguio City. Nagpanggap umanong kinatawan ng recruitment agency sa Taiwan ang suspect at inalok ang biktima ng Peking accreditation para makapagpadala ng overseas Filipino workers. Exclusive nagpapatrol, Jeff Caparas.
6: Napaiyak na lang ang babaeng ito nang matunton ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit sa barangay Payatas ang lalaking tumangay umano ng kanyang 3 milyong pisong cash nitong Webes ng umaga. Arestado ang suspect matapos siyang masundan gamit ang GPS na nasa loob ng bag na pinaglagyan ng pera. Sa imbestigasyon ng pulisya, nagpanggap umanong Taiwanese at may-ari ng recruitment agency sa Taiwan ng suspect at ginoyo ang biktimang may-ari naman ng recruitment agency sa Baguio City. July 2 nang unang magkausap ang biktima at suspect na nagpakilalang Eugene Ho.
7: Allegedly, naghahanap po siya ng company o agency, recruitment agency dito sa Pilipinas na magpapa-accredit para maging agency na magsusupply ng domestic helpers sa Taiwan.
6: Sa mga sumunod na meeting ng dalawa, aayusin na nila ang accreditation ng kumpanya ng biktima. At bilang bahagi umano ng proseso, pinag-open ng suspect ang biktima ng US dollar account para sa cash bond na dapat ay may paunang deposito. July 22, nag-withdraw ang biktima ng 3 milyong piso para dito. Inalok ng suspect ang biktima na papalitan na lang niya ng dolyar ang pera. Nagkita ang dalawa sa isang hotel sa Barangay Ugong Norte at dito inabot ng biktima sa suspect ang pera. Dala ang 3 milyon, nagpaalam umano ang suspect na kukunin ang dolyar sa kanyang sasakyan. Inirampa umano ng suspect ang mamahaling bag ng biktima para paglagyan ng pera. Pero hindi na umano bumalik ang suspect matapos ang ilang oras.
7: May tiwala itong victim natin dahil according sa kanya, gusto talaga niyang magpa-accredit yung agency niya para makapag-supply ng domestic workers doon sa Taiwan.
6: Agad nagsumbong sa pulisya ang biktima. At sa follow-up operation, na-arresto ang suspect. Na-recover ng otoridad sa suspect ang bawas ng cash at ang luxury bag ng biktima. Hindi naman nabawi ang isang cellphone na tinangay rin umano ng suspect. Itinanggi ng suspect ang mga paratang.
8: Wala po sir, hindi po totoo yan sir.
9: Dalawa rin pangalan mo, Chinese ka, Filipino.
8: Kasi po yung tatay ko Chinese po, kaya obligado may Chinese name po ako. Tapos may Filipino name kasi mami ko Filipina po.
6: Sasampahan ng kasong estafa ang suspect. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente at inaalam kung may iba pang kasabwat pa ang suspect. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
10: Nagpunta sa Palawan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para bisitahin ang pinakamalaking irrigation project sa probinsya. Pinangunahan ng Pangulo ang pagpapasinaya sa Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Sagpangan sa Bayan ng Aborlan. Solar-powered ang proyekto at gagamit ng AI Satellite Assisted Monitoring System. Layo ng proyektong mahatiran ng patubig ang mahigit 1,000 hektaryang taniman na makatutulong sa dandang magsasaka. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng proyekto sa kabuhayan at food security, lalo pat inaasahan ang epekto ng El Nino sa bansa.
11: Sa panahon ngayon, lalo na sa gitna ng tagtuyot o El Nino, hindi na pwedeng umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Dahil nagbabago pati ang panahon, makakaasa po kayo na katuwang ninyo ang pamahalaan sa pag-aayos ng mga sistema at kayong mga magsasaka ang nagbibigay buhay dito.
12: Baso po.
10: Mula Aburlan, nagtungo rin ang Pangulo sa Puerto Princesa sa paglulunsad naman ng Bawat Bayan Makikinabang Program kung saan 1,000 beneficyaryong pamilya ang tumanggap ng tig sa 10 kilong bigas. Namahagi rin ang educational assistance sa mga scholars at gamit para sa ilang barangay tulad ng monoblock chairs, tents at computer sets.
13: Para sa mga naghahanap ng bagong cellphone, ibinibida ng isang Korean tech brand ang kanilang foldable phones. Nagpapatrol, Rod Macenas.
14: We'll deliver
12: number.
14: Opisyal nang ipinasilip sa publiko ang pinakabagong foldable phones ng isang Korean tech brand, ang Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8, at Galaxy Z Fold 8 Ultra.
15: We're very, very proud kasi we have three foldables. Two kinds of fold, and meron kaming flip pa rin.
14: Sa ilang taon anya nilang paggawa ng foldables, palagi nilang pinag-aaralan ang mga pangangailangan ng kanilang users.
15: So, this is actually our 8th year doing it. We have a huge team in both locals as well as global working together to make sure na we listen to the people and what they need.
14: Sa mga bagong smartphone na ito, mas mailalabas din ang pagiging productive ng user.
15: The Fold 8 Ultra is actually also very, very good when it comes to productivity. It's the only phone that we have that can put three different frames in one.
14: Patuloy ang Korean tech brand sa pagtuklas ng mga bagong teknolohiya na makatutulong sa smartphone users. Rod Macenas, ABS-CBN News.
1: Susunod, Senado walang pondo para pagkainin ang prosekusyon at depensa habang may impeachment trial si Vice President Sara Duterte ayon sa liderato ng Senado. At pagpasa ng mga natitirang prioridad na panukalang batas ng Administrasyong Marcos Jr., hindi imposible ayon sa ilang House leaders. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
16: TV Patrol sa DZMM.
17: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio, araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
18: Ako to, si Chang Ami.
17: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: DCMM, napakahalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
19: DCMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
20: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: talagang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
1: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Walang pondo ang Senado para pakainin ang prosekusyon at depensa habang may impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Ito ay giniit na liderato ng Senado sa harap ng ilang dagdag gastos aniya ng mataas na kapulungan. Yan at iba pa mga update sa paglilitis sa pagpapatrol ni RG Cruz.
4: Tinanggihan na ng mga senador ang hirit ng Office of the Vice President na sagutin ng Senado ang pagkain ng depensa habang may paglilitis. Ayon sa liderato ng Senado, may gastos pa kasi sila sa pag-upa ng dagdag na opisina para sa deliberasyon ng 2027 budget.
5: We cannot afford it in short, no, because nga we will have to rent space in PICC. It's a basic issue of budget, no, dahil nga hindi kaya ng budget dahil mayroon tayong ibang gastusin. We have to prioritize, of course, yung budget hearings at committee hearings.
6: Upon the decision of the majority of those who attended the mini caucus last night, parang sabi na hindi, because sana di kukunin. Wala naman sa budget.
4: Sa pangkalahatan, walang issue si Gatchalian sa takbo ng paglilitis.
5: Yes, very satisfied, smooth, at yung mga coordination, pag-issue ng subpoena, security, lahat naman ay maayos. No? So I thank the presiding officer for making it smooth.
4: Pero ang prosekusyon may mga puna.
7: Yun po yung mga senator judges na dapat nasa gitna lang sila. They are supposed to be clarificatory questions, no? To shed light kung saan man merong mga malalabo pa na parte o bahagi ng presentasyon ng ating mga testigo. Mahirap naman yung tatanungin ka by yes or no lang, no? Because we are representing the institution, the House of Representatives. We are representing the people of the Philippines.
4: Noong Martes, nagkasagutan sila ni Senator Judge Pia Cayetano ukol sa paggamit sa isang hindi pirmado at hindi notaryadong pahayag ni Arturo Las Cañas.
8: What's the purpose of all that?
9: May I respond, Your Honor?
8: Not really.
4: Ipinaliwanag naman ni Senador Bongo ang detalye ukol sa insidente ng pananapak ng bise sa isang sheriff nung mayor siya noong 2011.
10: Kung walang malilipatan yung mga informal settlers, ay huwag munang paalisin. We are not justifying violence. But we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident.
4: May mga sumuri sa mismong imbestigasyon ng NBI at may naghahanap ng resulta ng imbestigasyon ng mga ahensya ng gobyerno.
11: Bakit pa kailangan mag-case build-up samantalang eto na tayo sa impeachment trial, eto na tayo na wala pang actual assassination?
12: Kung 100% certain po kayo na may kinausap siya para patayin, di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre? So sa ngayon, hindi pa po niyo sigurado kung pagkakaibigan lang o samahan lang o may bayad yung usapan yun?
13: Tama po ba, Director Matibag, na after 1 year and 8 months, wala pang nakikita ang NBI na nakontratang papatay?
14: Wala po pong specific na personalidad.
4: May mga diskusyon din sa limitasyon ng kalayaang batikusi ng gobyerno at karapatang ipagtanggol ang sarili.
15: So kung may kritisismo, pero meron din pong potensyal na lumikha ng kaguluhan o gawing insecure ang national security, lumalampas na po sa kritisismo, nagiging concern of national security ayon sa tingin po ninyo.
16: Tama po.
17: In other words, hindi legal ang paghihiganti sa usapin ng kung ikaw ay tinakot o ikaw may banta laban sa iyo.
16: Hindi po.
4: May puna naman, bakit tila iba ang trato sa bise at sa ibang individual na nagbanta rin umano kay dating Pangulong Duterte?
16: Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, isang guro na nagsabi may patong sa ulo ng 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino man makapagpapatay sa kanya, agad-agad inarrest na walang warrant for arrest. And then ito naman si BP Sara na sabi niyo, allegedly nagbigay ng death threat against President Marcos at hindi inaresto.
4: Napag-usapan din ang mataas na survey ratings ng bise kumpara sa issue ng betrayal of public trust.
17: Whether negative or positive trust rating, pwede ka pa rin ma-convict o ma-acquit. Depende sa ebidensya sa usapin ng betrayal of the public trust.
18: Tama po. Wala pong kinalaman ang survey on the trust rating, kundi kung ano po ang ebidensya na ipinasok po sa atin pong impeachment court.
4: Hindi naman nagpatinag ang prosekusyon sa mataas na ratings ng bise.
19: Hindi. Kaya may batas. Hindi po justification yung pagiyong fact na binoto ka ng tao with this number of votes na pupwede mo nang gawin yung mga bagay na sa tingin ng batas is criminal. Yung isang teacher, she was arrested because she is a mere teacher.
4: Ang pakay naman ng depensa, ipaliwanag imbis na bawiin o itanggi ang mga pahayag ng bise at igiit na hindi siya marahas.
20: Pati ba yung utterance, de-deny natin? Hindi naman ganun ang takbo ng defense. But it's really more of the context. Context pa rin dun sa nangyari.
4: Samantala, tuloy ang marking kanina ng mga exhibit na gagamiting ebidensya sa impeachment trial. RG Cruz, ABS-CBN News.
21: Kalahati sa mahigit 50 prioridad na panukalang batas ng Administrasyong Marcos Jr. sa ilalim ng 20th Congress. Ang target maipasa ng Kamara. Sa natitirang 2 taon ng kanyang termino, ito'y sa gitna ng impeachment trial at deliberasyon ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Bagamat may mga nakikitang hamon ang ilang House leaders, hindi anila ito imposible. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
22: Sa ilalim ng 20th Congress na nagsimula nitong nakaraang taon, 52 ang itinakdang prioridad na panukalang batas ng Administrasyong Marcos Jr. at ng 20 ng Kongreso. Ito yung tinatawag na Common Legislative Agenda. Sa bilang na yan, 26 o kalahati ang naipasa ng Kamara, kabilang ang panukalang alisin ang travel tax, palakasin at palawakin ang 4Ps program, ipagbawal ang pag-operate ng troll farms, right to information bill, at ang kontrobersyal na panukalang batas kontra political dynasties.
23: Pinakikita lamang nito na seryoso po ang Kamara sa pagpapatupad ng legislative agenda ng administrasyon. Pero tuloy pa rin po ang trabaho. Hindi po tayo magpapahinga dahil marami po tayong kailangang tapusin.
22: Pero isa pa lang ang naging ganap na batas mula sa higit 50 common legislative agenda. Ang pag-urong ng petsa ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Setyembre. Isa naman ang pirma na lang ng Pangulo ang kulang matapos maratipikahan ang Bicameral Conference Committee Report. Ito ay ang mga amyenda para mapalakas ang batas sa libreng kolehiyo. Target ng Kamara na maipasa sa natitirang 2 taon ng Administrasyong Marcos Jr. ang 26 pa na LEDAC priority bills. Kabilang dito ang panukalang diskwalipikahin mula sa paglahok sa mga kontrata ng gobyerno ang kaanak ng mga nakaupong opisyal hanggang 4th degree of consanguinity, reforma sa partyless system at pag-obliga sa lahat ng opisyal at empleyado ng pamahalaan na magsumite ng bank secrecy waiver sa ombudsman.
24: It can be a possible contentious issue. Meron kasing iba na yung apprehension nila is if it will be abused, especially with the onset of many fake news. But I think pokeyokes and security aspects can actually be instilled.
23: Patuloy nating bibigyan ng prioridad ang mga panukalang direktang makakatulong sa mga Pilipino at sisiguraduhin po natin masusi at timely ang pagtatalakay sa mga ito.
0: Honorable.
22: Sa Lunes muling magbubukas ang sesyon ng Kongreso at magkakaroon ng pagkakataong umusad ang mga panukalang batas. Bubusisihin din ng Kongreso ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. At tuloy pa rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan tumatayong taga-usig ang ilang kongresista at miyembro ng impeachment court ang mga senador. Hindi ba ito makaaantala o hadlang sa pag-usad ng LEDAC priority bill sa Kamara?
24: It's very much doable. We have the supermajority in Congress. We have a lot of members in the House of Representatives. This will translate to many people available for hearings.
0: Medyo overtime po ang House. Medyo may challenges. Siguro dahil sa oras, may impeachment. Meron yung mga iba-ibang agenda namin, yung mga own mga district priorities namin, mga district legislative measures namin. So talagang ano, it will be a very busy next 2 years for the House.
1: Challenges would definitely be just a matter of time constraint. Like those same challenges have always been around even in the previous Congress, yet the results are, you know, produced. So I do think na kaya naman po.
22: Pero hindi sapat na sa Kamara lang pumasa ang mga prioridad na panukalang batas. Mahalaga ring aprobahan muna ang mga ito ng Senado para makarating sa mesa ng Pangulo para sa kanyang pirma.
24: In Senate, dahil nga 24 sila at marami pang medyo nabawas, yung kanilang mga committees, each member of Senate will have to hold more than one committee.
22: Sa gitna nito, may hiling ang leader ng Kamara sa Senado.
23: Tulungan tayong maisabatas na ang iba pang mga bills bago matapos ang taon. May kumpiyansa po kami na may kakayahan ang Senado sa pagsabayan ang kanilang mga constitutional duty bilang impeachment court at ang kanilang tungkuling bilang mga mambabatas.
22: Sabi ni Garin, malaking bagay ang pagtatalaga kay dating Congressman Joey Salceda sa Presidential Legislative Liaison Office para mamagitan sa Ehekutibo, Kamara at Senado sa pagsusulong ng mga prioridad na panukalang batas. Para sa maraming Pilipino na nanatiling pangunahing alalahanin ang presyo ng mga bilihin at mga sinasabing katiwalian sa pamahalaan. Kasama ito sa mga layong tugunan ng ilan sa mga prioridad na panukala. Yan ay kung maging ganap itong mga batas at maipatupad ng patas. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
2: Pinakamababa na sa kasaysayan ang kasalukuyang antas ng tubig sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila at mga katabing probinsya ayon sa MWSS. Inaasahan ding patuloy pa itong bababa lalo na sa pagsisimula ng Super El Nino. Kaya nangangamba na ang mga residente sa epekto nito sa supply ng tubig. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
3: Dating tuyot ang mga alagang halaman ni Arnel noong panahong pahirapan ang supply ng tubig sa kanilang lugar sa San Jose del Monte, Bulacan dahil sa problema sa dating water concessionaire. Pero ngayon, naaalagaan na niya ng mas maayos sa mga tanim kahit nirarasyon o may oras pa rin ang kanilang supply ng tubig. Yun nga lang, nangangamba si Arnel.
6: Ang El Nino po ay nagbabanta, no? Magkakaroon tayo ng El Nino phenomenon at ito ay tatagal hanggang next year. Yun po ang aming worry. Pwedeng talagang magpabigay ng malaking problema sa atin dahil nasa tubig.
3: Inaasahan sa katapusan ng taon hanggang sa unang bahagi ng 2027 mararanasan ang matinding epekto ng tinuturing na Super El Nino. Pero ngayon pa lang, tuloy-tuloy na ang pagbaba ng antas ng tubig sa mga dam. Kabilang na rito ang Angat Dam na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig probinsya kabilang ang Bulacan. Sa loob lang ng isang araw, mas bumaba pa ang water level sa Angat Dam. Mula 152.12 meters nitong Miyerkules, 151.45 meters na lang ito ngayong Huwebes ng umaga. Ayon sa MWSS, maituturing itong historic low o mas mababa pa sa 152.19 meters na naitala noong 2010. Inaasahan nilang posibleng bumaba pa sa 149 meters ang level nito na halos sadsad na.
5: Ang natatanging option na lamang po natin ay ito pong tinatawag po natin na low-level outlet. So, dun po ay continuous pa naman po kahit 101 po yung level po ng ating pong reserva. Pero yun nga po ay may limitation na rin po sa volume na nire-release niya. So, as much as possible po no, ay talagang sinitipid po natin na wag umabot po sa 149 meter po yung ating pong tubig.
3: Ang ibig sabihin nito, mula sa kasalukuyang 46 cubic meters per second na inilalabas na tubig mula sa dam, bababa pa ito sa 32 cubic meters per second. At kung mangyari ito ayon sa MWSS, maaaring magpatupad ng rotational pressure management sa Bulacan at sa Metro Manila. Pinaghahandaan na ito ng ilang lokal na pamahalaan.
7: Talagang binubuhay yung mga local sources namin, like yung mga deep wells, yan talagang binubuhay yan. Tapos kung pwede makakuha pa, makapag-outsource, kausap din ng Metro Pacific, nang hindi lang dito sa Angat Dam tayo aasa.
3: Kasabay nito, isinasaayos na rin ang mga tagas sa mga tubo ng tubig at nagtatayo na rin ang mga modular treatment plant sa ilang barangay. Nauna namang sinabi ng mga water concessionaire sa Metro Manila na hindi maaapektuhan ang serbisyo sa kanilang mga customer kahit pa bumaba ang level sa dam. Dahil napaghandaan na nila ito at may iba pa silang maaaring pagkudan ng supply. Ngayon pa lang, muling nakikiusap ang mga opisyal sa publiko na maging responsable sa paggamit ng tubig. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
8: Susunod, Bini! Mainit na sinalubong ng mga blooms sa Amerika. Yan! Nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
9: TV Patrol! Sa DZMM!

0: malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Uaalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una

pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat.

0: mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Delpado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agaran aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing patalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Umano na ang veteranong abogadong si Attorney Jose Sison sa edad na 88. Kinumpirma ng kanyang anak na si Jopet Sison ang pamamaalam ng kanyang ama ngayong Webes ng umaga. Nakilala po si Sison bilang host ng legal drama show na Ipaglaban Mo na ipinalabas sa ABS-CBN simula noong 1992 hanggang 1999. Muling umere ang programa sa Kapamilya Network at DZMM Teleradio mula 2014 at nagtapos noong 2020. Minahal at lalong tumatak sa mga manonood ang veteranong lawyer dahil sa kanyang mga katagang, kung may katwiran, ipaglaban mo. Nakikiramay po ang ABS-CBN News sa mga naulila ni Attorney Jose Sison.
2: May bagong milestone ang girl group na Baby Doll sa Spotify. Mainit naman na sinalubong ng US Blooms ang nation's girl group Beanie pagdating nila sa Los Angeles, California para sa US leg ng Signals World Tour. Nagpapatrol, MJ Felipe.
3: Ligtas at maayos na nakarating ng Los Angeles, California ang dalawang batch ng Beanie. Una, sina Colette, Joanna, Stacy at Sheena na sinundan naman ni Maloy, Aya, Gwen at Mika. Mainit silang sinalubong ng US Blooms na huli nilang nakasama noong Coachella. Kasabay ng excitement sa US leg ng World Tour, inilabas na ng DreamWorks ang full song ng A Parallel World sa Spotify na kinanta ng Beanie. Ito ang isa sa official soundtrack ng animated movie na Forgotten Island na ipapalabas sa September. Sa panayam sa Beanie bago bumiyahe, looking forward na ang walo sa mga pupuntahang cities para sa Signals World Tour. Pero isisingit ng girls ang Summer Sonic 2026 sa Tokyo at Osaka, Japan.
4: It's a challenge for us kasi we want na talagang iba yung but abangan nyo yan. We can't wait kasi it's a dream country, Japan. So excited po kami.
3: Japan, pumal ng pumirma sa Japanese media agency na PIA Corporation, ang P-pop male group na Vision. Excited na sina C13, Sam, Friends, Vince at Patrick sa bagong chapter ng kanilang P-pop career.
5: Nag-scout talaga sila ng mga artists dito sa Philippines and yun nga, which like I said earlier, unexpected na sa concert namin sila nag-attend. And then, ayun, natuwa sila sa mga songs namin.
6: Ngayon, we're in the process of recording the Japanese version of this specific song.
7: They are planning to like fly us with them sa Japan, so ang dami talagang mangyayari and we're very grateful.

0: Samantala, napaulala na ang buong bayan dahil tumuntong na sa mahigit 1.1 million ang monthly listeners ng hype pop girl group na Baby Dolls ng It's Showtime. Naka 5 million streams na ang Ulala Baby at mahigit 2.5 million naman ang Ikembot Mo. Ang Ulala Baby music video sa YouTube, mahigit 5 million na ang views at ang lyric video naman, mahigit 10 million na. Para lang sa'yo. Patunay ng kasikatan at sayang hatid ng Baby Dolls sa madlang people. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: Baby ngayon?
2: Ako rin.
1: O, pareho tayo.
2: Ayun, gusto mo na pag-usapan ng sauna.
3: Akala ko magpapahiga na.
1: Akala, Thursday pa lang pala. Akala ko Friday na
2: diba?
1: Magmamadali. Siguro dahil maraming ang story, ano? Pero pag-usapan na rin natin yung sauna. Ready na ba kayo? Naalala niyo pa ba yung pinangako ni Pangulong Marcos noong nakaraan at natupad ba?
3: Kaya bigas ang number one. Eh. Yun yung mga pasok sa ano, masa yung 20 pesos na bigas, di ba?
2: Oo. Dati
1: pa nga yun.
2: Tagal pa yun. Pag-upo niya.
1: Ano bang tumata?
2: Hindi yung flood control. Hindi yung flood control.
3: Lumaya naman kayo.
2: Sinong mga nakasungan. May big fish ba talaga? Di ba?
1: Dapat na account, naka-account. At saka yung, di ba, naalala mo, nagpangalan siya ng 15 na contractors ba yun?
2: Oo. Yung kanyang listahan.
1: Nasaan na yun? May nasita ba doon? May nakasuhan ba doon? Na-check ba yung mga proyekto noon? Dapat may ganun na parang malaman natin. Kasi ang sauna ganun, di ba? Parang anong tatahakin mo in the next 2 years at anong nagawa mo in the last year.
2: Alright. Okay, at saka sa Monday, ha, exciting yan dahil magbabalik si Kabayan.
1: Ay, ina-anunsyo na ba? Hindi pa kayo ina-anunsyo. Wala na, ina-anunsyo mo na.
2: Bakit may big ano ba yun?
1: Hindi, para mapilitan si Kabayan, ina-anunsyo mo na. Nakakaya naman.
3: Wala siya bumawi.
1: Karen Davi lang nag-anunsyo, tapos hindi siya pupunta.
3: Baka sabihin kuryente.
2: So, see you, ha?
1: Lagot ka dahil sino.
3: Oo, dapat may magandang pasabog, eh.
2: See you. At yan ang mga balitang yan ang tawag na. Ang dal-dalbo.
1: Lagot ka, Davi.
2: Okay, alright. Ano yun? At tayo tuloy-tuloy. Ayan na, uulitin ko. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
1: Tabs, hindi ako yun, ha? Para lang, for the record, Your Honor, hindi ako, ha?
3: Ano kayang new look ni Kabayan? Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Puti na yung buhok na, di ba? Kay Kat-Kat.
1: Puti na.
3: Nagpo si Kat-Kat, eh.
2: Oo, pero baka naman kaya yun. Niya?
1: Munti na yun.
3: Baka blonde na.
2: Baka naman pula na pagdating siya.
3: Oo, pwede.
2: Kabayan.
1: Nawakanod po ang TV Patrol. At iba pang palabas sa I1, ano to, Vini. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa OTV.
3: Two.
1: Ako naman po si Alvin El Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
3: Hindi na kabayan.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Kabay!
1: Kabay!
5: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauin

0: Upat kaadlaw na lang sa dili pa ang ikalimang sona ng Pangulo. Dungan natong paminawon ang mga balita sa sona ng Pangulo, DRTV News Special Coverage, Hulyo 27, sugod alas 12:30. Matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31, ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
1: 93.1 FM Radio Cebu Kabayt, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
1: 93.1 FM Radio Cebu Kabayt, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31 ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada

karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News Special Coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

0: Oo na ni.
1: Mayong gabi mga ka-vibes. Sa mga wa makaabot ka kanina sa itong programang Request 931, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Atong sinder nga si Dave, ania ang replay sa iyang istorya sa itong programang Request 931. Mauna ni.
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
0: 93.1. Mauna ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwan sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: niyo, kumusta ang tanan ato mga kabayabs garon? May nga pagpaminaw, may nga pagsikay-sikay sa kahaponon, unya adlaw garon nga hoybis mga kabayabs. Kumusta ang tanan? No, may nga pagsikay-sikay ka na itong tanan, unya siyempre, sa ato mga kabayabs garon na minaw, kumusta man ang inyohang kahaponon din ha, no? Kumusta man ang inyohang adlaw nga kuan mga kabayabs, sa nga na ni hoybis. O niya, siyempre, sa adlaw nga hoybis mga kabayabs, lahi na po nga kaagi sa gugma itong hatagan o pagtagad karong taon-taon. Okay, wapad na kayo tingog din ha. Sige, kana, puno. Again, yes. Siyempre, sa ito mga kabayabs karon, Uncle Boy, larga.
1: O niya, muna, sa ito mga igala karon nga naminaw, ang atong tigmo ining adlaw nga sa inga ni Miss Iba.
2: Hoybis.
1: Adlaw nga hoybis is, unsa ni Miss Iba, ikakunoy basa ini, wam sa ta ipix anida. Sige lang, unsa may kuana ni Miss Iba. Ay sa Miss Iba ha.
2: Mm.
1: Batian ning way ipix.

0: Okay, ni na lang siguro niya muna, no, sa itong mga kabayab sa aril na pagsabroy. Niya sa itong mga kabayab sa karoon na minaw, muna, niya sa itong mga kabayab sa karoon, niya yes. Di kumambo.
1: Again, niya muna, no, sa itong mga kabayab sa karoon niyo, niya nga itong sinder karong hapuna, Miss Eva, kasi ito'y nga, Miss Eva.
2: Ang pangalan kay si Dave.
1: Dave, naunsa gina ni si Dave, Miss Eva?
2: Nagpadangat siya diri sa iyahang kasinatian sa kinabuhi, kay tungod sa iyahang hinigugma.
1: Hinigugma, okay. Sige, ato tanaw na karon. Si Dave, kay mura o unsa magikuan na ninyo? Pila may edad aning Dave, Miss Eva?
2: 32 anyos.
1: 32 anyos.
2: Niya, andam na siya nga magminyo unta.
1: Andam nga magminyo. So mula, atong hatagan o pagtagad karong taon-taon, mga kabayab sa ang istorya sa toang sinder nga si Dave, o kung sa pagkaunsaan, anong naabot mo sa punto? Higayon nga diin siya nakahuna-huna na sa pagpabuhagay, sa pag-share iniyang kasinatian sa gugma, Miss Eva.
2: Kaya
1: no, nga. Nga kanaang taga-asa mo ni si Dave, taga-Liti.
2: Taga-Kuanra, taga-Cebu City.
1: Taga-Cebu City, di ay. Okay, sige. O niya, sa itong mga kabayabs karon, ato nang tanaon ang inyuhang na initawag na rin, Miss Eva. Ato saning palihog daw ko din nagpadoolan ni Miss Eva, B. Sumuna sa itong mga kabayabs karon na minaw, karong taon-taon ato hatagan o pagtagad. Okay na ka din na, Miss Eva?
2: Yes!
1: Okay, sige, balik na karoon taon-taon din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR Cebu, mga kabayabs. Alas sige, padayon ta sa pagpaminaw ha, kay hantod pa ta sa kuan, hantod pa ta sa alas 4 nga mag-uban-uban ini nga tong programang Request 931, mga kabayabs. Mao na ni
3: FM Radio, Favorite Music Radio. FM
4: Radio 93.1, mao na ni.
5: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
6: Imong gibati.
5: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
6: Simpatiko.
5: Og romantiko.
6: Romantiko.
5: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request 931.
7: Request 931.

0: Oy, babe, kamusta man ka?
1: Hi, karon pa gyud na abot in town, babe.
0: Ako malipayon kay ko.
1: Dako
0: kay nako kalipay nga sa dugay na nato panahon.
1: Oh.
0: Dugay na nato nga managuyab. Nawag gyud in town mausab imong pagtan-aw diri nako. Ingon man usab ako diha nimo. Mas gani, mas gimahal pati ka pag-ayo. Mas ni grabe pag gyud ako ang dako kayo nga gugma diha nimo, babe.
1: Sweet jud kay ka, babe. Oy.
0: Ay,
1: yun na pa. Happy na biya ang fiesta sa amua.
0: Oo, bitaw, no? Happy tama po diya, no? Sige, mag-inta din hagpanis ko kaniadto.
1: Lagi.
0: Pinapiesta, mang yun.
1: Babe, naunta ko ihangyo ni mo.
0: Saman.
1: Kanang bakanti ka, ana. Naamang ko i-concert. Sila ni Kuan ba? Si TJ ba?
0: Mao ba?
1: Si Kizzy.
0: Ano niya?
1: Kanang...
0: May noon. Ano niya?
1: Mutanaw unta. Unta ta. Kung gusto ka.
0: Mutanaw?
1: Oo, mukuyog ka.
0: Uy, murag komplikado mas ako ang trabaho, babe. Maglisod ko og tunga siguro, ana. Pero sige lang, ako lang paningkamutan, ha? Mukontak lang uli ako nimo.
1: Ano, unsa may buhato nimo, ana?
0: Duty gani, nagikoy trabaho.
1: Duty di ay ka, bisag Domingo?
0: Na may dinalian nga project in town ng akong amo. O niya, kay bawa nabiya ka sa akong trabaho, nga kung kinahanglan, naagyo na yun. Di gyud ingon nga pwede nga, magsige ming absent me. Muna nga, kana ang okay ba nimo nga? O pwede, ikaw layan to, ikaw limutan ako. Okay na nimo, ha?
1: Sige, ako na lang, babe.
0: Nahala, sige. O niya, basta kay mo chat lang, uni ako nimo, ha? Chat lang, uni ako nimo.
1: Okay, sige, babe.
0: Nahala, sige. Mas maayo noon. O niya, kana ang mauna to, mo chat lang, mo contact lang, uni ako nimo, babe. O, magkalugar ko po hon. Pero,
1: okay.
0: Tanaw na ko, murag maglisod gig ko, eh. Lisod gig ko, ha?
1: Sige, babe. Kanang,
0: okay.
1: Uli na sa ako.
0: Okay. Kani oi, naaday concert ko no yang giidolong artist dito. Si Kuan TG Muterdi day ko no. Sikat man po nitaw hana pero dugay naman may sa kuang uyab oi nga si Arube. Unsa kay maayo og adto ko dito mo propose ko kay kahibaw ko nga iyang ginang giidolo. Unsa kay maayo og ako i-timing ang panahon. I-timing nako sa pag concert adto ko mag-propose. Mas maayo na. Akong tawagan ako amigo, be. Akong kontak ko ng akong amigo kay si Totos mga singsing na man to'y pandayan. Manday man to. Dara. Niring na.
2: Bruski. Nakatawag lagi ka. Unsa man?
0: Kamusta magka? Musta magka bo? Bay, musta magka bay?
2: Palisdo kay diri sa akong negosyo. Unsa man?
0: Kanaang,
2: unsa ato?
0: Kuan ba? Kanaang, di ba mo, panday magkakanaang mga sing-sing na kamuamagang buhat?
2: Oo, mo na yung negosyo, bay.
0: Kanaang, naalagi ko'y plano. Si akong hinigugbabang si Ruby. Kailan man gano?
2: Oh, katong 10 years na ni mo nga.
0: Oh, katong dugay na kanya kong uyab na. Naamang ko'y concert karon sa ilaha, sa ilang barangay, kay nangat mang piyesta. Silang lungsod ba? Apan, ako ang tang gusto ba? Akong plano, akong timingon nga pag-concert, anak ko mo propose niya sa tubangan.
2: Sakto yung gana. Sakto, timing yung kayo.
0: Sumuna, magpatabang ko ni mo. Kung okay ra, okay ra ka.
2: Uy, blima na eh. Ako bahala, sing-sing.
0: Andala. Sige, kanag yung pinakamahal ha.
2: Kanag yung... I got you.
0: Kanag yung pinakamahal o pinakanindot. Okay, dugay na ko nang ipaabot niya. Gawas pa. Ako man yung gitiguman yun. Dako magkukwarta gitiguman eh. Ayaw ka bala ka ba ha? Kaya bayad man yun ko sa tong katigad.
2: Kasal niyo ha? Ay kalimti, best man ko ha?
0: Siyempre, abi guguta. Nahala, mauna to ha, basta karong hinangat nga piyesta akong kuon ng sing-sing. O niya, pwede, o bani na lang po ko dito sa concert.
2: Uy, blima na, uy, blima na.
0: Sige, libre ka sa ticket, libre ka sa ticket. Kay, siyempre, may gumanta. O niya, concert man na. Nahala, magkita-kita, tapohon ha.
2: Sige, bye.
1: Kanang, sis! Sis, kanang si Stefan ba? Ni chat man siya na ako, oy.
3: Ano man, te?
1: Ni chat siya na ako, niingon siya nga, muari ko no siya iniga fiesta, kay mutanaw siya sa concert.
3: Unya, magkuyog mo?
1: Ay, ingon anak yun siguro, murag magkuyog yun mi, kay okay raman siguro na, kay wala man si Dave.
3: Wala, dilit di siya masuko, anak, te.
1: Ay, muingon sa DI ka. Oh, di ba?
3: Dili ka mo konsensya ti.
1: Wala man siya something na mo ni Stefan. No, friend raman mi. Bisan tuod nga ex na ko siya, pero friend raman mi. Okay ra siguro na mo sabay siya na tuoy para tulupod ta ba boarding ka ayo kung kita rang duha.
3: Oh, ikaw ti.
1: Oh, sige ha. Game na ha.
3: Oh, sige ti. Kuyog na lang
1: okay.
3: Ko ninyo.
1: Okay.
0: Og mao to mga ka-vibes nga nagpatabang ko sa kong amigo kay plano na ko nga adto gyud sumao nga concert sa concert ni TJ Monterde. Akong timingon ba nga kanang iniganta gyud sa palagi kay mao man aroy uso kaayo unya kay bawo magigupod nga mausa gyud ang kantaha iya hapod gyud nga giidolo kang TJ Monterde mga ka-vibes. Mao to nga naginamhinam na gyud ko nga maabot na gyud ang panahon nga maabot ang panahon sa concert mga ka-vibes. Og diin adto ko muluhod sa atubangan sa stage aron mas daghan gyung tao ang makakita sa ko ang pagpropose ngadto sa kong uyab nga si Arube. Og mao to nga akong giadto ang singsing mga ka-vibes ngadto sa kong amigo kay plano lagi namo nga maghinangat ba ang kanaang konserto ako nang kuhaon ang singsing. Og unya mao ni panghitabo mga ka-vibes. Doon ako kong amigo be. Doon ako siya sa iyahang pandayan sa iyahang singsing. Aron nga makuha na nako. Ay. Daray.
2: Ubay, nanaka.
0: O di anak ko. O niya. Gana ang akong kuan ba? Ang akong giingon ni mo.
2: Ang singsing?
0: Ang singsing.
2: Ay, problema. Dara.
0: Okay na.
2: O, dara.
0: Asa ko nabi. Asa ko nabi.
2: Tanawa. Sidla kayo sa.
0: Ang karabi ha. Biliba ginagod mo kayo.
2: Baan na ni mo?
0: Ya. Basta bay ha? Abot sa concert po na ha? Ginahanglan nga naa ka. Ginahanglan nga.
2: Ay, problema. Ganahan ko. Parang kita dyan ko ba? Saan mo?
0: Parang ako'y badi-badi ba? Parang nga di pos ko mauwaw kayo kay for sure. Paskang naghanag yung tao anak kay concert na ni TJ Monterde.
2: Oo.
0: O niya, syempre, ganahan ko ba yung ganaang romantic ba? At doon gusto nga gin mo. Luhod yung gusto ba?
2: Oo, ako'y video niyo para nindot kayo na.
0: Hala. Sige ba kay ako sa tawagan ang kung ako tawagan sa nako si Ruby ha.
2: Sige.
0: Aron nga ako asa maplastada daan. Akong ipasangil bay ba? Ako ipasangil bay nga di ko muadto unya. Inigaw man di ay at muadto dai ko.
2: Surprise ato.
0: Ako surprise, surprise ginabay. Aron nga kuan gyud siya ba makahilak gyud siya stago ba? Basta bay ha. Kita-kita ta karong kuan basta. Mao na ni nga singsing ha.
2: Oo.
0: Okay. Nindot sa mao nga singsing ay. Mahal-mahal mapuguni akong gibayad niya ini. Mahal magpuning kantidara kay ako magyong nagitiguman. Kay ganahan magyog ko. Nga, kanagyong masurprisa siya. Gawas nga masurprise siya. Makaingon po siya nga, nindot ko ako ang ipalit nga singsing. Digid siya mo nos ako ang pagproposo niya. Daray, ako tawagan bi. Akong magpasangil-sangil ko nga di ko kaadto. Dara, niring na.
1: Hello, babe.
0: Babe. Mayong hapon ni mo din ha. Kumusta magkadin ha sa inyo? Kumusta magkadin ha sa... kumusta magkakaroon din ha? Sa
1: may... okay ramay na. Naghinam-hinam na nga. Happy tayo ng concert.
0: Bidaw no? Ano yung ganaang... Unsa man, nanaday kay ticket ay. Okay, ako nalay mo bayad si muhang ticket. Aron nga... maklaro gid gusto na ko nga adto gid kas kana tubanganan ha ganahan ko nga adto gid kas
1: nga, babe.
0: Pwede adto ka sa tiilan gid ni TJ Monterde ha aron makatan-aw gid klaro
1: unsa man mo kiss ko sa tiil
0: adto ka magluhad sa tiil aron maklaro kay imo pinang yung idol ha imo bigin ang idolo ana okay basta kay mahal, for sure mahal ang bayad na pero ako ray bahala ha
1: ay kanang babe human naman mo kuyog mangod akong isuon si Mabel ba
0: Mabel.
1: Oh mo kuyog man siya
0: may kay naa si Mabel di ay
1: oh kay okay. Nauli naman siya unya dako sigurog sweldo gikan sa Manila unya kuan mo na iya kong ilibre
0: kami ra
1: ko babe
0: ano na
1: tagalog man kanya
0: nasaan ba si Mabel
1: kanang istorya iday oh si kuya nimo
0: kailan ka pa umabot Mabel Kailan ko pa umabot dito sa ating Cebu?
3: Musta kuya, ka? Uy, kamo gyapon ko mubisaya. Ya,
1: pero kung Tagalog ko, no?
0: Alam naman natin.
1: Kung Tagalog ya, pag, na. Mauwag pa man siya. Mauwag
0: ka nang. Alam naman natin yung paggaling sa Manila. Marunong na magtagalog pag-abot dito.
1: Sige daw, Tagalog daw.
3: Ay, sus, uy, gahit kita mga bisaya. Magtagalog-Tagalog ya.
0: Tagalogin mo nga eh. Tagalog, gusto kong Tagalogin mo ngayon.
1: Tagalog daw yun.
0: Gikan ka pala sa Manila eh. Tagalogin mo eh. Day Mabel. Kumusta man ang pagpunta mo sa Maynila noon?
3: Magbisaya to ya. Uy.
0: Hindi, Tagalog. Tagalog ta ngayon. Magtagalog ta ngayon, Day Mabel.
1: Magtagalog tayo.
0: Ati Mabel. Ati Mabel. Tagalogin mo nga. Gusto kong makausap ng Tagalog ngayong hapon eh. Bakit hindi ka magtagalog? Galing ka pala sa Maynila eh.
3: Bakit?
0: Ayun. Gusto ko yun. Mabel, Ate Mabel, Ate Mabel, kay, gusto kong kayo palang magsabayan sa concert ni Kuan, sa girlfriend kong sa Manghod Bubang, si Ruby. Gusto kong Kuan ha, kanaang, ikaw pala naglibre ni Ruby sa ticket?
3: Oo, para pang birthday na lang yasan niya.
0: Okay, mas mabuti naman hinoon yan. Basta, Ate Mabel, Ate Mabel, kanaang, pagdating sa... babe, Ruby. Pwede ko bang makausap sa... Pwede ka bang lumakaw sa kadiyot? Gusto kong makausap na masinsinan ba si Ate Ruby?
1: Okay.
0: Si Ate Mabel.
1: Okay, Ate Mabel, sige na, go.
3: Ano ba yung sasabihin mo?
0: Ate Mabel, huwag kang mag-ingay-ingay dyan ha. Ang ako ba? Ang akin lang ba? Ang akin. Ang akin. Meron akong plano kasi. Meron akong malaking plano.
3: Ano ngayong, yung plano mo?
0: Ngayong concert ni TJ Monterde. Gusto ko sana nga baka na ang sa harap-harapan ng maraming tao, sa harap-harapan ng TJ Monterde na yan, gusto ko sana ng magluhod ba sa tubangan ni Kuan. Gusto ko magluhod ba sa tubangan ni Ruby, yung Manghod.
3: Anong luhod ba yan?
0: Yun na yan. Mag-propose ba? Propose.
3: Ah?
0: Gusto kong mag-propose ng sa harap-harapan ng maraming tao.
3: Maisingsing ka na ba?
0: Oh, meron ako dito pero gusto kong wag mo lang isabain ha, wag mo lang sensitihin. wag kang magsalita niya ba nga pupunta ako doon at mag-propose sa kanya ha. Oh, maghilom-hilom ka lang, maghilom-hilom ka lang sa Daplin ha. Okay ra ka na?
3: Okay ra.
1: Katawaan.
0: Nahala. Basta ha, karon eksaba niya, huwag kang magsabi niya ha. Ako basta, akong plano niya karong, pag karong kuan, inigabot sa concert, anak ko nga mag-propose niya. Og manghinaot ko nga, di ka magsaba nga, kanaang, huwag di ka magsaba nga mag-propose ko niya, aron masurprise niya. Ha ba ate?
3: Ang kabala ka na, ako ano nang itago niya.
0: Salamat kayo Ate Mabel. Sige, ibigay mo na sa kang Ruby ang cellphone mo. Para kami na po magsulti-sulti ba?
3: Oh, te, Ruby.
1: Ngayon nag-ati-ati man ta.
0: Nandiyan na ba? Ika na ba yan, Ruby?
1: Babe, ngayon sige makagtagalog.
0: Nakalita lang ako ba? Kay nandiyan kasi si Kuan B. Ate Mabel Gail, galing sa Manila. Basta ha. Di ko ka anak ni Kuan. Concert
1: okay
0: ha, kay
1: na, babe.
0: Duty ko. Bisag-usawan akong hangi akong amo. Di ganun mo sugot eh. Bisag-usawan akong pasabot niya ba nga kanaang dako na nga event kay lagi. Concert apan. Trabaho magid ko no.
1: O niya, ano nagkikistorya mga ni Ate Mabel nga. Imo pa magkong ipalakaw.
0: Kuan. Ngayon kong pasalubong niya. Kay daghan mo nagpahumot ba? Sige na ipahumot ba? Mauna to ha. Kamo lang sa pagkuyog ni Ate Mabel ni mo. Puhon-puhon. Sige lang. Basig magkalugar ko. Basig manuro lang tag-gitara. Ha?
1: Okay, babe. Sige.
0: Okay.
1: Amping.
0: Og mauto mga ka-vibes. Nga, ako naging nasabot. Ako amigo. Magsabot may nga mag-oban me inig panahon sa concert kay ganahan ko ba nga makasaksi pud sila sa kung paghimuon nga pag-propose nga to kang Ruby. Og unya ako pong gibasanan si ate niya nga di magsaba nga moadto day ko. Og mauto mga ka-vibes pag-abot gyud sa maong higayon. Pag-abot sa concert mga ka-vibes adlaw sa concert ni TJ Monterde. Niadto ko sa ilahang lungsod og hapon ni ana aron nga aron ato ko dito manukad ba? Nag-abang lang ko dito, kako ang kastihan, kuyog sa kong amigo. O gunya, pagkagabiin ni ana, naghuwat-huwat ko mga kabahibs o kanusa mo kanta ang palagi. Kanusa kantahon ang palagi ni TG Monterde kay ato ko dito muluhod mga kabahibs. Ato ko dito mag-timingon ako nga nagkantas palagi. Propose na yun ko. Apan, ingon ani ang mga panghitabo mga kabahibs nga nakapahugno kayo sa ko ang kasing-kasing o sa ko ang kalibutan.
1: Sis, nanagita diri sis. Mm. Oh, kanang kita na sang duha kay si Stefan ambot asa pa to siya oy. Nang di ako ka paabot, mao na naguna-una kita diri kay. Diri pa ta sa kuan. Nilain mo na dingog ni TJ.
3: Napagaw siguro pinaktis.
1: O lang yun. Ay, doon yun kayo na ako siya. Tanawa.
3: Gwapo ka.
1: Gwapo ka. Gikilig na yun kuhan niya. No, di ba?
3: Gwapo ka.
1: Nice ka niya.
3: Bahay pa na
1: siya. Nihunong manuganta. Namingaw. Ang ano man siya. Ay, niinom siya tubig.
3: Napahuway na na siya. Ay, grabe po siguro ng pinaktis backstage.
1: Lagi, ang akong ganahan na kantahon dyan niya, no? Katod yung palagi. Niya, wala pa man. Uy, ay, kapuya, baya. Sige na, malingkod lang sa tao. Uy, kapuya na kay kubarog.
3: Sige, sige.
1: Wala pa man ikanta. Unsa ka ni siya, no?
3: Natukaan ko sa tubig.
1: Ay! Di ba? Yung dat kaayo. Ganun, di ba ka musingkit?
0: Isa sa aming upa.
1: Nice to t-shirt tingo, di ba, sis?
3: Guwapo, di ba? Ayaw
1: kayo. Ay, naman, di ba?
0: Sugod ang concert na. Sugod na ay ang kanta-kanta ni TG Monterde. Ayun na pa, asar mo itong amigo.
2: Oh, bay, andam na ka dira, bay?
0: Naraday ka diha, dahil may kayo tingog din ka.
2: Pahipi
0: na
2: ako.
0: Kuan pa. O niya, Osman, andam na ka nga. Andam na ka sa pag-video kay karong taon-taon.
2: Oh, ready na kayo
0: ako. Inikantas palagi, bay. Ato na yun ko, mudagan ko stubangan mo, luhod mo dito, bay. Okay na ka, bay?
2: Oh, okay kayo eh.
0: Basing din mo basing din mo maon ang kamera ha, pa. Kuha, pang viral na ba ganyan ko, bay? Pang reels ba, reels? Reels naman na, anak.
2: Viral, ganyan. Ay, problema ko, bahala.
0: Basta ha, mao na totong sabot, inidagan ako dito ba, video ng kahari.
2: Oo, gigi.
0: Klaro ha, gud ha, kanang makitaan gud nga, ma, klaro gud mo ang focus ba, nga ka na ang sweet kay may kay propose gud niya, daghang kayong tao ba, ay, yun na pa, tura si Kuan bay, ay, tura si Ruby ay, ha, klaro ka isang naong pritig yung lipaya niya bay.
2: Uy,
0: malipayon gigi siya kay, ay sabay, di pa naman, oh, ay sa, marag sungkod naman ka. Oh, pabutas ako ba? Mukyura ko ni Moron. Di ba ba? Kita kasi yung naong malipayon kasi siya. Kay dugay na magitawan po ninyang gipangandoy ko nga makakita agad sa concert ba ni Kuan. TG Monter, di ba? No, klaro kayo. Naglayat gitawan siya sa pagkalipay niya.
2: Lingaw juga siya, oh. Kaya yung igsuon?
0: Oo, tinood ko na ba? Nahala mo, padool tagamay dito ba na? Ito, dapat tumangan kayo naama sa dito sa VIP na yung
1: Alcorana. Sis, di ba? Kuan kayo, no? Lipayon dyan ako, dugay sa niya mo kanta atong palagi. Uy, maujud na akong gipaabo.
3: Basta sa awahi pa na. Kaya habi ng requested songs.
1: Maulagi.
0: Bay, wala bay. Basta mo kanta palagi, bay. Sugod na yung tabi ko, bay.
2: Oo, ready na kanya akong kamera.
1: Basta mauna na yung sunod nga song.
0: Mauna ni, bay.
1: Mauna ni.
0: Bay, hala ka ba? Mudagan ko
1: dito.
0: Mudagan ko dito.
1: Hala, si... Uy, Stefan. Ang anong naam ka, Stefan?
0: Hala.
1: Uy, imong gikisa nang akong
0: abdang. Dahil lucky ni Noel, yabay.
1: Unya.
2: Kasta mo na, uy.
1: Sa lips, bagyod. Sa kadagang tao.
0: Kissing, yabay.
2: Kasta mo na, laki, yabay. Tugok mo na, uy. Uyab, ano?
1: Na, sis. Wa ko kahibaw, ani. Wa ko'y kalibutan, ani, sis. O gano'n,
2: eh. Ato ko na to, nabirahan na to.
0: Yabay.
2: Dali. Sakto, ginapan ako ang panday na rin, oh.
0: Nag-ako sila, bay. Oh, my goodness. Nag-kiss pag sila doon, bay. Tungo sa...
2: Duro na to na,
0: sa oman din ako, bay. Bay, sangitas kong dunghan, bay.
2: Saan mo
0: doon? Naanila ay siyang... Uya, bay. Nanay sila ay kuyog din, bay. Gawas siya ang magwang. Bay. Manglakaw ta bay?
2: Sir, kanina to, tuon.
0: Hala na bay?

0: Bay.
1: Bay.
0: Sakit sa kundungan, Bay.
1: Kalman sa Bay, ha?
0: Gawa sakit kay kundungan. Sakit pagi kuntiil dinagan ko, Bay. Nagdali-dali pa ko. Aban, mauna na ikong maabdan ako na. Mauna na ikong makitaan nito.
1: Gatiniil na lang ko, Bay.
0: Mauna ko makitaan nga. Naanay siya ilaing kang kakus-gakus dito sa concert. Mauna na bagit. Karun pagkatupagin na ba untang higayon na. Nakuplano nga. Mag-propose. Nga itiming ginakunta sa pagkantas palagi kay maogin na iyahang
1: hilor lang na ba yung maminor ko.
0: Pero di man to palagi natukar ba yun, no? Pero mauna man gan siguro. Siguro ba siguro naagin na sila in. Eh di ba ikaw kita maging ka mismo, di ba?
1: Kung kita kay ko, ay ga. Gusto ko itong
0: nag-kiss pag yun sila. Sa lips pag yun.
1: Sa lips pag yun.
0: No. Alibay, eh. Alibay kita, libre yun di kag-inom, bay. Iyahaya ni mo, bay. Sige pa, libre. Inom na ka, bay. Libre ta, bay. Ako'y gasto, tanan.
1: Dali,
0: sakit
1: dali.
0: Sakit ka, gundugan.
1: Inom na ko na.

0: og mao ni mga kabahins. Mao ni nakahatag kay kahasol ako. Mao ni nakahatag og kasakit sa kuang dughan karon. Ang sumayangay ng kumbuhaton ni mga kabahins. Hantod karon, wa pagi ko mutawag niya. Wa pagi ko ni kontak niya. Sa kuang nakitaan mga kabahins. Nga murag nahugno gid ang ako ang kalibutan. Nga imbes nga mauna ang tang adlawa. Mauna ang tanang nga mauna ta to nga panahon nga mag-propose ko niya. Apan, ang akong nasaksihan mga kabahibs, ang kasakit sa kuang dughan, ang kahugno sa kong kalibutan, nga naay lalaki nga miduol niya. Nagako sila, nikisay hang agtang, ang layon sa lips mga kabahibs. Marumin mo ni kong pangayuan o advice niyo karon. Unsa o man kuni, hangtod karon, wapag ko nagpakita niya. Hangtod karon mga kabahibs, wapag ko ni kontak niya. Kay murag, wapag ko ka-move on, sayang gibuhat rin ako. Og wapo pod siya kahibaw nga nakahibaw na kos tinuod mga kabahids. Kung sumayangan na kong buhaton, tawagan ba na ko siya? Kumprontahon ba na ko siya mga kabahids? Tambagi daw ko ninyo. O biyaan na lang ba na ko siya largo? Manghinaod ko ngayon kong mahatagag advice, ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi mga kabahids. Dinilang taman, kininisuki nga tigpaminawan, ininibantog na kayong programa sa radyo. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Gusto ito yung nga na ni?
1: Dave.
0: Dave. Limot mo yung isa nga ito, Hana eh.

0: Kamuna minaw sa atong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabibes. Oy, kumusta ang kahaponon sa tanan? Kumusta ang inyong adlaw nga hoybes, no? O diya, syempre mga kabibes, salamat kayo sa mga nihatag advice po. Dari sa tuang text line, sa tuang FB page, mga kabibes, kabahin sa kaagi sa gugma, kinabuhi sa tuong sender, nga maukining si, siya nga na ni Miss Eva,
1: si Dave.
0: Dave, o Dave. O naman aha, sa tuang mga kabibes, karoon sa may mahatag advice ninyo. Unsa may inyong mahatag bulawanon nga panghuna-huna sa tuang sinder nga si Dave nga kabibes? Problema ha pud ani Miss Iban. Ana siya hantod karon murag wa pa siya kusog nga magpakita ngadto sa ilaha. Asa kaning piyesta ha no, di ba kanin dito sa tuburan? bago para ba to piyesta dito no. Nanhala, ano sa to mga kabibes karon unsa may inyong mahatag advice sa tuang sinder nga si Dave no?
1: Yes, kana.
0: Ato nakauban pud ay nga to karong intern si Kuan.
1: Si Chini Winnie og si Jessray.
0: Sige, o niya, sa ito ang mga kabibes karong naminaw, ang ato ang numero nga pwede po ninyo nga papadangatan sa inyong mga greetings is 0995472-0802. Ang yun sa may mahatag advice ninyo, Inday, Chini.
2: Sa ako alang po no, DJ, is ang angay buhato ni Dave is mo contact siya sa iyang uyab kay kuan mangod basin or yung misunderstanding lang to nila. Basin hubog na to ang laki ni Dol kay
1: yes.
2: Especially festa, di ba? Nya, mas mayo magtabi sila duha kay sayang po dilhang 10 years.
1: Mo kalitrag gawala si Dave nga wala nagpahibaw which is bati point. So mas maayo na nga iyang
2: mas
1: kumprontahon.
2: Mas mayo magtabi sila duha.
0: Mas maayo nga iyahang tukion
1: ni Iba. Murag na initawag.
0: Murag ni tawag. Tesa kandiyot ha. Okay, sige. Eh, palihog sa gudod niya Miss Iba. Okay, ato ni paminahon. Kung sa ma-advise ato ang atong kabayos.
1: Hello, maayong hapon. Kinsa ni?
3: Hello, may hapon.
1: May hapon. Kinsa ni palihog?
3: Si Joel ni?
1: Si Joel. Hi, Sir Joel. May hapon.
3: Okay, may hapon no niya. Nabalihin naman na yung inyong programa sa hapon. Niya. Karoon ako nagatawag kay na absent me yung duty kay doon na sabi kaupan nga namatay ko rin yung nanay niya. Karoon ako nagatawag niyo balik niya. Hata kong advice aning atong sender karon.
1: Okay.
0: Ang sumay mahantag advice mo sa atong sender ka by Joel.
3: Ako lang masulti ani niya nga ilag yung istoryahan kining ilahang sitwasyon karon kung unsa ba kani akong nakasama gina niya nga hinigugma iya na ning tagaanong the chance niya una sa tanan iya gyud pangutan-on kun na nahigugma pa ba kanako dai niya si Ruby na nahigugma pa ba kanako kay barong nagpakis mga glitch sa lain niya naaman on tako niya laway gyud siya paminahon so atong i-appeal tong nga basit na hubog lang to baka tanan nga mga isabu ilagi ng istoryahan kung so, sige yung mga limtungana inining tanan o sige yung mga hinungdan ba
0: okay
3: yung mga hinungdan aning nga ano nga ingon ani o nga nung nagpakisa siyang lips kay kaling ba kaling nung mga ingon ani murag dili na siya dili na yung kayo gita food maton sa iya kinigong mga ingon ana nga nagpakisa sa lips niya insulto kay nini at ay na pumansiya
0: oh niya gani magpropose pa gani to unta
3: oh, at ang igrante niya, kung itong laki, so dili gid niya po maayo. So, ilan ang gid niyang istoryahan o maayo ang itang relasyon o niya. Iyag yung pangutanaw lang niyang hinigugma kung nga naigugma pa ba siya ni Dave niyang. Ikaduha, kung nagingol niya, kinala niya, pabukatan din nila ang ilang relasyon kung nga kineng babae po, kineng sobrang, naminaw mga ini. Kasi naminaw po na ini siya. Dapat, wang kong ginigas niyang sayop, kay sayop na din niya kay naman siya ay hinigugma niya, ano nagpakiis man sa lips. Bisan pag matawag mo itong higala sila, so malis siya yung kaya mong tanahon. Kay lips na ko na, ngapil na ko na niya.
1: Yes.
0: Mauna.
3: Bilig yun siya, bilig na tumadawat niya, granted niya, wag yun siya ay kanang, wag yun laing kahulugan ba. Kung magod ka ng higala, magod niya, magkiss ka na sa lips. Murag,
0: Sakit ka ito, sakit ka ito siya feelings nga mag-propose na unta siya o niya nakitaan pag yun niya ingon ato hinoon.
3: So, okay na ako ikasulti lang yun na hindi nga kanang ato na po itong i-granted nga masiputog na hubog no?
0: Okay.
3: So, istoryahan lang nila DJ Iba o DJ Rico Mambo.
1: Okay.
3: Nila nga pag-istoryahan nila nang linawan sa mga pagkalinaw hangtod niya magkauli ra gyud sila kung unsa magi mga rason ani. So ila ra gyud ning hilot-hilot ton. Salamat og may hapon.
1: Daghang salamat, okay, Sir Joel.
0: Salamat kayo, ka-vibes Joel, og may hapon. Okay na sa ito mga kabibes karon ha, ang ito ang mga kabibes nga naminaw sa ito ang mga radio 0995-472-0802. Pwede mo nga mo text din ha.
1: O niya, ingon si Ma'am Messi, maayo nga na ay maunay, mas maayo nga na ay saktong closure para maka-move on mong duha.
0: Mas maayo pamutan on yun. Okay, sige. O niya, wala naman tayo oras mga kabibes. Sa itong pagbalik, makaoban na ito si Uncle Boy of DJ Pamela. Okay na mo? Okay, salamat kay ni Kabibes Jersey o Kabibes Koan Chini. Sige.
1: Jersey
0: naman po yung noon. Okay, sa itong pagbalay karong tataon mga Kabibes, sa itong magkaoban si DJ Pamela o si Uncle Boy. Okay, pangayo nga sunatan ni Dave mga Kabibes kung siya man. Muna sakit kay sudugan ni Dave, no? Sa itong magbalay ka itong hatagan o pagtagan pagyod. Ang kaagi sa gugma kinabuhay sa itong sender nga si Dave mga Kabibes. Ini nga itong programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu mga Kabibes. Mauna ni
4: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
5: 93.1 Maana ni
6: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Huwag ka muna minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR. O, may nga pagpaminaw ni Sir Edgas karon, naminaw na ikon siya Miss Eva.
1: Samtang, padong birin.
0: Samtang nagbiyahe ikon siya karon, no? O, niya wala si Kuan karon, DJ Pamela. Basing kumaan na to siya Miss Eva. Basing nauwanan siguro itong kuan na
1: to. Or natapiklo. Ay, natapiklo ang kuan, high heels.
0: Muna, no? Sa itong mga kabayan siguro naminaw, may nga pagpaminaw Sir Edgas Antonio Edgas. Edgas Antonio.
1: Igas pa, karan. Antonio pag yun.
0: Siya nga ganaang nitubag siya sa tubo, nitubag siya sa tigmo, Miss Eva. O niya, asa naman kandapita sa Red Gas? Basta wakay na ang kuhan niya, pan, burikat. Okay.
1: Nag-uwan?
0: Pwede si Pamela daw.
1: Wala.
0: Wakatunga.
1: Natapiklo ko, no? Na-slide.
0: Si Pamela, gipangita na kang... ma'am, di lang ga nida.
1: Basi nagkuyog silang Sir Igas.
0: May nagkuyog, kuyog po si Red Gas. Again, so na, sa ito mga kawahib sila, asa na magandapit si Red Gas? Maupay pagbiyahe si Red Gas o nagbiyahe pa ba ni siya Miss Eva? O sa man, way uwan niya si Red Gas, ka na ang gawas karon. Again, yan din si Pamela, Pamela naman, Miss Eva o Uncle Boy. On niya, dire sa unahan, ana siya o para sa nako, kung naana siya ilain, prangkahan lang para dili ta magdahom.
1: Kaya
0: na. Nakitara, pero sa tinood, naa di ay lain. Hinigugma atong partner na aday lain na may pa magbuwag na lang para wala na'y masakitan.
1: Kaya
0: danghan pang tao sa kalibutan nga deserving sa imong love, sinder, hika ni Jomel Alindahaw. Salamat kayo ni Jomel. Muna, sakto po na yung swapong mo dong Jomel. Niya muna. Okay, sige Miss Eva. Kanaang arita sa sinder karong hapon na. Sa may masulti ni mo sa itong sinder.
1: Ang akong masulti ni Dave nga kay kinahanglan na sila yung closure. Iyahad yung istorya ho ng iyang uyab kay basin tinuod nga wala dito siya kay Bao nga giingon ato di ay siya.
0: Okay.
1: Oo, giingon ato siya atong Stefan, iyang ex. Ingon ana, o niya, basig wala rato para niya. So, dapat inyuhad yung istoryahan or imo siyang pangutan on.
0: Kumprontahan.
1: Kaya para mahapsay imuhang utok.
0: I-chat na. Katong ingon ka ganina ni Mami Lodge kita isin na video ka na. Isin na.
1: Kaya na, pwede na po.
0: Mangangha siya. Uy, unsa man ni naaday kay video.
1: Naaday ka dito?
0: Dako, unta kay kumplano. Ana.
1: Isulti siya ang imuhang mga kaligot-got.
0: Nga dako, unta kay kumplano nga mag-propose gani ko apan mauna lay akong nasaksihan ang maoto nga panghitabo. So muna, unsa o manini mo pag-explain rin ako, unsa maning hitabo ana. Aron nga siya mismo makakuan po siya bang oy, unsa ba di ay ni nasakpan, di ay kuato, ana ba, no? Nahala, di jiri kumambo. Again, yung mga po siguro na Uncle Boy. Ah, pero kanaang mo na, mas mayo gindi yung pangutanon. Sa guday ni Diay nga, nagplano na ba unta ako sa tuang future? Nagplano na ba unta ako nga muna? Magpakasalta, nagplano na ko nga kanaang sayangan ini. Mag-propose ni mo atong hitabua, tungor na apan. Nasaksihan ako, mura man hinoon ko o guan, mura mag sinaktan mo ang puso mangko ana. Mo na siya karon mo na ikumpronta agad, pangutan agad, unsa halughog agad, unsa man tong hitabua, unsa man ning hitabua. Aron nga, basin po doon kana ang sakto po tong uban nga, basin ni Kalitan tong doon ulit to Miss Eva. Pero nga nung nigakos man po siya.
1: Maog yun.
0: Kay puong para ba di rin, nigakos ko no Miss Eva.
1: Oo, nagakos sila.
0: Nagakos o ni Kalit, o ibotang tagpo nga nga, ni Dool man tong laki, o Kalit naghawak dito, ni Kalit magpanghawak Miss Eva. Nga nung nagakos, nigakos man po siya.
1: O niyag mo ingon ang niyang kuha na, nagtuo mong good ko nga ikaw.
0: Grabiha sa ngit-ngit. Grabiha po, wag kag timaan sa mong uyab yun.
1: Kay kung mag-concert good, DJ Rico Mambo, mura mo kung nag-goan lang, dim light.
0: Dara rin sa Red Gas. Okay, sige.
1: Ano mo
0: na ha, sa to ang goan. Sa mo na, sir, pan? Nahala. Mauna lang na, siguro, kumpunta ha, pangutan na. Kung sagi ka tinuod, sa magi panghitabuan eh, kay anugon po kayo, 10 years or ba mo? O niya, mukalit lang kagkawa, abi pa lang, ikaw mo yung nang scam niya, o ikaw yung nang ghost niya.
1: Exacto.
0: Oh, pero muna, hindi ito, nasakitan na ikaw sa panghitabo, nga nakitani mo, nasakpani mo. So muna, pangutanaan na lang dito, kumpruntahan na lang yun, muna lang na ilaktod nga, maas maayo, na imuhang buhaton, iniimuhang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Atong sinder karon nga, maukinig si Dave, no? Ano na lang, Dave, pangutanaan na lang, Dave, kumpruntahan, Dave, kung saan na ninyo pagsulbad, basin na ay maukira na, kay 10 years or ba in taon ang inyuhang relasyon na, inyuhang kagug mao niya, masayang lang sa usa ka pamilok, di ba? Nanhala, wa naman tayo kong oras, Miss Eva, kayo na.
1: Sama lagi kapoy na sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan sa ilang magsinatian sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay. Diri na mo sa atong programang Request 931 Lunes hangtod Biyernes alauna hangtod alas 4 sa hapon diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon mga ka-vibes, Ampin.
0: Okay, salamat kayo Miss Eva. Unya palayog kong ingon dito nga mag-stellar or maka-drama dahil kanarabay drama kahanahala sa ito mga ka-vibes nga naminaw karon, wa naman tayo kong oras panahon, ako na lang usap si Uncle Boy ninyo magingon, tiguang bitaw paniti ni Bataros ni Jericho Mambo. Again, sa mga ka-vibes, karang naminaw, wa naman tayo kong oras panahon. Salamat kayo sa namakanunan ng pagsunod sa itong mga programa. Dave, ang ito ang sender, manghinaot mi Dave, nga nakakuha gagaroon o maayong nga idea o kung sa'y angay nga buhaton ini mong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, no? O niya, syempre, sa ito mga ka-vibes, sa mga naminaw, sa adlaw nga hoybes, ugma, Biyernes na, paspasos pagdagang sa oras panahon. Mga ka-vibes, salamat kayo sa namakanunan ng pagsunod sa itong mga programa. Sukad ka ganinang alas 4, hantod ining orasos kahaponon. O niyang gabi ay mo pagbiya kay mga maanindot ng mga sunata. O niya dayon ang atong replay usab mga ka-vibes sa itong programang Request 931, no? O niya, syempre, sa mga naminaw karong hapon, ha? Wa naman tayo ng oras panahon, mga ka-vibes. Ako na lang usab si DJ Rico Mambo. Magingon, lihok na. Mintra sa'yo pa. Medra sa pay panahon na pay oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabayan. Di ba tamo biyahe sa kahanginan, magbilin ta og mga maanindot ng mga sunata. O siyempre, dayang ato nakauban karon ng atong chief engineer, si Sir Edgas, o niya kaganina, Sir Berhilio, Sir Gabriel, si Ma'am Junets, ang atong station manager, mga kabayan, si DJ Langga Nida. Raka-raka na, mga kabayan! Dinhilang sa Baborito Radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayans, mauna ni. Bye-bye!
7: Request 931. Request 931.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kabay! Nabasa ka sa ulan? Silong na? Mauna ni.
5: Kabay! Kabay! Kasama sa awanan.
6: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka

0: Yun! Maanan ni!
1: Puntag na ka-vibes! Sugdan taw sa'yo ang good vibes! Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa'yo sa buntag! Puntag na vibes! Puntag na vibes!
2: DJ Sprocket on the mix.

oras na to, mga ka-vibes. Alas 4.22 na gayon sa Kabuntagon. O kamo na mina sa inyohang paboritong asasyonan sa radio sa dial. Sa inyohang mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu ka-vibes, mauna ni. Mayang morning, mayang buntag, mga ka-vibes. Welcome na sa tuwang programa, matag sa'yo sa Kabuntagon. Grabe yan, no, tugnaw kayo nga Kabuntagon, mga ka-vibes. O, adlaw nga, Biyernes na karon. Pizza 24 sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Kumusta inyong Kabuntagon, mga ka-vibes? Welcome sa programa nga, hoy! Programa makalingaw, makapukaw ug makasayaw. Programang Buntag na Bayan. Prisko ha, oy, grabe ka prisko niya, oy. Bye morning, bye buntag mga ka-vibes. Kao ba ninyong ubos nga lagad sa kahangin na DJs? Rocket! Kana! Why line lang yun, mamukaw ninyo sa Kabuntagon mga ka-vibes. Ako ni, kaog mani. Kumusta, kumusta, kumusta man ang inyong Kabuntagon mga ka-vibes. Kumusta? Tugno kayo nun, ninot pa kayo ligid-ligid, iloko-loko. Oo! Oh, ninot pa kayo igakos-gakos kung naigakson. Kung wala gani, mag-antos. Mag-antos. O, lami pa kayong i-piyong. Bugnaw kayo ang kabuntagon yun. O, nag-inuan man yun kagahapon, no? Grabe ha. Uwan yun, sus pastilan. Oo, uwan kaayo. Siyempre, adlaw nga Biyernes man ron. So, weekend na gitawa, no? Thank God it's Friday. Karon nga kana karon nga karon nga sa us Kabuntagon. Sayo manggit kay tani ni kuno ni nagtikaw-tikaw no. Good morning sa sayo mga nagtikaw-tikaw dia. Good morning ninyo tanan mga ka-vibes. Good morning mga drivers nato dia nga maski gi tugnaw. O biyahe lang gihapon kay aron. Oo, kay si kay sa us Kabuntagon para sa pamilya no. Ato mga sayo kayo ron na sa mga tagsa-tagsa ka mga merkado. Good morning, good morning, good morning. Og syempre, uwan-uwan namang yod baha-baha. Oo, atong pangutana karon ninyo mga ka-vibes. O unsay, ang atong pangutana mo ni. O imbes pasumpay man unta ni, pero karon ato lang yung pangutana kay kanang uwan-uwan mangod baha-baha. O, mga ka-vibes, kung namoy idea, namoy personal knowledge, mao na itong pangutana or pakutana. Unsay angay ninyo buhaton mga ka-vibes? O kung kon magani ka nang ni agi mo sa ba, ni lugsong mo sa ba? Oo. Unsay angay buhaton? Labi na kung ni unsay tawag ani ni taak mo, ni taak, ni tunob, ni agi mo sa ba? O nakuha, nakaagi mo sa ba, nabasa inyong tiil sa baha. Onsay angay buhaton ninyo mga ka-vibes? Ah! Onsay angay ninyong buhaton? Labi na kung nakakuangin mo ni sulong mo sa baha. Ah. Diba? Onsay angay ninyong buhaton? Alright, alas 4.27 na. Unya ang tawad, ato na pang basahon ng inyo ha, mga tubag. Onsay angay buhaton? Katong na yung mga idea diha ha. Ato po ni advice sa katong mga ni Konitao. Katong mga ni naglangoy-langoy sa baha. Oo. Sige. For the meantime mga ka-vibes. O magbuto-buto sa inyo ang inyo mga radio. O gani atong ato ang retro ng mga sunata mga ka-vibes. Alright. Sige, volume, volume, volume yung radio mga ka-vibes. Volume, volume. Again ha, sa mga naminaw diha, unsay atong i-advise, itambag kung ikaw
or kung ang ato mga kababsa nakalugsong sa kwan ito, nakalugsong sa kanang baha gani. Oh, niagi og baha. Labi na itong baha nga tagatuhod, tagahawak, no? Unsay angay na itong buhaton aron malikay ta sa mga dili maayo nga mga sakit nga dala anang baha. Alright, alas 4:28 na mga ka-vibes. Mauna ni.

Oh, sa mga doon ay mga, kunya, doon ay mga pamainit yung halang sige. Oh, pamainit. Kutawan ang kape, kutawan ang sikwatir ya. Ha? Alright, mga kababs.

Oras na to, mga ka-vibes. Alas 4.50 na sa Kabuntagon. Tamo na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes. My morning, my buntag, mga ka-vibes. Kumusta? Oh, ato ang katanungan o pangutana karong buntaga. Onsay angay natong buhaton kung nakalusong ta sa baha. O para malikay ta sa unsa may dalaan na unsa man nga sakit dalaan ng baha, unsa may angay natong buhaton. Oh, sige daw. Onsay angay natong buhaton. O si Jerome kay magsakay ko og takong nyor kay para di mabasa. Oy. Good morning, ka-vibes, Jerome. Huwag ka mabaha eh. Huwag ka makaagig baha gahapon. Kumusta man yung biyahe gahapon? Kumusta? Oo, kumusta yung biyahe?

dili maayo nga mga virus sa ginadala ng baha nga na tubig nga ng baha. Oo! Sige! Onsay angay buhatuan? Emnon og horot ang tubig aron mawala ang pastilan. Good morning, ka-vibes, Roger, diya sa Leyte. Emnon, di ay. Good morning, Mr. Hody. Hello, ni Julie. Good morning. Kung makahagitag baha, DJ, igabot sa balay mang himasa og maayo. Sabunan ang tiil. O, oh, labi na, kung mas maayo kuno ka nang init-init pa ang tubig. Uy, bitaw, no? Oo. Manghimasa og tarong, DJ. Moinom og antay, unsa ni? Antimikrobyo. Moinom ko og namay kwandro, namay tambal ron nga imuarang imnon. Oo, labi na tong naay mga samad, no, naay mga samad sa tiil. Kunya nakaagi mo og ganang niagi mo og sapa na basa inyong tiil. Sa baha. Nanay tambal. Adlaw nga Biyernes karon mga ka-vibes ha. O alas 4:53 na. Good morning, DJ Lambert. Paring DJ Lambert, good morning, good morning. Pasara sa akong lolo nga si Uning Torrefel from Mahanay, Talibon, Bohol. Good morning.

And sa mga manghimasa o manghimasa o kasi doon maulang virus pasti lang. Sipa kayo gini pa. Sipa kayo. Sos kabuntaga ba? Good morning, Gemini. Good morning ni Angie Lava. Good morning, good morning. Onsay angay buhaton kung nakalugsong ka sa sapa. Ah, sapa na noon. Nakalugsong ka sa baha. Onsay angay buhaton aron malikay ta sa mga viruses na dalaan ng baha. Onsay angay buhaton. Atong tanawon yun kung kwan ba. Tanawon na to kung nabagay ka ng idea. Kani mga naminaw na to karon. Onsay angay buhaton kung nakalugsong ta sa baha o para makalikay ta sa katong unsay nga nani makalikay ta sa virus nga dala anang baha no. O sige. Ah! Manghimasa og ininit. Katong sakto ra pod na ininit kay basin sobraan pod no. O si Emmanuel kay magsakay og gakit. O pastilan. Good morning, good morning. Oo. Onsay angay buhaton para malikay sa mga viruses nga dala sa baha. O kung kamo nakalugsong sa baha, onsay angay buhaton. Inom og anti-rabies niyo para dili ma-impeksyon o niya manghimasa binukal nga ininit. O okay kay ta, okay kay ta dating. Ting, okay ka ting. Ting. Ang buntang ni mo dating. Oriya buyag nyor, saum-saum taon ang sakinan pero daghan kay pasahero, okay na kayo kay palduman. Bahala na bahaan, o mo na diya. Oo, ang kumagod, ang uba, purwisyo ang baha, pero, wapon, opportunity po sa uban, o diba? Hello ni Felisa, Ma'am Felisa, good morning, good morning. And, hello ni Glenn from Saudi Arabia. Sarat ko sa family na ko sa barangay Lutay. And, hello ni Edgar, morning watching from Cabantao, Rosario, Agusan del Sur. And hello, good morning, gikan ka kaulusan. Basak ka si Bunga, Cebu, good morning. Magbuta onya ta sanitize pag uli sa balay. Gikan ni Bossing, o, diba? Anong ganahan?

Kaligo, binukal nga ininit. Mau na diya. Kaligo, sige, Kaligo, kabibs. Nanang Roger, Kaligo, ha? Onya, aw kung makalusong ko sa baha, DJ, kung masugatan nako, ako, masugatan ako, ako ex, ako lumsan sa baha. Uba niyang lakma. Uba, PJ? Kani si PJ naging adlaw, nagkuhan ni siya, kanang proud kani siya, kina siya tulog kauyab. Pero na siya ex. Oh, good morning. Nagtanaw ko sa imo from Pagadian City. Good morning ni Orlando Sumatra Senior. Good morning, good morning. Onsay angay buhaton. Ano yung dapat gawin? Lalo na ngayon nga baha-baha, no? Pag nakalangoy kayo sa baha, ano ang dapat gawin para makalikay tayo sa mga viruses? Oh, makalikay tayo. Sa Tagalog ka na makalikay? Makalikay tayo.

angay buhaton aron makalikay ta sa virus gikan sa baha. Anong dapat gawin para makaiwas sa baha? Ganun. Papa Ploy, Mahaw Loy. O, JB, sabadi ha. Galing Eri Moas. Ano ang dapat gawin para makaiwas sa baha? Alas 4:59 na.

Kailangan tayo ng virus sa baha. Pag tayo'y nakalangoy sa baha, pag uwi sa balay, ano ang gawin natin? Galing! Ang dapat gawin, bawiin ang pira para mapagawa sa prod control. Miss May, good morning, Miss May. Okay, Jasmine Rosos, good morning. Oh, ano ang dapat gawin kung ikaw nakalangoy sa baha para maiwasan ang mga virus nga musulod or mupasok sa iyong katawan? Ano ang dapat gawin?

viruses na mapasok sa iyong katawan. Oo. Umiwas sa kanya, DJ, para wala nang luhang bumabaha. Agay! Pastilan. Grabe yan ito mga kano, kanya ito mga viewers, baka ito mga listeners ba no? Lagi mga hugot ba no? Oh, hugot. Hello ni Rufina Ak-

ang pinaka, ang pinaka maayog yun buhaton DJ para malikay ka sa virus na dalaan ng baha. Kung naamang ganay kay mga tamad sa imuhang labi na sa imong tiil, pa-check up dayon or or magpa-check up o magpa-resita o tambalo kana at least ni si 104325 kay Kwan kanang may pagmatani niya oh may pagmata kay bulawanon kayo niyang pag-

5-8 na kayo. Huwag ka muna minulang yapa sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FMR Favorite Music Radio ka Vibes. Mauna ni Onsay Angay Buhaton. Kung ikaw nakalusong sa baha, oh, niya na kay mga kana ba nakalusong ka sa baba kay nabtang kag baha. Gayon dere yo. Igobot sa balay, maligo gyud. Ug mo gamit og sabon nga anti usa ni. Anti virus. Oh,

kasakit, oh. Kalo si Madam Baby, no? Grabe yun! Ang iya mga paghugot! Naginig ipang hugutan is Madam Baby pa. O klaro kayo is pattern na naginig ipang hugutan. Umiwas sa maling baha para hindi mag hindi magkasakit. Oh. Dadi ay tama nga baha. Kanang Madam Baby na ay tama baha.

Good morning, good morning, good morning. Sa Barangay Union, Barangay Union, San Francisco, Camores. Hello ni Johnny from Inglanilla. Alas 5:00 na mga kabahins. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muli, bangon na muli, bangon na muli, bangon na muli, bangon, bangon. Bangon na muli, kay nga naman. Atong naay mga klase karon alas 5:30, 20 minutos na lang. Bangon niyo, magpitok-pitok pang, magpitok-pitok. Okay, nindot ba yan, itikok ko ro, no? Kay uwan-uwan ba yan? Tugno kayong kabuntago. Panayaw tao, dali! Atangin niyo, speaking of manayaw, atangin niyo itong ka-vibes pa Zumba. Karong alas 5:30, hangtod alas 6, 30 minutes nga... Pa, unya, cardio, super cardio ang tawag na. O, cardio. Ayaw, diyo! good morning to MJ. Kauntag Champurado DJ, salamat! Shout out, doll, anak kong papa kay Musaya o siya. O, unya! Pantay mo daw!

25 na. May pagpamina sa ito ang mga ginikanan niya. Mama o papa, mga lolo o lola, mga tito o tita. Ang kulogante, mga inkoginsi. Good morning! O para inyuhan eh, ha? Para inyuhan yung mga sunata. Hala, sige. Samtang naghaling niya sa inyuhang abuhan. Muli yung radio niya, igawas ang stepping, ha? O, igawas ang stepping! Good morning, good morning, good morning!

mga kapad. Alas 5.29 na. Maayong pagkikid-ikid sa kung amano ginahan. Hermenegil Domido Gunato, Mamalulita Lita Gunato sa may barangay Adela. Boro kamote sa may pagkikid-ikid. And also, ito ay Veronica Ellen, ha? May pagkikid-ikid, may pagkatrasabante, ha? Dalalayat-layat, oo. Siyempre, si Iksunog si Yan Yan, ha? Sa'yo, oh, grabe, ha? Nag-abugan agi. Nag-abugan agi o chinatsa. Oo, again, ha? Ano to ang mga sunata ron, mga ka-vibes, dedicated sa to ang mga parents at mga ginikanan. Oh, sa ilang mga kapanahon na, no? Sabi na to, mga lulu o lula, ilahag yun eh. Ilahag yun eh, mga espesyal na, kwan, sunata, di ba? Alright!

intro na mga ka-vibes. O, karong taon-taon, magpasumba na ta, pabudot. For the meantime, ato na sa nga tagan o pagtaga ni mga ganahan kayo sa itong mga chats, ano? O, good morning, good morning, good morning. Mayong pag, mayong pagwara-wara ni Tio Ili. Gunato sa may sitio kapasanan, Barangay San Jose. Puro kamotes.

mga Amerikano nga maabot sa itong pagsilya. Siyempre, good morning sa mga kugyan po ng mga porters diyan sa mga tagsatagsak ng mga pantalan. Good morning, good morning, good morning! Shout out ni Jenaline Ortega. Good morning, Jenaline Ortega. Oras na sa uban diyan nga maligo. Kaya ting trabaho na ha, kato mga musulod o alas 6. O musulod o alas 6 imedia ha. Oo! Hala, sige, sige, sige. Oh, maniho na bro, maniho, maniho. Maniho. Kasarap ni Kuya Paul, kainggit sa Busay. Good morning. And kasarap sa akong bana nga si Efren Taburad. Good morning, good morning. And of course, good morning sa mga Lumbra family, Inisio family. Oh, good morning, good morning, good morning. Tataran mga taga Sayaw, si Bunga. Good morning ninyong tanan. Good morning to

tapos nga lagad sa kahanginan 199. Kano? DJ's Bracket Gun na to, mga ka-vibes. Oo, ako na. Ako ni. Kaugman ni.

ka-vibes ha. Kaya, and atun ako. This has been your DJ mga ka-vibes. DJs Brrrakes. Good night, way kay New York. Kano? Wanay lain, lami on mga ka-vibes. Ako rajud na ha. Ako rajud na. Atun ako mga ka-vibes. So, padayon lagi mo sa pagpaminaw. Relax, yun ang paborito.

0: Pulo kaadlaw na lang sa dili pa ang ikalimang sona ng Pangulo. Dungan natong paminawon ang mga balita sa sona ng Pangulo, DRTV News Special Coverage, Hulyo 27, sugod alas 12:30. Matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31 ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu.
1: Dili yun ka kabuot dai. Maayo lang ang imong acting. Mauna ni.
0: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo. A PRTV News Special Coverage, Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31 o mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes Tonton.
3: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kon ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Maayong buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Adlaw karon nga Biyernes, pitsa 24 sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Welcome sa lainaw sa mga edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa kanunay, ako ang inyong kabayb si Tonton Alcusantugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong, aron kita makaumol og haom nga opinyon, ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan.
2: Arangkada sa Buntag!
3: Beno mga kabibes, thanks God, it's Friday. Unya sa mga nagtinguha nga musalmot, umutimang mapartisipar ngayon atong programa, pinagi sa lang opinyon ang atong official text line 0995-472-0802. Usbo nako, official text line 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page 93.1 FMR Radio Cebu. Usbo nako, 93.1 FMR Radio Cebu diha sa Facebook aron sa atong Facebook Live nga sibya mga kabayes.
2: Arangkada sa Buntag.
3: Bueno mga kabayes, pastilan. Kini bang mayor sa lungsod sa Dumanhog nga gingalan og si Efren Guntrano Gungun Hika? Hangtod karon nakadawat og daghang pagsaway sa katawhan mga kabibes.
2: Arangkada sa Buntag.
3: Ibaw mo, ang nahitabo gud niining maong mayor nga si Mayor Gungun Hika, usa ni ka panghitabo nga angay gyud nga siya i-call out aron sa ingon dili siya himuon nga ihimplo kun panag-ingnan sa mga responsable nga mga drivers di as kadalanan mga kabibes.
2: Arangkada sa Buntag.
3: What the mayor did mga kabibes, was an incident nga angay gyud nga sawayon. Ako raning gipalabay sa milabay nga mga adlaw kay gipalugdang panako. Kay tungod lagi sa akong gikaingon ninyo mga kabibes, naguna ang isyu kalabot sa impeachment. Apan karon nga duna tay igong panahon, ato ning kunis-kunison dining kaning gitnganlan og Efren Guntrano Hika mga kabibes.
2: Arangkada sa Buntag.
3: Laliman ka mga kabibes, ha? Ang gibuhat nining maong mayor, ha? Ngayo naman ni siya public apology, pero Alang na ko dili paigo ang maong public apology. Ha? Kanang duha ka mga traffic violations ang iyang nahimo. Una, ni-counterflow siya atul sa maong insidente ni atong milabay nga Domingo, Hulyo 19, Domingo's buntag ni. Kasayo ba hay makato paingon Gungun? Ha? Kinsa magiimong gidalian ni ato Mayor Gungun Hika? Nga naarabay, ha? Ako pa na yung i-verifikar mga kabibes. Ha? Doon ay statement karon o mga post sa social media ang nigawas nga matod pa si Gungun Hika nga tarungan nga nagdali-dali kuno siya kay kanang ilang motorsiklo, kanang mga big bikes mga kabibes. Init kuno kay nagmakina mo na nga murag malapnos o mapaso kuno ang ilang paa o yung ano mag-dry kung man Gungun o big bike o mauday na. So akong usbon mga kabibes, gawas nga ni counterflow siya, ha? Ang nakaparat pagyod sa gibuhat ni Mayor Gungun Hika mga kabibes, tungod kay why plate number mahalon ra ba kay ni iyang motorsiklo kanang ginganlan og Ducati. Why plate number ang maunya nga motorsiklo mga kabibes, pagkatoy-toy klase nga mayor nag-drive nga why plate number ang motorsiklo. So mao na ang iyang duha ka mga traffic violation. Unya mga kabibes, kapakawaw lang ni silang grupo sa mga gitawag og Tigers diha sa Highway Patrol Group sa Philippine National Police mga kabibes.
4: Arangkada sa butang.
3: Nga supposedly gibansay ni sila nga mahimong mga responsable nga mga motorcycle riders, pero Diaz Gungun Hika nagpabadlong mangiditao ni. Ang nahitabo mga kabibes ang iyang lisensya, gisuspenso na og balik duminta kaadlaw. Unya gipatawag siya sa buhatan sa LTO 7 na pinaagi ni Regional Director Attorney Wendell Dinglasan mga kabibes.
4: Arangkada sa butang.
3: Ganis Gungun kon kahinumdo mo, mao ni ang mayor katubitang, ha? Sa dihang na ay nahitabo dito sa Tacloban City mga kabibes nga, ha? Salida dayon ang iyang gibuhat mga kabibes ni adto. Kung mahinumdo mo human sa itabo dito sa Tacloban City nga dunay duha ka mga estudyante nga namusil sa ilang mga kaubanang estudyante dito sa San Jose National High School. Asos, salida Dennis Gungun Hika. Ang iyang gipatuman sa dumanho kay giban o absolute ban sa pagpagamit og mga kining cellphone diha sa tunghaan sa tanang mga pampublikong eskwelahan sa lungsod sa Dumanhog.
4: Arangkada sa butang.
3: Ang isyu mga kabibes ba? Ha? Si Gungun Hika wa na'y moral ascendancy. Ngano mga kabibes? Bisan tuod og karon iyang na amicably settle ang maong panghitabo ni atong iyang nabanggaan nga usa ka ban o sa ka Toyota High Ace ban mga kabibes. Ha? Pero alang kanako, alang sa daghang katawhan nga, ha? Nisuta sa maong insidente, dili ra paigo nga mangayo sag pasaylo unya nga iyang naariglar o iyang naariglo katong iyang nabanggaan nga usa ka ban nga sakyanan mga kabibes.
4: Arangkada sa butang.
3: Ang isyu mao ang pagkasalawayo ni ining Gungun Hika. Pakauwaw ka malang sa mga Tigers Gungun, daghan kay kong kailang mga sakop niya ng Tiger sa Highway Patrol Group, mga tarong managungod. Ikaw rin may gabuling-buling, may panako, may panimo, guno. Ha? Naaman na sila yung muragpin, mga kabibes. Gun, ayaw na lang pagpatawag og Tigers, gunoy, kapara na ako, kamuti kang dako.
5: Pinawa!
3: Hilas-hilas ka lang, guns. Ha? Pagkauwaw ka lang sa mga sakop sa Tigers sa Highway Patrol Group. Bito, mga kabibes. Ha? Sa akong kanang fraternity nga diin sakop ta, niya sa taas mga opisyal ni ini ang The Fraternal Order of Eagles, daghan sa akong mga kuya nga mga sakop sad o na bansay sad pagka Tigers, mga tarong man. Muda ang motorsiklo. Kompleto gina sila kahimanan. Unya ang importante para nako, mga kabibes, kanang mag-drive ta kinanglan do na gitay plate number pagkatoy-toy aning mayor sa Dumanhog, oy.
5: Pinawa!
3: Nga maura ba ni siya ang gitanaw unta nga leader sa unsay nga nana usa ka politikanong pundog kini Sugbo, mga kabayb, sa wana gun. Goodbye, political ambition, Mayor Gungun Hika. Mayra ni mo, Gun.
6: Mayra!
3: Kay, laliman ka, mga kabaibs, ha? Ang iarabang katarungan, nga nung wasay plate number atong hitabua, kay, nagkawil-kawil ko, no? Sa ato pa, wa maayo pagka-plaster na. Hapit na matang-tang ang plate number sa iyang Ducati motorcycle. Uy, ugwa kay plate number, Gun, nga nung mag-drive ka man, di pagkatoy-toy ni mo.
5: Pinawa!
3: I understand, mga kabibes, daghan manig sa kinan si Gun-Guni ka. Ha? Ang ano mang yung gara-gara lagi itong imo? Inani, mga kabibes, akong gi-review bitaw ang katong nakuha nga dashcam video. Pag kinini ang kumpiyansa kay siya, kay nagsunod manggod siya og laing sakinan nga natago tong kinini ang high-ace van nga ni U-turn, mga kabibes ba? Unya daghan kay nig mga balibad si Gun-Gun nga perte gyud nga kanabitang balibad ba nga rason ba alibay mga klaro kayo, mga kabibes, nga ha? Hinanggaw kayo ba?
5: Pinawa!
3: Kay matod palagi niya, nagkawil-kawil ng iyang plaka sa motorsiklo, ayan na lang gibutang siyang bag. Pagkatoy-toy sa nimugon, ano man di ay guwa na lang ka mo padayon pag-drive sa imang motorsiklo.
5: Pinawa!
3: Karoon pa ko nga ang kanana ang plate number butang dice bag. Lisod man kayo, laliman kag og tao pato imong nadasbagan, Gun-Gun. Unya wa kay plate number. Unsao ang pagsubay nimo nga wa man kay plate number nga mao man ay ilhanan sa sakyanan?
5: Pinawa!
3: Bidag klase ning tawhana, oy. Ha? Motoy ang katarungan ko, no. Ha? Manguno lang ta kay raba ang mga pulis, tanaw ko dunay ha? Murag gitabangan is Gun-Gun Hika, mga kabibes, kay matod pa nila pag-abot ko na pag-abot nila dito sa kanang vehicular accident site. Ha? Ningon ang mga kapulisan sa lungsod sa Minglanilla, kay dito man nahitabo sa Barangay Pakigni, na ariglo na kuno ang duha kahabig si Mayor Gun-Gun Hika og ang kantong nag-drive sa van, mga kabibes, nga iyang nadasmagan.
5: Pinawa!
3: Bida sa nang maong katarungan, oy. Ang ako, mga kabibes, ba? Kadili manggod, ha? Dili manggod taon, maayog yun ang gibuhat sa mayor. He is setting a bad example. Ha? O niya,
5: Katawan ka nalas mga estudyante ron dito, labi na ng mga butanon nga, naginamhina magkagamit silang cellphone. Ah, bina mayor ay, ikaw mang galing mayor, ga-drive, bagay ka, motorsiklo, ga-counterflow pa ka, wapay plate number, o niya, kapalik-alig ka na mo diri, ah, katawan ka lang nalang dito, dumanogon.
6: Pinawa!
5: Kadungog pa ko laing bersyon nga, matod pa niya ang yang, but obviously, murag meme to. Ha? Kananaang, doon ako na siya invitasyon sa karong umaabot Lunes dito sa... Ha? Umaabot nga State of the Nation Address konsona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Ha? Iyako nung kaon dito sa Manila ang iyong plate number, pero... Mabito itong watahin kumukubit sa istorya ba? Ang katarungan gini ay kay diha ra sa iyang bag ang plate number sa iyang motorsiklo pagkatuy-toy ang gibutangan og plate number ang bag na hinoon. Adita ni palab yun mga kabayos because kibaw man ta labi na ang mga Subuanon nga si Mayor Gongon Hika usan ni sa mga gitanaw nga mga political figure sa probinsya Sugbo. Ha? Kay unang bahin mga kabibes. Ha? Anti-Duterte kay ni. Ha? Anti-Duterte kay ni Mayor Gongon Hika. Unya matod pa drugbuster sa kuno ni. Drugbuster nga nagdar mag ha? Ang ako ba lagi in town nga unsa pa may iyang moral ascendancy pagka mayor? Nga ultimo lagdas trapiko nga gilapas man ining tampuhaw nga mayor sa Dumanhog. Kayog na tangtang patong ugwa na plate number ang imong motorsiklo ano ni padayon ka magbiyahe? Kapila ra may tawag ni mo nga sa imong mga hinanib nga uy natangtang ang kananaang ha? Plate number sa akong motor, pwede ba kuan, i-rescue ko ninyo? Di lang sa ko magmotoron? So klaro gyud kayo ng iyang katarungan ba mga kabayos kapag katuloy-tuloy klase nga mayor lagi? Sus, ugmao yung managhaning klase nga politiko. Ha? Murumura ram sa ni kalaki ni Ruben Padilla mga kabayos.
6: Pinawa! Ha?
5: Haon niya sa atong second portion na itong isgutan kay uy, laliman ka. Doon ay isa ka inilang abogado nga ugdi ko na madayon paglansar si Vice President Sara Duterte pagka presidente karong 2028 ang ila ko nung palansaron si Ruben Padilla na gibangkong ng Pilipinas ni ani mga kabibes. Ug kamuti driver ni si kinini ang Mayor Gongon Hika, di apay laing kamuti. Sus na unsan taong Pilipinas, sug si Ruben Padilla, mao'y palansaro noon kay matod pa sa maong abogado nga inila. Ha? Popular yung kayo si Ruben Padilla. Sus, popular in taon nga ang utok. Ha? Mura magdia sampot gilingkuran, wa magamita sakto mga kabibes.
6: Pinawa!
5: Oh, kabibes, alas 6:30 na mapost lang ko niya inigoman ini atong ipadayon ang pagtuki sa mga issue din sa atong Arakada sa buntag. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Karong Hulyo 27, atong paminawon ni kalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahintang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
5: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Maunani! Maunani! Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
6: Walay preno sa pag-arangkada.
5: Aniha si ka-vibes Tonton.
7: Arangkada sa buntag.
8: Bueno, salamat kay alasay 30:04 na mga ka-vibes. Kibaw gubo mga ka-vibes, kanibang nahitabo ni Mayor Gungun Hika. Dita ni Palabyon, gumikan lagi kay si Mayor Gungun Hika mga ka-vibes, usa sa mga gitanaw ng mga leader sa politika sa Sugbo. He is now in his last term as Mayor of Dumanhog. Unya, he is somehow popular din ni Sugbo mga ka-vibes tungod sa iyang mga baruganan mga mabirik. Ha? Laliman kag siya ray mayor nga nahisgutan humani atong hitabo nga ha? Mass shooting sa usa ka eskwelahan dito sa Tacloban City. Sa diyang iyang gipatuman katong absolute ban sa pagpagamit og mga ha? Cellphone sa mga tinunan sa pampublikong eskwelahan sa ilang lungsod dito sa Dumanhog. Kay niya palagi, kinahanglan yun nga panaliptan ang kaluwas sa tanang mga estudyante. Nindot! Pero para na ko absurd sa to kay panahon lagi sa emerhensya, unsaon man in town sa mga estudyante, kaya niyang gusto, wag idadon nga cellphone sa eskwelahan ang mga estudyante. So akong nasabtan, murag doon ay grace period sila mga ka-vibes. But other than that, sa akong pamanimo ni Karun Gungun, nga naduhigan naman ang imong imahe pagka-leader, dili na lang ingon nga pagka-mayor. Matod pa ni ka-vibes, paning sa urmok. Good morning, Sir Tonton. Ang nabanggaan nga tao, tabla, dili, ingon ini ang netabo ka-vibes, paning. Why na angol hinoon gawas ni Mayor Gungun nga natumba sa yung motorsiklo kay ban man to. Unya apan impact, siya ay natumba. Nalumping ratong ban mga ka-vibes. Pero why na angol nga sud ng mga tao nini? May na lang galing. Tiyaray na lagpot pero kumpleto man sa kahimanan mga ka-vibes. Wala siya madas ospital si Mayor Gungun Hika, pero siya may nakaviolate sa langda sa trapiko, muna nga gisuspenso o duminta kaadlaw ang iyang lisensya. In effect, dili siya makadrive sa bisan unsa nga sakyanan mga ka-vibes.
7: Arangkada sa buntag.
8: Unya ang atong panghinaot nga dili ni tayo-tayuhon ba sa LTO 7? Ha? Nga kung unsay balaod nga nalapas ni Mayor Gongonica duha guna ka kalapasan. Pag counterflow o kanang driving without kining plate number, mga kabibes. Basig pabayron lang punig multa na pagkatoy-toy ng balaura.
3: Pinawa!
8: Ang kinahanglan nga tanaw na ko, day na ginipadribon si Mayor Gongonica kay Lisodig may managhani. Ha? O niyagdanga pa ni siya ay laing political ambition. Sa klasiha nga pagka-leader, ha? Lagdas trafiko, dili gani matuman unsa pagka ng ubang balaod sa Pilipinas, ha?
3: Pinawa!
8: Paka vibes, alas 6:37 na. So much with Gongonica. Arita sa lain nga isgutanan. Ang nahitabo nining gi kataho raba nga si Mayor Gongonica na ani ining maong pundok si Senator Risa Hontiveros, mga kabibes. Nga karon giimbestigar sa National Bureau of Investigation ang kining pagpanghulga sa iyang kinabuhi nga nadawat sa senador diha pinaagi sa social media, mga kabibes.
7: Arangkada sa kabutan.
8: Ang pagtumaw niini, ang grabe jud kayo nga nakahulga sa senadora kaning usa ka US based sa ato patua sa Amerika nga political blogger nga Pro Duterte kaning ginganlan og Dean Chase diha sa social media, mga kabibes.
7: Arangkada sa kabutan.
8: Kini si Dean Chase nga mo iyang ngahan diha sa social media, actually Cebuano ni taga Cebu City ni nga toa na karon nagbase sa tinipong bansa sa Amerika, mga kabibes.
7: Arangkada sa kabutan.
8: But just before ang atong programa nagsugod karong butaga, akong gisubay pag yun. O dili raday si Dean Chase ang nanghulga nga to ni Senator Risa Hontiveros. Daghan ang nitimang, mga kabibes, unya under investigation na ni karon sa National Bureau of Investigation.
7: Arangkada sa kabutan.
8: Kay bao mo, mga kabibes, nahitabo ning maong pagpanghulga human nga si kining Senator Hontiveros biduaw sa haya ni atong usa ka vlogger dito sa Caloocan City, mga kabibes, nga gipusil patay ni atong Hulyo 17 kani si alias Mima Alicia nga sa tinuod nga kinabuhi mao si Alicia Lipata. Iyang giduaw to dito nga ni posa iya pong kaugalingon nga social media page si Senator Risa Hontiveros. Agoy, gihulga naman hinoon si Senator Hontiveros, mga kabayab, sa daghang mga netizens. O na makaingon lagi ta, grabiya sa epekto na ining ang kagaw sa DDS lagi, mga kabayab. So,
3: pinawa!
8: Unya, pirti rabag yung isuga ni ining Dean Chase, mga kabibes. Ha? Ngawa ko na siya mahadlok. Sagig kay saligan aning tawana sa. Ha? Dalawang bitaw taning iyang kay isog. Ang ako ba, mga kabibes? Kadang mga tao bitaw nga manghulga. Klaro yung kayo nga daw mahuta nagkatarungan ba? Ha? Nga mo na nga manghulga na lang. Ha? Ang tinuod ngaan, mga kabibes, ni Dean Chase mao si Michael Dean Cano. Ha? Nga taga matod pa sa investigasyon taga Barangay Inayawan, Cebu City kini si Michael Dean Cano, mga kabibes.
7: Arangkada sa kabutan.
8: At tanaw tani og unsanay pagahimuon gyud sa NBI kalabot nining maong pagpanghulga niya. Gi-screenshot man ning pagpanghulga ni Michael Cano. Ha? Alias ha? Ding Chase mga kabayb, siya namalikas pa. Tan-aon talang bitawg niyang kaisog o magsilbi man eh. Remember, og tuwa siya sa tinipong bansa sa Amerika, he can always be extradited. At tan-aon taning unsa ni kaisog ning tawhana ni.
3: Pino ka!
8: O niyang kapay, kadaghan kay ni Timang. Sana lang giklasiha ni mga tawhana, no? But I surmise mga kabibes, ang uban ng mga nitimang, mauning mga naasa, gitawag o kanang matod pa ilang mga troll accounts mga kabibes. But what is certain, kaning US-based nga blogger, nga taga-Sugbo, nga si taas-taas niyang pangalan, Michael Dean Tabuana Cano. Ha? Kibaw ka, kinis Michael Dean, mga kabibes, si Dean Chase, ha? Sakop niya sa LGBT community. I don't care whether somebody is sakop nining sumala pa nila o gwa pa na niya itong termino nga LGBTQIA, kaniyan ito gitawag nilang third sex. Watay labot anang gitawag nilang ilang sexual preference mga kabibes. But for as long as magtinarong lang aw ilas na nga katungod mga kabibes, pero manghulga na aw kana woy wag hinungdan.
3: Pino ka!
8: Ano na itimang si kabibes Benjamin Hildore. Good morning kabibes Tonton. True bang the late blogger Mima Alicia is from Cebu? Ako nang i-check kabibes Benji, but ang akong understanding kabibes Benji taga Leyte. So mao na akong gi-zero in karon. I just learn before ko nag-board work nga si Mima Alicia is from Leyte. So ako nang susihon niya. Nadakpa na ang update ra ba day ni ana kabibes Benji ang mga suspitsado nga ni pusil patay niya unya ni nakaangol sab sa iyang kalib-in partner. Ah, mga patanon pa ni, tag 20 kapin anyos pa ni. Ito na ni Muyo sa Caloocan City. Nadakman kagahapon dito sa Barangay Dao sa Mabalacat, Pampanga. Pero gisubay pa ni ron o kinsagyod ang mastermind ni ini. Ah, Mone, subayunon karon. I just do not know o makuha na ba ni Karong Adlawa ang maong development sa atong mga tinugyanan sa Philippine National Police. Ang klaro ni ini, ang nilugdangan ni ini ron, imbis ka medyo mahapsay-hapsay na, kay dadakpan ng suspect, agoy, ang nitumaw na hinuon nga, nang hulga naman hinuon ang mga DDS nga to ni Senator Reza Unteberos mga kabibes.
7: Arangkada sa kabutan.
8: Kay kanil si Dean Chase, wan magini, identified bang yun nga DDS mga kabibes? Kung mahinumdo mo, this is the same blogger nga gikiha kani adto ni former Cebu Governor Gwen Garcia. Pero si Governor Gwen, ang kani gobernador sa Cebu, wa na mas pwesto, and therefore, wa na kaya mahatagi o prominence ang maong balita mga kabibes. Kay, og sa balaod pa ang relevancy ba? So, nagdagan pa ng kaso, tanaw na to. Pero kini, di basta-basta kay isuga laging Dean Chase. At kung gitanaw, napagin siya ay video mga kabayabs nga iyang gibalikas o bayo sa Senator Reza Unteberos. Kaingon ko, ingon ni Ani Kabastos ang mga supporter nga ginganlan o dili tanan hinoon ha, in fairness. Ha? Mga Duterte diehard supporters, mga kabibes.
3: Pino ka!
8: Matod pa, og pagtimbaya ng Anthony kabibes John Rambo sa Mindanao. Kumbati, kanuna yun na kabibes John. So nga ko ba, nga nung ingon-ani man ni sila sa? Ha? Lagmit. Ako mo ingon, nga damay na sa niya ni si kanhi Presidente Duterte. Nga in fairness to the old man, nga napriso karon dito sa ICC, wabi sa moingon nga sunda ko ninyo. Pero nanubla ra gid ning uman ba? Kadis ding chase lagi tan-aw nako. Ah, dinhi man ko na nina edukar initially sa Sugbo. Why mudo class ining tawhana oi?
3: Pinawa.
8: Ah, pakawaw ra ni mga sakop sa LGBT community si Ding Chase. Ha? Lali man kagingan lang palagi niya di mao in town si digod ba dangwat diri sa Sibya ang termino nga iyang gigamit mga kabibes. Ha? Okay, gika ni kabibes 8152. Mima Alicia is from Samar, Leyte. She is a waray. DDS depender to siya pagsugod niya o vlog. Then she switched side to BBM after the election. So, okay. Inani Kabibes 8152. Mone atong subayon. Kay, you know, Kabibes 8152, Samar and Leyte are two separate provinces. In fact, ang Samaron has been divided into two provinces already. Unya Leyte mismo, there is a Leyte province, yung aduna po Southern Leyte. Thank you kayo sa imong timang. So ato ning kining i-process ni unya perhaps og magdagan pa ning istorya sa hulga ni kining Senator Ressa Ontiveros, ato ning matagaan og update. Pero kay ba mo mga kabibes ba? Ha? Paita sa utok bitaw sa mga ubang DDS. Wa na ko gitanan ha kay dunay mga DDS ga nailan ako kanabitang mag-discuss me kanang kanwan on the level man ang among discussion. In fact, ang uban nila daw ni Hungmok naman galing. Ang kapait ba kay sa may makuha nilag manghulga silang Senator Ressa Ontiveros? Ang kalabat lagi lang ilang ipangita. Ha? Kay para lagi na ko kung dili ka makipag-argue punto por punto o pagkahago ka ni mong klase nga tao?
3: Pinawa!
8: Ug mapilde na sa katarungan, manghulga ni ay. Si Ding Chase, takhan ka ni sa mga expose sa mga kabayos ba? Grabe ni, iya paningi daot o baayo ang mag-asawa nga Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ha? Ug si First Lady Liza Araneta Marcos. Ingon ni ana ni siya ka ha kana magkaingon ko ha kang ang yang level ba sa pagka ha pagka political blogger, but the way he is acting right now, makaingon ko di baka to mga AI ra to ang iyang mga material kaniadto nga matud pa niya nagbinastos kuno sa PBBM og si First Lady Liza Araneta Marcos dito sa gawa sa nasod.
3: Pinawa!
8: Di gawas na inoon ang tinood nun. O niya, kini, screenshot yun ba ang iyang mga pagpanghulga. Ambot, o bisan pag iyan yung i-take down kayo no, mga kababs, kung kahinumdo mo, tungod lagi sa mga modernong kahimanan ron, pwede ragi kay mga screen record. Gantong iyang pagpanghulga mga kabayos, isang pag-iya itong kananang i-take down. I'm sure og ang NBI na ang take cognizance ni ini sama sa gihimo nila sa katong pagpanghulga nga gibuhat ni Vice President Sara Duterte. Ang proseso mao nga suwatan ra ang mother company sa Facebook, ang Meta, unya nga ipreserbar sad sa Meta, i-screen record sa Meta ang mga material. Agoy, og may tabo na mga kabibes, tan-aw ko pusas gining ginganlan og si Ding Chase sa social media nga sa tinuod nga kinibuhi, mao si Michael Din Tabuada Cano taga Barangay Inayawan, Cebu City mga kabibes.
7: Arangkada sa kabutan.
8: Unya, humandrabas gibuhat ni Ding Chase mga kabibes, doon na pag-iubang ng hulga pasad. So, usab tao ng klase lagi ng mga tao eh. Ha? Alam na ko, pwede mang gunta, ha? Kanabang mag Ha, magdebate kita. Pero di lang tanian ng sabangis nga pamaagi. Ha? Kanisad si ang namatay in taon nga si Mima Alicia, iya sa tung estilo, grabe isa di maka nga nabitawang matod pa nila bardagulan mga kabayos diya social media. Ha, ilahasad na. Mabitaw nga din eh, sa atong programa mga kabayos, we are trying to level it up. Nga kanabang ha, ang atong panagisgot ini pinasikat ragyod sa mga katarungan. Ha? Dili nang mohisgot taog unsaon pagpanghulga ngadto sa usa ka tawo mga kabayos kay aw tinunto na ng istorya ha.
3: Pinawa!
8: Sumaw ni Ron nga gisusi ni sa National Bureau of Investigation. Unya, pagkadaghan ng imbestigahon na ni kay batod pa sa opisina ni Senador Risa Ontiveros, mga kabayos, ha? Dili lang ning maong sugbuanong vlogger nga tuan na ron sa Amerika ng hulga. Daghan ba sa iyang pag-post nga diin ni Duaw sa ngadto sa haya ni Mima Alicia o sa tinuod nga kanabuhi si Alicia Lipata. Ha? Ang sa comment section mga kabayos, pang-paghulga na mahinoon ang nadawat ni Senator Reza Ontiveros.
7: Arangkada sa kabutan.
8: Baya no, kananang abang suko lagi na silang Senator Reza Ontiveros kay unang bahin. Remember, this is the same senator nga maugi ng usog niya itong investigasyon ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung mahinomdo mo, nga sa iyang komitiba dito Senado, gipatawag itong mga ha, sumala pa mga biktima sa sexual abuses sa nagpailang nga appointed son of God, mga kabayos.
3: Pinawa!
8: Nga alang kanako, mga kabayos, katumo ay dakong scam. Ha, sa mutuo mo ni Pastor Apollo Kibuloy, laliman lagi ka, unsa to'y ingon niya, pag linog ko no, iya ko nang gigunita ng, unsa to? Niingon, nimanduan ko niyang linog, stop! Ah, nihunong sa kunong linog, uy, pagkangilgig ang klaseng tawhana sa... Ano nga, komedya na lang ron, mo nang napanghitabo ang mga linog, bisag asa na lang dapitan, gipreso man si, ha, Apollo Kibuloy. Kaya dapat ko na si Kibuloy, aw, mahimura ko nung iyang gunita ng iyang remote control, ya mo yung onseg. Hoy, bagyo, stop!
3: Pinawa!
8: Mauni mga kabayos ka, ang nanghingusog niya ito sa iyang Senate investigation si Senator Risa Ontiveros. Niya di lang na ang mga napanghimo sa Duterte administration nangusob siya ni si Senator Risa Ontiveros, mga kabayos. Muna nga, nila pa allergic kayo ang mga DDS nining Senator Risa Ontiveros. O niya, si Senator Risa ra ba, sayo sa kanyang nideklara nga available siya nga mulan sa pagka-presidente sa Pilipinas karong tuig 2028. Pero itaon, ambot lang, madayon, babanis siya nga, wa man gini manimaho in town siya surbe, oy.
7: Arangkada sa kabutan.
8: Di sa pag-unsa ba, if you are nowhere in the survey, sa karon pa lang, she might as well kanang reconsider her earlier decision. Kay, kalisod ba? May paman si kanhi PNP chief Nick Torre kay nakakuha pag pipila kapudyot. Pero si Risa Ontiveros, wagid ambot lang. Og napil pa po na iyang pangahan survey, mga kabibes. Ang nagsunod ni Vice President Sara Duterte, si Daga City Mayor Lenny Robredo man, mga kabibes.
7: Arangkada sa kabutan.
8: Apan, be that as it may, kinahanglan nga seryosoho ni ang pag-imbestigar si NBI. O niya matumbok, kiniarang ba nga maundang nabitaw ning ingon ini nga mga binuhatan nga manghulga diha sa social media? Ha? Kay og mao gid niya atong ipatun isara kana bang ato ning itolerate ba og sa English pa? Lisuda paita. Ha? Dili man ta ingon ini nga klase nga pagkatao. Ang mga Pilipino alang nakuligdong man. Ha? Kapin ko ta sa sintujes, milyones ka mga Pilipino. Mayuriya sa mga Pilipino tarong man og pinsada. Pipilara man ka mga bahin sa atong nasod ang medyo badlungon gitaon sa katilingban mga kabibes.
3: Pinawa!
8: So atong huwaton ang resulta ni ining investigasyon sa NBI. Nga tanaw talagig di na ba ni maghilak-hilak ng Dane Chase? Ha? Kay grabe gyud kayo. Gawas nga ha? Kaning iyang grave threats, tanaw na ko maputos ni cyber libel charges mga ka-vibes. Kay grabe lagi kayong mga termino nga iyang gigamit na social media. Mutugayin po ka ni kaingon taba. Kini si Dane Chase mga ka-vibes. Ha? Tanaw ko money usas mga matod pa nila mercenary diha social media mga ka-vibes sa ato pa binayran.
3: Pinawa!
8: Kay grabe yung kaya maka-atake. Ha? Pagkawara ni siyang mga parinti diha sinayawa ng tawana. Ang ako ba? Di ba ka ni, ha? Kinangunsa po kay panginabuhi na dito sa Amerika? Matanahon talang kay, huwag di ni siya muhawa dito sa Amerika mga kabibes. Remember doon ay extradition treaty ang Amerika o ang Pilipinas. Sa tanahon na to, karong mga musunod ng mga adlaw, kung, ha? Isub-sub na kung ipahigayo na sa NBI ang pag-investigar ni ining death threat kaya dawat ni Senador Ressa Hontiveros. Mga ka-vibes, mupos ako makadiyot at usang hatagan o agyana ng atong arangkada balita sa buntag o ba ni Juby Balnek.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Karong Hulyo 27, atong paminawon ni kalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: paborito na ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: Sa itong managunang balita ang Rumbuntaga, mga ka-vibes. Ibundak na sad ang kusog nga ulan. Central Visayas, mga ka-vibes. Sa pagkagabi, kainang kadlawon o garong buntaga sa pipila kabahin sa Metro Cebu. Atong sera ng dagan sa panahon, mga ka-vibes, karong adlawa. Ikan mismo sa Bataan sa Pag-asa Mactan, DOST, atong mahinabi sa linya sa telepono, si Sir Jomer Eclarino. Sir Jomer, good morning!
1: Yes, sir. Good morning sa tanan. Sa atong tanan, tigpaminaw, kineto latest weather update karong adlawa. Ang atong gimonitor na bagyong Quiapo, nagkakusig na kinita tropical storm category o samtang nagpaduol o naghulga diya sa pinakatumyang amihan ng bahin sa Luzon. O wala kining direktang epekto sa any part sa Visayas. Atong cause na mga pag-uwan tungod kinita habagat or southwest monsoon. Karong adlawa naka-apekto gihapon ng habagat sa tubag Visayas. Lakit na ang probinsya sa Cebu, tahay na ay kusog ng mga pag-ulan. Posible gihapon ng mga flash floods o landslides ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Lakit na po kini mga nagpuyo duol sa tapa. Padayon ta mag-monitor sa itong mga g-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Lakit na ang color-coded na heavy rainfall warnings o sa latest update sa bagyong Quiapo. Hinaing ito na sa kasarangan ng hangin masinating sa Visayas, nakadagatan malinawan ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. Philippine Standard Time, alas 7:30 sa buntag, bigan din sa Mactan, Pag-asa Visayas, BOSP, Jomer Eclarino.
0: Sir Jomer, Sir, hello? Sir Jomer?
1: Yes, sir. Good morning, sir.
0: Good morning, sir. Si DJ Kimet ni sir. Ang pangutanda lang, sir, follow-up question, ang gibundak ba nga ulan na gabi o gagain ang kadlaw, doon na ba tayo estimate, sir, kung pila ni ka baril or pila yung amount of rainfall ng gibundak sa ulan last night o gagain ang kadlaw, sir?
1: Yes, DJ Kimet, no, na latest na data nato as of 5 a.m. kanina, nanatay na record ng 43.1 millimeters or equivalent kini sa 215,500 kabarel per square kilometer ang nabubo diri sa Cebu since gabi.
0: Mm. Yeah, sir, base sa recurring weather, sir, usually sa mga nilabay nga adlaw, hapon mo ulan. Pero yesterday, sir, pati buntag ni ulan, expected ba sir tibuok adlaw karon madag-umon og muuwan o posible ba nga hapon sa gihapon?
1: A characteristics ng ato mga pag-uwan is anytime mag-uwan ta dikot na atay dagko na weather system, pinigitawag nato na habagat. Pag localized ra ang atong weather system, usually kadyutra na siya short duration sa hapon or gabi or early in the morning, pero dili magdugay o dili patak-patak siya. Pero karon since gahapon, nag-prevail naman ng habagat diri sa Cebu, napad-napad ato mga pag-uwan. And undang-undang, so muundang siya din kalit na sad mo mag-uwan with occasional heavy rains po dato expected karong adlawa.
0: Yes, sir, para po makapangandam atong mga tigpaminaw, no, in terms of the amount of rainfall, posible ba nga susama sa giulan gahapon o mas daghan pa karong adlawa?
1: Yes, as in gihapon kahapon, no, napatay nakita na occasional heavy rains o kusog na mga pag-uwan tungod kinisagat. So sing gahapon atong masinati karong adlawa. And by Sabado, much improved na ang panahon sa Cebu.
0: Alright. Dagang salamat sa doon kasayuran, Sir Jomer Eclarino. Maayong buntag, sir.
1: Isipin, salamat. Good morning.
0: Okay, Sir Jomer Eclarino, mga ka-vibes, ikan mismo sa Buhatan sa Pag-asa Mactan, DOST. Samtang tungod sa grabing pag-uwan kagahapong adlawa, irting hutas dagan sa trapiko, mga ka-vibes. Sa tibuok Metro Cebu, labi na sa downtown area, mga ka-vibes. Pipila ka mga pasero ang nangatanggong, ugwa na kauli, ugdugi na kauli sa ilang mga panimalay. Tungod sa grabing kahuot sa trapiko, sa dihang gibahaan ng pipila ka mga kadalanan ni Riz Metro Cebu. Nung daan nga ang ubang mga sakyanan, maski pili nga, mupaabot nga, muhunong ang baha. Tungod ni ini, mga ka-vibes, nakamug na kinigrabing kahuot sa trapiko. Labi na diri sa may Fuente Osmeña area. Naabtan og hapit na tungang gabi sa wala pa ni hubas ang baha o nakabalik na sa normalang dagan sa mga kadalanan sa Metro Cebu. Samtang ratas itong mga nagunang balita, mga ka-vibes, sa National News. G Isusi na karon sa Senado, mga ka-vibes, ning kalangan sa pagtukod sa mga classrooms ug mga school buildings. Palitatod ka na ito ni CITU intern Lavinia Hika. Lavinia?
2: Si sa Senate Committee on Basic Education ang kalangan sa mga proyekto sa pagtukod sa mga classroom ug school buildings sa nagkalain-laing bahin sa nasud kagahapong adlawa, Hulyo 23. Nagsugod ang maong pagdungog isip pagpangandam sa umaabot nga budget deliberations alang sa ikaduhang regular nga session sa Senado. Gipisa sa mga senador ang mga hingtong dang ahensya sa kagamhanan bahin sa paggamit sa pondo ug kun ngano nga nalangan ang pagpatuman sa maong mga proyekto taliwala sa padayong pagdasok sa mga estudyante sa pampublikong tunghaan. Gipahayag sa komite nga importanteng masulba dayon ang kakulang sa mga pasilidad aron masiguro ang luwas ug angay nga agianan sa pagtuon sa mga kabatan-unan diin ang resulta sa maong hearing gamiton nga giya sa pag-aprobar sa pundong pang-edukasyon. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat, Lavinia Hika. Samtang sa laing bahin, mga ka-vibes, reklamo bato ang kang Secretary of Defense, Gibo Teodoro, kaubos na karoon sa preliminary investigation. Kitakda, mga ka-vibes, sa City Prosecutor's Office, sa Dakbayan sa Pasay, ay pahigayon ang preliminary investigation, batok ni Secretary of National Defense, Gibo Teodoro. Itong akarong maabot nga adlawng Lunes, Hulyo 27. Ang reklamante, gitagano higayon nga makapresentar sa ilang ebidensya o dokumento kalabot sa ilang pasangil, batok ni Defense Secretary Teodoro. Ang pasangil, mga ka-vibes, mabahin kini sa pagpamakak sa proseso sa pagkuha sa Philippine passport tungod sa giingong pag-angkon ini o multi-citizenship o passport. Apil, mga ka-vibes, sa reklamo ang kalapasan sa Section 10 or Paragraph B o Section 19, Paragraph 2 sa RA 8239 o Article 172, Paragraph 1 in relation to Article 171, Paragraph 4 sa Revised Penal Code. Sidanaan o gipadalhan ang mga ka-vibes o subpina alang sa PI kung preliminary investigation o pag-pre-docket inquiry ang mga complainant. Apil sa mga complainant, mga ka-vibes, silang Attorney Russell Miraflor, Antonio Balondo Jr., Arnie Arimala o si Jerry Honrado. Samtang sa laing balita, mga ka-vibes, Senator Risa Honteveros, nagpaabot na karon og reklamo sa NBI or nagpaabot og reklamo sa NBI tungod ning mga hulga online batok kaniya. Balita atod ka na ito ni CTU Barili intern Jailene Libradilla. Jailene?
3: Nireklamo si Senadora Risa Honteveros sa National Bureau of Investigation or NBI human makadawat og mga death threat pinaagi sa social media. Nahitabo kini human siya mitambong sa haya sa gipatay nga vlogger nga si Mima Alicia. Gipahayag ni Honteveros ang iyang simpatiya sa pamilya sa biktima ug misuporta sa panawagan alang sa hustisya. Apan, matud niya, adunay mga tawo nga nag-awhag og kapintasan ug nagpadala og mensahe nga siya usab ang sunod nga target. Gihatag ni Senadora sa NBI ang mga screenshot ug impormasyon bahin sa mga nagpadala sa hulga. Giawhag usab niya ang mga otoridad ug social media platforms nga mulihok batok sa mga hulga sa pag-abuso sa online. Jailene Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat, Jailene Libradilla. Santang sa laing balita, mga ka-vibes, personal nga bibisita si President Bongbong Marcos sa duha ka na kamanga nangaangol nga Philippine Navy. Personal nga bisita sa presidente ang duha ka miyembro sakop sa Philippine Navy man nga nangaangol sa dihang nagtuman sa ilang katungdanan diha sa Mayungan Shoal sa West Philippine Sea. Ibisita sa presidente sa Camp Ricarte Station Hospital diya sa may Puerto Princesa City ang duha o gihatagan og suporta alang sa ilang kaisog og dedikasyon sa pagpanerbisyo sa atong nasod. Gihatagan usab ang mga sundalo og order of lapu-lapu og tig 100,000 pesos na pinansyal nga tabang human sa kaangol nga ilang naangkon. Ipasalig usab sa presidente nga padayon ang pagsuporta sa gobyerno alang sa mga miyembro sa Armed Forces of the Philippines nga nanalipod sa soberan nga atong nasod na sudong interes sa Pilipinas labi na sa nagpadayong tensyon diha sa may West Philippine Sea batok sa Pilipinas og sa China. Sa laing balita mga ka-vibes, Malampaya gas field ge-inspeksyon pod sa presidente alang sa seguridad sa enerhiya. Balitatod ka nato ni City of Barili intern Joanne Michelle Belieta. Joanne.
4: Naghimo og aerial inspection si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malampaya gas field aron personal nga susihon ang kahimtang sa operasyon. Tumong niini ang pagsiguro nga magpadayon ang lig-on nga supply sa natural gas nga gigamit sa mga planta sa kurente sa Luzon. Ang Malampaya maoy usa sa unang kitinubdan sa natural gas sa nasod. Kini nag-supply sa daghang planta sa kurente nga nagsilbi sa milyon-milyong konsumidor og negosyo sa Luzon. Matod sa Malacañang, kabahin kini sa paningkamo sa gobyerno aron mapalig-on ang seguridad sa enerhiya. Gilauman nga pinaagi sa padayon nga magmonitor sa mga pasilidad, masiguro ang igo nga supply sa enerhiya ug malikayan ang kakulang sa kuryente sa umaabot. Joanne Michelle Belieta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat, Joanne Michelle Belieta. Subay gihapon sa mga balita, mga ka-vibes, kabahin sa Productos Petrolyo. Kabat na dool sa $100 kung gatosan kadolyaris, mga ka-vibes, ang matag baril sa lana. Sa kauglima ka porosyento ang presyo sa Brent crude oil hapit na maabot sa $100 matag baril ni ini tungod sa nagpadayon nga tensyon diya sa tunga-tungang sidlakan. Ang Brent North Sea crude nga usa sa unang oil benchmark sa kalibutan misaka na ngadto sa ilang presyo sa matag baril sa produktos lana ngadto sa $98.80 matag baril human nga giangkon sa Houthi rebels nga ilang giatake ang duha ka oil tanker sa Saudi Arabia nga ang nagutaw-utaw diha sa may Red Sea. Isa ka usab og 3.8% ang presyo sa West Texas Intermediate o WTI sa Estados Unidos nga ang presyo niini miabot na sa $90.11 matag baril. Ikabalakan karon mga ka-vibes na maong pag-atake musangpot sa mas dakong panagbangi sa tunga-tungang sidlakan o posibleng mas mo apekto pa o mupasaka og balik sa presyo sa supply sa lana sa tibuok kalibutan. Sa maging buwan sa Hunyo mga ka-vibes, miubos na unta ang presyo sa lana nga naanaunta sa $75 matag baril. Apan tungod sa bago lang pag-atake karong buwan na itong-tong na pod og 98 pesos ang matag or 98 dolyares ang matag baril sa produktos lana. Samtang ang nasod sa Iran mipahayag og nipasidaan nga magpadayon gihapon ang ilang pag-atake sa mga Gulf States. Og ang maong pagpangatake puhi posible pang mukaylap ganto sa ubang lugar gawa sa rehiyon na posibleng mupasamot sa kagubot diha sa tunga-tungang sidlakan. Samtang sa itong local news mga ka-vibes, padayong nagpaalim ron sa Tambalanan mga ka-vibes ting batang na biktima sa hit and run des dakbayan sa Lapu-Lapu. Kitataw ni Congressman Junard Ahong Chan nga naana sa PIDIA ward karon sa Lapu-Lapu City District Hospital ang bata nga na biktima sa mong hit and run nga nahitabo kagahapon sa Kadlawon. Pato pa ni Chan mga ka-vibes, padayong gimonitor ang kondisyon sa biktima o giyatagan kini sa ingikinahanglang mga medisina aron makagawas o makabalik na sa iyang pamilya. Nasuta nga ang bata adunay lima ka mga igsuon o gibiyaan sa ilang inahan samtang amahan o sa kinika e-bike driver nga nag-inusara sa pagbuhi alang sa mga managigsuon. duman mga kababayan ang biktima gibanggaan sa usa ka itom nga SUV nga nidagan palayo ug hangtod karon wala pa mailhan ang driver sa maong sakyanan. Panawagan ni Jonard Ahong Chan unta daling makita o masikop ang driver nga nakalapas sa traffic rules ug kinahanglan mo atubang sa iyang responsibilidad. Samtang sa laing balita mga ka-vibes, sikop ang tulo kay individual sa bypass operation kundiin na kapin sa sukamilyong balor sa Cebu ang nasakmit. Tulo ka drug personalities ang nasikop sa managlaing bypass operation sa lungsod sa Compostela, dakbayan sa Tagbilaran na Bohol. Huwag kapin sa usakamilyon nga kabalor sa ginadiling drogas ang nasakmit sa PIDEA Region 7. Sa lungsod sa Compostela, mga ka-vibes, hadakpan ang suspect nga nailhang si alias Amang o alias Jow. Na-recover ang dulaan si 35 gramos nga gituhang shabu. Ito na yung standard drug price nga 510,000 pesos. Apil na sa diin ang mga buy-bust money, cellphone o motorsiklo nga yung igamit sa ilang ilegal nga kalihukan. Samtang sa lain pang buy-bust operation sa Dakbayan sa Tagbilaran sa probinsya sa Bohol, nasikop usab ang usa ka 54 anyos nga drug pusher nga giilang si alias Nick. Kundi ay nakuhaan og dulaan 78 gramos nga ginadiling drogas. Doon ay standard drug price ng 578,000 pesos inubanan sa mga buy-bust money o lain pang mga ebidensya. Ang tulo ka mga dinakpan mag-atubang karon og kasong kalapasan sa RA 9165 o Comprehensive Drugs Act of 2002. Samtang sa laing balita mga ka-vibes, atong sayran ng dagan sa kadalanan. Dagan sa trapiko mga ka-vibes, Tibok Metro Cebu. Atong mahinabigikan mismo sa buhatan sa CCTO, si Sir Alan Villa Hermosa. Sir Alan, maayong buntag.
5: Maayong buntag, Sir Og. Maayong buntag, Sir, sa atong mga talking to Paminaw.
0: Yes, sir.
5: So, dagan sa trapiko karong yung mga kasano. So, nauna po atong isarpi. Ang atong isarpi karong gikan sa Talisay City, Guig, Cebu. Wala pa tayo problema sa pagkaroon. Ano so nga itong Cebu City going kung talita ito. South or northbound na ito, Hapsay o Hamugaway pa ang dagan sa trafiko. Kung sa ito pong inwakal to tayo, ikag Bulacaw, padung huga Cebu City. So sa pagkaroon, medyo problemado ta sa dagan sa trafiko nga. Sa trafiko, gumikan kay natay napala nga tulo ka panagbangga, no? State pa panagbangga. So natay panagbangga, dili sa may Bulacaw using. Nag-involve niyo ka duha ka mga sakinan na po kayo pagbangga dito sa may Holy Cross. Tungon ka in vacal to Holy Cross na atay bangga dito SUV o motor. Kung na po kayo bangga dito sa may Virama in vacal to duha ka may Charlie. So mo ka rin hinungdan sa medyo kahuot sa dagan sa papiko sa ito nga in vacal to. Gikan, yunig Bulacaw, paingog Pardo, paingog na nagmambaling, guwing na nag Virama. Paingo na niyo ka imol, no? So, kapag taroon na heavy traffic yun, especially kanya itong northbound. So, sa ito pong downtown area, kita pa na ito sa itong monitor, wala pa tayo ini problema sa dagan sa trafiko. So, nagpabilin pang Hapsay o Hamugaway ang atong dagan sa trafiko ato along downtown area. Atong Colon Street, atong Hungkira, dili sa may Magallanes, Jerusalem, wala pa tayo problema sa pagkaroon, no? Sa the whole central sector nga mga kalsada. So sa ito po nga Usminya Boulevard, Paingoga Capiton, wala pa tayo problema. Hatay pag-apon ang dagan sa trapiko, pero increasing na ang volume sa pakinan. Karyo na ito, buwi kagis karyo, kanya itong Capiton nga area, moderate na ang dagan sa traffic. Salinas Drive, moderate na ang dagan sa traffic. Ang atong Talamban area, Governor Quinco, gikan sa Talamban, paingog Cebu City. At the same time, gikan Muntanya, padog Talamban na proper, light to moderate pa ang dagan sa trapiko. Isus Minya na to, sa pagkaroon, kita pa na to, no? Medyo daghan-daghan agad ang volume sa matakilan since na nasa traffic hours. But still, nagpabilin pang pass-pass ang dagan sa trapiko. So, consider na sa moderate traffic atong Isus Minya, alamin natin yung atong Kadungog, Cebu City. So, guwig mundawin na ito, watay problema. Hindi Quinco, Maxilong, upside pa o gamugaway ang dagan sa traffic. So, mo kanika lang atong latest traffic update. Doon yung mga orasa, kinisi Beach Control Alan Biramusa sa Cebu City Transportation. Okay.
0: Sir Alan, maing buntag sir, si DJ Kimiat ni sir. Sir, posible naman sang muulan ron, naabatay mga gipanglantawan sir, gibantayan ng mga kadalanan, nga posibleng dili maagian o bahaon na karong adlaw sir kung buntag ang ulan.
5: Kasi sir, dapat tayo mga flooded areas so nga atong gimonitor. So, atong gi-advise lang yun ang atong mga sectorial supervisor nga atong yung imonitor ng atong area na tantong haon yun. So, labi na karon nga medyo kuhan yung panahon, lain ang panahon o bati ang panahon to nagsigitag-wanuan. So, muna tayo atong gi-tagaan o pagtagaan sir.
0: Alright, dengan salamat sa mong balita, Sir Alan Villahermosa, maing buntag, sir.
5: Yes, sir, maing buntag, sir.
0: Huwag mo ito mga kabahay, si Sir Alan Villahermosa, gikan mismo sa buhatan sa CCTO. Samtang sa lain pang balita mga ka-vibes, sa top 5 most wanted sa Police Regional Office 7 na nadakpa na sa Cebu City tungod sa kasong murder. Balitatod ka nato ng CITU intern Lavinia Hika. Lavinia?
2: Balhog sa prisuhan, ang usa ka top 5 regional most wanted person sa Central Visayas human nadakpan sa mga pulis sa Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo, hapon niya doong Miyerkules, Hulyo 22, tuig 2026. Ang suspect nga giila sa alias nga Joseph, gidakop sa mga opisyal sa Police Station 7, pinaagi sa warrant of arrest alang sa kasong murder nga walay gikatakdang piyansa. Ang maong warrant, gi-issue pa niya atong tuig 2024 ni Judge Adonis Laure sa Regional Trial Court Branch 66 sa lungsod sa Talisay, diin mahimong mag-atubang ang suspek og silot nga reclusion perpetua kun mapamatud-an nga sad-an. Gidayig ni PRO 7 Regional Director Brigadier General Arnold Abad ang maayong pagpaniid sa kapulisan o gihangyo-usab ni ini ang publiko nga magpadayon sa pag-report o mga kadudahang personalidad sa ilang lugar. Sa pagkakaroon, ang suspect nagpaabot na lamang sa iyang opisyal nga pagpresentar sa korte samtang padayon ang kampanya sa PRO 7 batok sa mga nagtago sa balaod. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat, Lavinia Hika. Samtang mga ka-vibes, sa mga mamerkado karon atong presyo sa mga seafoods mga ka-vibes. Ang aninika, tig 100 ang kilo. Balisa, tig 80 ang kilo. Bagongon, tig 80 hangtod sa gatos ang kilo. Ang bungkawil, 160 ang kilo. Punaw, 160 ang kilo. Halaan, 100 ang kilo. Ang scallops, 150 ang kilo. Ang lato, tig 180 ang kilo. Samtang ang guso, 60 hangtod sa 70 pesos ang matag kilo. Ang presyo sa lukot, 180 matag kilo. Ang kasag, 120 matag kilo. Ang unod sa swaki, tig 130 ang lapad. Ang saang, 180 ang kilo. Ang imbaw, 150 ang kilo. Samtang tig 100 pesos ang presyo sa tahong. Samtang sa atong katapusang balita karong buntaga mga ka-vibes, walang gutom program or walang gutom kitchen sa DSWD na himong dapitanan sa mga pagkaon o panaghiusa sa matag pamilya. Balitatod ka na ito ni Sitio Barili intern Jailene Libradilla. Jailene.
3: Nahimo ng lugar sa pagpangaon o panaghiusa sa mga pamilya ang ikaduhang walang gutom kitchen sa Cebu City human kini opisyal nga giablihan usa ka bulan na ang milabay. Nahimutang ang maong kusina sa Pier 4 OKK Unit Square Unit Arellano Boulevard Corner General Maxilum Avenue Extension diin gitagaan og libreng pagkaon ang mga kwalipikadong benepisyaryo human sa proseso sa proof filling. Matud sa Department of Social Welfare and Development o DSWD 7, Regional Director Shalane Marie Lucero, base sa ilang datos, kadaghanan sa mga nagpahimulo sa programa, mga residente nga nagpuyo duol sa PIR. Apan, adunay usab mga muabot gikan sa Mandawi City ug ubang bahin sa Cebu City. Namatikdan usab sa DSWD 7 nga matag Domingo adunay mga pamilya nga magtinabangay sa pag-adto sa walang gutom kitchen aron dili lamang mukaon kundi pag-uban usab sa usa ka higayon sa pagpundo ug pagbanding. Jailene Libradilla, CTO Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat, Jailene Libradilla. Huwag mo ka Vibes ang naglangkob sa itong mga nagunang balita karong buntaga alang sa atong arangkada balita sa buntag. At ang inyo mga Vibes ang lain panghugna sa mga balita karong adlaw alang sa atong mga FMR news breaks. Arangkada balita sa hapon, atong hook up sa TV Patrol, ug atong hook up pod sa arangkada balita live gikan sa PRTV Prime Media. Kini si DJ Kimyap nang alagad aron magutod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Magpadayon mga ka-vibes ang programa ni ka-vibes Tonton, ang arangkada balita sa buntag. Ka-vibes Vibes Tonton, musulod na arangkada sa buntag sa pagpadayon sa tong komentaryo. Bayong buntag mga ka-vibes.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
7: 93.1. Maanan ni.
0: Atong oras, alas 7:37 na.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
9: ACS.

0: Nutella Shea Butter and Tea Tree Oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Karong Hulyo 27. Atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahintang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Maayong buntag pag-usaba ka-vibes. Welcome na sab sa itong arangkada sa buntag. Ako gihapon ninyong ka-vibes, si Tonton Alco Santoco. Pwede mga ka-vibes, daghan kaitag nadawat ka mga off-air feedback sa gibuhat lagi ni Dumanhog Mayor Gungun Hika. Nga matud pa, di na kuno nato ang ayan ipadayo na pagiskot kay na ariglo na kuno ni Mayor Hika ang panghitabo. Pastilan pa ng istorya ha, oy. Ha? Ngano mo di ayog na ariglo na ni Mayor Hika ang kantong iyang nadasmagan nga sakyanan mga ka-vibes o kang driver niya ini dito sa Pakig ni Ming Lanilia. Ang isyo mao mga ka-vibes nga ha? Ang iyang mga kalapasan sa lagda sa trapiko ha? Dili ito basta-basta. Kailaliman kag mag-drive kag motorsiklo mga ka-vibes nga wa kay plate number. Unya ni counterflow pag yun. Ha? Nga muingon lagi ko dili mayong panag-ingnan ang gibuhat sa naasoy nga mayor. Atol sa maong panghitabo ni atong nilabay nga Domingos buntag mga ka-vibes ito sa Pakig ni Ming Lanilia. Ha? Nankaroon gay suspenso siya dubinta ka adlaw. Sa ato pa dili siya makamaneho sud sa tulo ka buwan. Alang nako di pa napaigo. Ha? Kinahanglan nga ha? Di nagidi siya tugtan pa nga makamaneho ug bisan unsang sakyanan mga ka-vibes. Kan afford ba na si Mayor Gungun Hika ba? Adunahan man ilang pamilya mga ka-vibes. Ang isyo mang good is you're supposed to be the example. Ikaw ang ayan nga ihimplo sa katawhan. Ha? Sa ato pa, ihimplo kas katarong. Dili nga ihimplo hinuon kos ihimplo hinuon siya mga kabayb sa mga kanabang kalapasan nga yung himo. Ha? Kay mga kabayb, pastilan yun. Nila pa og money managhan si Mayor Gungun Hika. Ha? Unsa na lang kahaning ha? Atong katilingban mga ka-vibes. Musunod tag tao nga nagpabadlong sa balaod. Mauna. Ha? Ni counterflow. Ha? Sa ato pa. Wa musubay sa iyang dalan. Unya nagmaneho sa motorsiklo. Mga ka-vibes nga kananaabang wa pagyoy plate number ang iyang motorsiklo. Kawahinong din klase nga pagkamayor mo'y managhanoy. Mo'y isyo mga ka-vibes ni Mayor Gungun Hika. So alang lagi sa atong mga kaubanan sa buhat mga ka-vibes, it is not enough nga iyang naariglo to ang maong panghitabo. Ang isyo mao nga ang kalapasan sa lagda sa trapiko nga nabuhat sa naasoy nga mayor sa lungsod sa Dumanhog.
1: Arangkada sa buntag.
0: Kay bao mo mga ka-vibes, sa iya pa lang pag-counterflow, inani magod nagsunod siya glaing sa kenan o niya katong ban nga iyang na dasmagan nga ni U-turn mga ka-vibes dito sa Pakig ni Ming Lanilia. Wasa ka kita kay natabunan man sa nagunang sakyanan. Mauto nga kusog-kusog yung dagan kay gusto sa gusto niyang mo overtake sa naguna na niyang sakyanan mga ka-vibes. Dito siya naigo na hinoon. Siya nikalit lag U-turn nga sakyanan nga natabunan ni atong unang sakyanan nga maoy Gusto mo overtake si Mayor Gungun Hika, mga kabibes?
2: Pino!
0: So mo na ang maong panghitabo ni Mayor Gungun Hika, ha? Niya, daghan kayo nga. Di na lang kuno na padayon, ha? Di na magsilbi ng maong inyong patakaran, oy. Kay lisod lagi kayo ang labing dako nga isyo ni adto, mga kabibes. Nga dunay kalapasan sa lagda sa trapiko si Mayor Gungun Hika. Ha? Bonay angay na tong hinumduman, mga kabibes. Nga dapat ang Land Transportation Office kay ipatawag man ni Mayor Gungun Hika should act decisively on this thing. Kay uroy og tao patong naigo ni Mayor Gungun Hika. Nakalas pa to. Unya, ha? Kanang ni-hit and run ang mayor kay nga no, pwede magkasiya makahit and run. Wa lang siya makapadagag usab sa iyang motorsiklo kay natumba naman siya, mga kabibes. Kaingon sa tag Myra.
3: Myra!
0: Ha? Siya nooy natumba kay ban man iyang nadasmagan. Unya og tao pa itong mga kabibes. Ha? Unya, di lang angol. Ha? Nakalas ang kinabuhi. Ha? Maariglo pa ka itong Mayor Gungun Hika, mga kabibes.
2: Pinawa!
0: Well, og ariglo lang, mahimo kayo niya. Ha? Kay kortahan goes Mayor Gungun Hika, mga kabibes. Ha? Mawa na. Sagad sa mga disgrasyas kadalanan, kanang bisang pag doon ay makalas nga kinabuhi, maariglo man. Bisang pag ang una ni ana nga ipasaka, kanang reckless imprudence resulting to homicide. Kadaghan naman ta nakasugat o gingon ni ana ang kaso, mga kabibes, ng mga panghitabo. Ang may tabo, maariglo kay ang katong nahingtungdan, magpaariglo naman lang. Ang importante nga mabayaran. Unya atimanon ang tanang balayranan sa kanang paghaya. Unya matagaan og kanang financial nga tabang ang pamilya nga nahingtungdan, and that's it. Muna, mga kabibes, nga seryoso ning nabuhat ni Mayor Gungun Hika, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kay lagi mayor ka, dapat ikaw ang murtuman sa balaod, sa lagda, sa trapiko. Ha? Ako pa ni mo, Gun. Ha? Mintras sa'yo pa, Gun. Resign na lang ka pagka mayor, Gun.
2: Pinawa!
0: Last term naman ni mo, Gun. Ayaw na lang pag... Ha? Unya raba, nagpakauaw ka pa sa mga sakop sa Highway Patrol Group. Kanang gitawag nilang Tigers Group, mga kabibes. By the way, sa wa pa sinati sa atong text line din niya, atong official text line, ang 0995-472-0802. Usbon ako, 0995-472-0802. So, to wrap this up, mga kabibes, ang ayan gyud nga pamtangan og igo nga sanction sa Land Transportation Office Mayor Gungun Hika. Dili nga paigo ra ng 90-day suspension. Dili nga tungod kay iyang naariglo. Of course, dato, good. Ha? Liman kalagig. May muot lang ka ba kay gipangutan, naghain ng plate number? Nagkawil-kawil na ko, no? Katangtangon ako, no? Muna, iyan na lang gitangtang, iyan na lang gibutang sa iyang bag, mga kabibes. Pagkatoy-toy sa ato pa ang plate number nga alang sa sakinan, tuwa na noon sa iyang bag. Klasihan ng utox mayor, oy.
2: Pinawa!
0: Unyag pasultio ni mo, tarong kayo. Ah, kidiri sa dumanog, tarong kay may din, huwag mga yabag, tao din, ang nagyabag-yabag, ang mayor di ay. Nakaya, kung naibawa na, sagad sa mga southern municipalities din ni Sugbo, Daghan diha ang mga nag-drive og motorsiklo. Dili mag-helmet. Ang uban, mag-drive nga way mga lisensya. Adias imong lungsod sa duman hugon. Kumusta man gon? Basig basta hinanib di mo gon imo sa tagaag pabor basta lagdas trapikong isgutan. Maulag gina kay ikaw may unang nagpabadlong.
2: Pinawa!
0: Sinaot nga tarungonis sa LTO ba kabais gaway pagpinig ba? Ha? Kining gibuhat ni Mayor Efren Gontrano alias Gongon Hika mga kabibes. Ha? Imbes nga mayo tatong daga ni Mugon, mahala mong pakungon og surubin padilya.
2: Pinawa!
0: Pasan mo gamit saktos utok ba? Ha? Ator bang sunod guys gutan mga kabibes, panggunit mo dahas lingkuranan kay matod pa ni kani presidential spokesman o presidential legal counsel sa administrasyon ni kani presidente Rodrigo Duterte na kono dili mo dayon paglansar pagka presidente si Vice President Sara Duterte for whatever reasons ang ilang palansaron si Robin Padilla, Senador Robin Padilla, musugot mo mga kabibes. Unay miingon nga unsa man tayo sa mga Pilipino og si Ruben Padilla yung palansaron oy. Ka nitan-aw ko di review ko sa video sa interview sa usa ka kining Pro DDS Media Network ngadto ni Attorney Sal Panelo. Uy, gilngiga lagi kay matud pa niya. Number one si sa survey si mag number one sa milabay nga eleksyon si Ruben Padilla. Unya karon sa survey number 1 pagyod. Unya matod pa ni Attorney Sal Panilo nakahuman sa nigskwela. A criminology a student ko noni sa ato pa law enforcement ko noni. Sayod ko noni bahig law enforcement. Law enforcement sing kabangag nga ha? Unsa may gihitabo nga klaro atong mangud-manghud lang sa harboring of criminal kay ang katong ni tanaw ron ang katong nagtago-tago nga si Senador Ronald Bato de la Rosa na ito nung gibutang si Ginoo kaysa may nagpa-eskapo niya ito. Kung tarong pa nga kinini ang sinati sa law enforcement si Senador Robin Padilla, wata to siya mutabang ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga mo eskapo gikan sa Senado ni atong milabay nga Mayo 14 mga kabais pagkatoy-toy sa niining Sal Panilo.
2: Pinawa!
0: Gibaw mo mga kabaib si Robin Padilla, mauni ang kanhi presidente sa partido sa oposisyon ng PDP Laban. Sa wa pa ni nila gihuli pa ni Davao City Mayor Basti Duterte ng otro sang badlungon sa kayo. Doon ay nakikita ko mga post nga samtang nagbaha dito sa Davao, si Basti Duterte kay ba mog asa nagpahayahay sa usa ka mahalon kayo nga bar dito sa nasod sa Spanya mga kabibes. Otro pong toy-toy.
2: Pinawa!
0: Sa unang malang taon ni itabang mga langit. Naunsa naman taon ng utukain taon sa atong mga mga kaigsunan nga nasabig sa DDS. Ha? Sugot mo si Senador Robin Padilla atong presidente sa Pilipinas nga nagpakauwaw magkainis Pilipinas ron. Ha? Umbot lang. Wala nagilain taon? Ha? Di ba na daw kanang ato bang kita mismo ang nagpakagamay sa atong pagkatao ba? Kadaghang tarong ang mga Pilipino si Robin Padilla gay atong palansaron nga presidente sa Pilipinas mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Amoy giingon ni Attorney Salvador Panilo. Gaug dili ko no mudayon si Vice President Sara Duterte ang ilang himuong kandidato pagka presidente si Senador Robin Padilla. Ha? ilang ning giplay up og maayo mga kabibes kay kanto laging ha klaro gyud kaayo nga ambot. Unsa ba to, nagtama ba to, wa bas Ruben Padilla nga matud pa niya asana hindi one sided ang prosecution mga kabibes. Unya ila pag yung gi-justify ang maong kapalpakan ni ha Ruben Padilla mga kabibes. Kay matud pa dili kuno to mao'y context niya. Asos kana bang may palagi wa gitay kalibutan sa isgutan hindi raguta magpa lumalumag istoryaoy. Ha nya na pagyaka sa hawanan sa Senado. Nangatawa gud wa gitawon kapugong sa ilang kaugalingon nangatawa tong grupo ni Prosecution Council Lorna Kapunan may pas aton ni Lorna Kapunan nakaamgo pa. Pero tanaw gud nako the way I read her body language kadto aron lang ba nga dili mapalabian ba si Senator Ruben Padilla si Senator rather si Attorney Kapunan pa hinangayog pa silo pero si Ruben Padilla ambot gi-justify mahinoo nila ang pagsulti ni Ruben Padilla nga sana hindi one-sided ang prosecution. Dapat kadto nga istorya ha alang to nga to mismo ni Ruben Padilla isip senator judge ikaw dapat ha Ruben sabot man ka ni Bisaya aning tawana ni ha ikaw dapat ang dili one sided saon nga may malang mulumpungon sa managsuong kay Tano klaro man kaya mong one sided pabor ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Di ka ni kabaib sa paning Dias Ormoc, pag-opisyal ka sa siyudad o lungsod, usa ka nga model sa katawhan o pagpasunod sa maayo, sakto ka gyud kabaib sa paning. Pero katong mayor dumanog paning, asa ka, waoy, maoy number one nga malapason sa balaod. Undi ka kabaib sa paning, mangutana ko niyo, ganahan ka si Ruben Padilla atong presidente. Nga, dakhan gyud kay ni siyang mga sipiat mga kabibes ba? Ha? Laliman kag ingon ni adto ang pangutok sa atong mahimong presidente sa sana lang kang sana lang kay may tabo sa Pilipinas, ha? Di ba kakatawaan nanta? Unya gihimo para bang justification ni Attorney Sal Panelo kanhi presidential spokesman o presidential legal counsel nga makamaw lagi kuno si Ruben Padilla. Kasi ara kunoy makabayan kay ngano bugtong nga sa mga senador ang mukamit gyud og pinulungan nga Tagalog. Uy ngano mo diay? Ha? Ngano mo diay kamao tinagalog? Kana kay nagtagalog, naglisod siya in English mga kabay. You know, mao man ay mahitabo mga kabay, we will be the laughing stock all over the world. Ha? Mayingon yung tingaling ubang taga ha? Ubang mga nasun ganunsa ng mga Pilipino wa nag-ilaing mapili nila ha? Ang ilang himuong presidente kanto mahinoog minus og kartiyo minus og pinsada mga kabibes. Nasimba ko eh alang na ko either aning duha Vice President Sara Duterte or Ruben Padilla. Muna-una sa taong taglayan, ay daghan mag-available diha. Ha? Pero between Ruben Padilla o Sara Duterte, ugwa nag-ilain, basig, arang-arang nilang tiyali Sara Duterte, kaya bugada pa, bisag toon o minus o kanana ang kartiyo mga kabibes. Ha? Kita bitaw mo, pero may nalapot tiyali Sara Duterte kaysa Ruben Padilla. Oy. Ako pang Ruben, no? Ningon naman tayo siya nga dili na kuno siya mulansar sa politika karong 2028 elections mga kabibes. Ha? Pero mo na karon, ha? Mutapos naman yung term mga kabibes untop na alas 8 mo post lang.